nata ninyo madungog diha in town kay pulihan naman tong oras god no kay naa may bag-ong na prastar sa programming nila no makasabot ra man kita ana kay ang istasyon mangita man kita og mga pangkurinti gid ba so kuridas lang tagdir kuya RJ diha madungog kay temporaryo na tauna nga di na madungog diha sa buntag to nangitag kalipayon diha i-try ninyo ang 561 og 619 ha 561 og 619 561 og 619 may gala. Lingaw-lingaw rago na, ginagmay lang. Wa na tayo kong oras, nga ipanayin pasunahan. Bitin, bawasan na rin uban rin kang Jonathan Kiamot, may buntag. Diakono sa Prokantoryum San Agustin. Hosay, Handayan Family, Burgos, Mulig Family, Bulo, Rimonida Family, Noson, Tanduyan Family, Digurio, Kiamot Family, Sipada, Bindanillo Family, Nuha Family. God bless sa tanan na Minaw. Ah, naaday ka sa Kwanmit, na Kasibu di ay si Julius Gomez. Ma'am Christine Relampagos, salamat kayo. Kato mga gusto mag-dealer sa produkto sa Rafa May Gala, ha? Feel free lang sa pag-contact na mo diri. Ano saan eh? Sa numero na to, 0948-129-6249. May buntag, Kuya RJ. Buang ang mibuto kang Robredo sa service sa panahon, miigo ang linog, baha o bagyo. May tabang ba na sila si Robredo o Tulfo? Wala man siguro. Samantalang si BP Inday Duterte, why puas ang tabang o uban pang pamilya ni BP Sara Duterte, maayo pang mga vlogger na katabang sab. Gika ni last number 07, mga ikala, sige, nakapaapas pa siya, laban gid siyang Duterte. Layo pa man to 2028. Daghan pa ni katubangunon, no? Di ba ka ni maimpit si BP Sara ani, kay ilaman yung gibanatan. Hinoon ang ubang mga senador ni ang ubang mga congressman ni kakakman atras mo gahapon utan tanahon tani may galag usay mahimong dagan ang sumabot nga panahon wala tay oras suway ninyo ha 561 og 619 inyong alagad ako gihapon si Roel Castro Jr. Daghang salamat sa inyong pagpakiguman. Hindi mo ma ang tunog ma adlaw Miyerkules ubanta sa mga oras og istasyon. May buntag ginaot kitang tanan sa Dios panalanginan. Mabuhi ang Pilipinas sa pag-ayo-ayo katil.

0: The following program is a paid broadcast. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the program, the management, and the network.
1: Ano ba ni mong kidney? Kidney repair capsule.
2: Kidney repair capsule.
1: Kapdos akong kuto-kuto. Kasakit sa kuntian. Daw sa malipong ko. Aray! Sa mani, hindi ba masabot sa akong ipati? Naluod sa akong ginawa. Nisugmat na sadyang akong kabuhi.
3: Di masabot ang gibati? Ang pinakabati sa tanang bati ng mga pagbati. Hilab sa tiyan, hapdos na kuto-kuto. Gabutod ang tiyan. Ulcer, hyperacidity, heartburn, tapirming maglipong-lipong o guway ganang mukhaon, iksuon. Ang solusyon, Gastro Tablet. Gastro Tablet, Gastro Tablet. Sa tanang ikabuhi o kabuhion, ayaw ang tusa. Kay ni ana ang pinakabag-o o pinaka-epektibo na solusyon, Gastro Tablet. Gastro Tablet, Gastro Tablet.
4: Mga kaibigan, ngayong panahon na, bawal magkasakit, bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon agay magkatunan. Sa programa, Health Nerves with Kuya Dots. Health Nerves with Kuya Dots. Ingat! Health Nerves!
5: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linhukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dodge sa Provincias Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa diyang wala pa na imukso ang sinsya dinhi ni ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot, panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas na dakong ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dodge. Health Tips with Kuya Dodge.

Ega Laison, kumusta? Mayong buntag na itong tanan. Welcome din ining atong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutub mabot niya itong pagsibya karong buntagag karong adlawa. Naglagiting ang kainit din sa akong naimutangan. Kumusta? Og mayong buntag bukid nun. Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte og Davao Oriental. Good morning! Cotabato og Lanao. Good morning! Busan del Sur del Norte. Good morning! Surigao del Sur del Norte. Good morning! Misamis Occidental Oriental, Zamboanga del Sur og Zamboanga del Norte. Good morning! Good morning! Kumusta mo riya? Kumusta mga katikaran og mga pagpanikay-sikay sa Gyapon? Kininasab, inyong pinalanggang Kuya Rods, manginaot nga kitang tanan. Dinhi ning ibabaw sa kalibutan na naas kapiskay o kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig o kakugi, kay ang tao nga makugihon, permamenteng busog. Kumpara sa tao nga tapulan, hapdos iyan tiyan. Hilab pa kutukuto. Nang dasig o kugi lang sa matagadlaw para nga dili magkutoy ato tiyan. Una sa pinakanindot bitaw, may buntag ha? Good morning! Taman mo riya, kumusta mga katikaran? Unta okay ra gihapon kay itang tanan? Labi na sinadlaw-adlaw na itong pakigbisog sa itong panginabuhi. Kay mauro magid na ang atong ruta sa matag-adlaw. Matag-adlaw, dasig o kogi lang, sinadlaw-adlaw na itong panginabuhi. Panahon sa kahaponon o kagabion, nadya ang mga oras panahon sa pagpahulay. Inubanan sa kinatibok ang bahin sa itong banay. Pareho ra gyapon ang mahitabo sa pagkabuntag. Lain na pod nga pagpanikay-sikay, lain na pod nga buntag. Mao ra gyapon adlaw-adlaw na tong ruta sa pakigbisog sa atong panginabuhi. Labing mahinong danon ana ang kahimsog ug kapiskay kabaskog sa atong lawas, inubanan sa kinatibuk ang bahin sa atong banay or pamilya. Nya bisag usa nga membro sa ilaha, walay mga gihambin nga balatian, dako na kay nang regalo. Alang kanato sa matag-adlaw. Sa inindot kayo. Bitaw, may buntag sa itong mga nanay, tatay, lulo o lola, ate, kuya o bunso. Good morning! Sa mga senior citizen, katigulangan o katiguyangan, nga karon nga mga orasag, karon nga mga takna, nagulat-hulat, nagatang-atang, nagbagat-bagat na dinining atong tulumanon, gumikan kay magsugod na programa sa Kuya Dudes. Naman na muna kapatalingog sa mga presko o glabas ng mga balita, di sa inyong nagkadayang radio station, paborito sa inyong lugar. Di rin nasa atas, programa ni Kuya Dudes, mga panagisgutanan, may kabahin sa panglawas o guban pa nato ng mga panagisgutanan ng atong pag-asawaan dinis kahanginan. Bani ko ninyo, ni ako andam nga mualalay, musapnay, musapupo, mukugos, mubaba, musabak, musungay. Sa inyong mga gipaghambin nga balatian, di asbon ko mayong buntag. Good morning! Klaro ha? Klaro, tataw, hanay, haom, binisayaw na to pagpasabot para nga masabtan gyud kinabag ang loot sa katawhan mo na inindot diya. Masar na mo diya, labi na sa mga dunay mga gipanghambin, nakapurisyong nakahasol kayo. May usa sa mga hinungdan na itong balatian nga dili ta makapadayon sa atong pagpanikay-sikay sa matag-adlaw, gumikan kay apiki kayo nga itong pagpanglihok-lihok. Atong mga igsoong mag-uma, mayong buntag ninyo. Good morning! Nananom di asama sa may sumay tubo balangoy saging kamutipin niya kapiguban pa mga lagot mon. Salamat ha. Nami makaon. Thank you kayo. Thank you! Soong mananagat niya. Salamat sab. Nami masudaan. Thank you! Kanan mabalantay sa kapsay o kalinaw di as kabukiran nga bahin. Kapatagan man or

0: gumikan kay dunay mga minahas kinabuhi nga nagulat sa atong pagpauli. Ang silang pinakauna mamahimong malipayon nga safety ka sa imuhang paglabigar or taas nga biyahe sa kadalanan. Ana lang. Ayaw kalimot, balon kanunay. Anting-anting sa mga kalalakinaan, ang anting-anting sa mga driver, helper, Kuya Dudes, Bummerman. Para makasukol, makalahutay sa taas kayong abiyahe, kondisyon kanunay ang lawas, matagkaroon ng hunya. Ang anting-anting sa mga kalalakinaan, Kuya Dudes, Bummerman, para di ka madutlan. Di ba? O Kuya Dudes, Herbal Oil, para nga dili manakit, maminhod ang mga hawak, bukton, bitiis, paa, pig-i, dugay nga lingkod, dugay nga biyahe, haso-haso sa kambiyada. Klase na, Kuya Dudes Herbal Oil, pag-abot, makarelax-relax na para lami kayong pahulay, relax kayong paminaw. O niya, naapo niya ang Kuya Dudes ay solusyon. Gamit gihapon kayo na sa mga driver o guban pa, gumikan kayo sa kanunayng tutok sa dalan, focus sa dalan, sa taas kayong biyahe, makasinati tag sakit, ngol-ngol, asambol, samagaw, sulaw, nga pananaw. Para nga presko na kanunay imong mata, patuloy na o Kuya Dudes eye solution. Ako kayo na sagtabang, uguban pa nato nga mga produkto, importante kayo na gamit kayo na sumatag karunugun niya para makalahutay ta sa atong inadlo-adlo nga panginabuhi. Usbon ko, mayong buntag! Sa atong mga pagpanimbaya sa atong kapungango sa live, katong gusto nga mag-apil-apil, magkuyog-kuyog, magsabay-sabay, bagat-bagat ni Kuya Dudes, dinis sa atong live sa Kuya Dudes, Herbal Marketing and Trading. Nadia, i-search sa inyo ang cellphone sa Facebook, sa inyong search engine niya ang Kuya Dudes, Herbal Marketing and Trading. Nadia, like, share, and follow lang. Kanang luag na kabubuton. Dako na kayo ng tabang, dako na kitang pasalamat. Ana. Thank you! Nga itong mapaabot sa itong mga nagkadaiyang kanini ang lain-lain na itong mga kapamilya, kaburks, kapusog, kabarkada. Sa nagkalain-lain ng lugar, pinagi sa pag-share nining ato ang live sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading o sa A6FM 99.7 Davao. Ha? Morning ninyo niya.
1: Good morning.
0: Pinagang Julie Guzon.
1: Good morning.
0: Ay, Jol. Walay audio. Naaman siguro, Jol. Murag kaganina ni, pagsugod. Naana. Kaganiha pa ni, sa'yo kay Julie nakakunikta din sa atong live. Salamat, Jula.
1: Thank you.
0: Salamat kayo. Kaganiha na, pagsugod, dugay na makasulod ang audio. Okay, transmit pa muna. Gikan sa live muna, dugay. Taon-taon gina siya makasulod pagsugod sa live na to sa Facebook. Pero masudlan rin na. Abay, di masudlan. Basta, di lang i-withdraw. Masudlan rin na, Jol. Okay, nagsalig man tas kuan kanini ang connection sa internet. Para nga mapaabot niya itong programa sa Tibuok Mindanao nga gilangkuban usab sa atong mga partner radio station sa Tibuok Mindanao. Dungan na silag tingog tanan. Musulod na na siya, Jol. Basta di lang i-withdraw. Sure yun. Kang Ellen Guerrero. Len, morning ni mo dia. May buntag.
1: Good morning.
0: Boss Rule Abdullah Martinez. Morning ni mo dia, boss. Salamat kayo sa nadlo-adlo nga pagkonekta. Og aga pag-notify din sa atong live. Thank you kayo, boss. Musta man ka dia?
1: Thank you.
0: Ako nga nakas mayong pagpaminaw, kapis kayo kabaskog sa panglawas. Niya gahi imo armas. Kusog pa mo kitoy-kitoy, boss. Boss Rule Abdullah Martinez, tagiyag tagnumala sa News Radio Hinatuan, Surigao del Sur. Good morning.
1: Good morning.
0: Salamat kaya Milina Colyantes. Morning Kuya Dudes, diri lang ko naminaw sa cellphone. Diri po ko nagtanaw kay lagot ko sa akong radio lagi. Kay sige man good ko palit sa imuhang mga tambal pero iya. Yeah. Unsa may tambal gyud aning bikog? Unsa man siya nga bikog oy? Kaganina good gibikogan man gud ko. Milina Colyantes, morning ni mo dia, Milina.
1: Good morning.
0: Ganinang buntag ibikogan ka basig na ipit ra na imo ang dili mayo bang posisyon sa pagkatulog. Na ganita sa mga pangit sa tasa sakto nga pangidaron, Milina. Ano mga edad na kag 35, 40, 45, 50. Mas nindot na siya kung mayo ang posisyon sa imong pagkatulog. Kay pag mabikil na gamay, ang imuhang parte sa imong lawas, bukton, tiil, nga dili mayo ang posisyon, makasinati, judag pagpamikog, labi na kung naanatas pangidar, sakto nga pangidaron.

Maylag o kaning bata-bata pata nga nata sa 15 anyos paubos kay bahalag magatuad tambling tuali na atong posisyon sa pagatulog, baliwala lang na. Pero kung sa tinuod lang, as mga naminaw karon, naanamos pangidaron 40 pa ka, 40 pataas. 40, 45, 50, 55, 60, 75, 80, 85, 90, 95, isagatos, isagatos, 105, 105, 110. Kana nga mga idara, correct me if I'm wrong. Ha? Sayo na ni muna, sabot binisaya na English na ito. Correct me if I'm wrong. Pag naana ka sa tama nga pangidaron, pag dili mayong posisyon sa imong pagkatulog, posible ka makasinatig pagpaminhod. Kinaan naman ang gitawag nila nga nerve aging. Ang pagkaluya sa mga kaunuran o kaugatan. Muna sa ibantayanan, labi na kung kanini ang napod kay taas imo asukal, si imong lawas, diabetic ka, bisang ganig, dili mayong posisyon sa pagkatulog, maminhod gani na ang ato ang mga kaunuran. So, dapat buhaton aron malikayan na ang grabe nga mga pagpaminhod sa atong mga kaunuran o kaugatan. Solusyon ni ana Kuya Dudes Vitaplex. Vitamin B1, B6, B12, B-complex. Tayamin, asayan, ukubalamin. Muna sinindot kayo diya. Milina Kulyantis. Napili Kuya Dudes, anti-arthritis. Kaya ka na, pag magkuyog, magun na sila doha. Muna sa imo resolba sa imuhang mga kaunuran, kabukugan, kaugatan o mga lutahan. So, dako kina sa gikatabang ang Kuya Dudes anti-arthritis o kanin Vitaplex. Muna sige, ginom kada buntag human kaon. Mga plasid, mago ka matulog, panghaplas na yun o Kuya Dudes herbal oil. Haplas na siya nga kanini ang kuan, hinay-hinay manuhot-suhot sa imong kaunuran, latas sa kabukugan. Binugtong o nag-inusarang haplas. Pero na'y dagan haplas ha, depende rin na sa inyong maganahan. Muna nga akong ibida, gumikan kay Kuya Dudes Herbal Oil, naglangkob mangguna sa gikan sa Gabon, Buyo, Hilbas, Sibuyas Ganda, Asunting, Madrikakaw, Tuba-Tuba, Luya, Dulaw, Kalabog, Salong. Di ba? O kani mga sagbot nga maigo sa tubig dagat o maabot sa tubig dagat, sama saging-saging, lusay, gamot sa katunggan, banawg, kana, o katong banawg nga musanga, kinamay banawg nga bugtong. Kuha ninyo na. So, lindot kina sa, gamit kina sa pangaplas. Makatabang na, ha? Makatabang. Gihapon sa mga pagpanakit o mga pagpaminhod sa lawas. Makatabang na, balikon ko, makatabang. Dili na para suban haplas, makaayo. Ayaw! Ayaw! Klaro. Ayaw! Ayaw! Ayaw! Klaro, tatawhan ay haom. Mapasabot, ginug ma. Kamuna dayon mag-igo or magtimbang-timbang kung angayan ba or dili or nabay pasikarana na nga kung giluwatan nga pulong. Ana lang pa, kanunay man taga pamina o mga labinas mga paborito na itong registration. Gikan pag gikag kadlaon god, hangto na lang mag-sign up. Maghilak ang minuto kung walay mga gipag-endorso niya ang mga herbal nga produkto. Pati nagana yun. Ibis maminaw tag music, pulos na lang food supplement nga ads. Pulos black time. Ikaw na lang muna, ngingon ko nga. Kamunay mag-igo, kamunay magtimbang-timbang. Kung asa inyong ganahan, asa mo kumbinsido. Basta kay para sa ako si Kuya Dudes, ang atong mga produkto, kay timbang-timbanga na lang po, sakto, bas kilo. Lang yun ako ni Claro, tataw, hanay, haom, binisaya ako na ito nga pagpasabot, sipyat ni Lucas Lanotra. Para nga Claro, yun, di ba? Ang saman ni Imonggi, Sintri Biang. Ano kan, mana ni? Abdika, ginaka-google ani niya eh. Medical condition, muscle cramp. Asadin involun sana siya involuntary and painful construction of muscle hinungdan sa ovaries, hiatus, dehydration, electrolytes, imbalance, potassium, magnesium or calcium, then for circulation, common during intense exercise. Una, posible na siya. Sobrahan daw kakuan. Overuse. Ayaw! Matod pa ni IB, diri sa iyahang kuan, gi-forward din niya sa ato. Pas dako ng posibilidad.
sobra ka kapoy, sobra ka hago. Oh, kanang gitawag nga kanang mo na siyang giingon overuse, pamaol. Nang dili nimo kanini ang adlaw-adlaw nga gimbuhaton pero mo imong gibuhat, manakit yun na siya kay mapirsa man. Ah, pwede na nimo na masinatian para sa gudaan ng dili ka howler, dili ka tig-alsa og bugat niya, mualsa kag bugat pinakalit. Wala mana di mong lawas, ah, manakit yun na imong unod, maminhod na siya anana. Para sa ako, dako na sa posibilidad nga dunay mga pasikaranan ang hinunggan sa atong pangidaron. Days JP Tandag, may buntag, Castor, Kaseria, Mimia, Napoleon Saldi, Lucky Radio Bayugan, salamat sa pagkonekta, Skylark, Renover, Lampayan, morning ni Muria. Kanini ang Rune, morning ni Muria Run, salamat kayo. Good morning! Happy Radio Talakugon! Salamat sinadlo-adlo nga pagkonekta, may buntag ninyo diya, taga Talakugon. Christine Kabugnason rilang pago shout out ko sa muhang naimutangan nga naglaba ko karon kuya dud samtang naminaw sa imong programa samtang nagkusukuso kusog kayo akong speaker dire kay perting daghanang labunon kuya dud daghan labunon kay imo manggitigom daghan labunon natin kay imo manggitigom pero kung imo nang anamon way mo na siyang anamon, di kinasa magtapon og imong labunon. Pero mutuo kag sa dili. Kana ragid po'y trabaho gid sa matag-adlaw ang grabe makapatapol yun. Ganun pagpang... Ang labang, labi na magkuso-kuso. Oh, bintaha na ganyan karon kaya nanay washing machine pero nanay mga laundry shop pero di kahit na kumbinsido labi na sa mga suksuok ng barangay so kusokoso kita natin o namay washing machine ang problema po ng ubang tao nanay ganyan washing pwede kayo magkapatapol lipay ta kayo anay mga labunon duha kadlaw isa kadlaw ana magtapon og napuna ngano man naman tay kaubans pa ni malay nga kugihan kayo magilis niya tapulan kay mang laba ayoy aska kugihan na gid magilis halos pati artiha ra ba halos kaduha kay isa kaduha magilis isa kadlaw niya kung imong palabon pati tapulan na kauban na sila sa kanang maghugas og plato baka patapol pati ra ba yung kapuya na niya ang nakadimalas pagid kay ini kumani mo pang labay ni kabuntag ten ini panghalay nimo mo puy idoy igara ni atong silingan magdao ba nang sagbot dito pagid padulong sa atong labhonon bitaw labala niya ten ah og di makaya na paano na sa pa nasbos rolyo malipayon kayo ko kuya dudes kay na naangkat ko, nakaangkat ko bamirman, pero hurot na po na yun. Ati, so, kay bamirman, ya, boss. No. Nati dagar istak si Kwan, si Bus Leonel Danau. Nato ay kaning Kwan. Kaning, hurot siguro na, hurot na. Sige lang, naman tayo maabot karun na si Mana, Kuya Dolz Bamirman. Nato na yung bahin-bahin nun, boss. Parang, ubay-ubay siya digdukirok, diya sinyo, diya sinatua, no? Nato yung mabot, padalahan di ka diya. Isa ka sako, ug tunga. Lipay ko na kayo siya kay kaniniyang nakaangkat siya kuya doon sa Bamirman. Asa ka rin nakakuha ni. Pero problema kay nahurot rin po na yun. Sige lang. Naghan na rin na. Risma Puhanis Bagundol, unsa may tambal kuya doon sa Lusparon, unya anemic kayo. Lalaki, ang iyang edad 15 anyos. Palihog ko kuya, wala dyan ni mo. Napasabot. Wala dyan ni mo napasabot. Siguro kagahapon eh. Lusparon daw. 15 anyos. Kaya na kuya doon. Spirulina. Duha. O niya, apili o kaning kuya doon. Katong protixing. Dako kayo nasa tabang na siya. Risma. Dayon, ang katong kuya doon. Super syrup. Di ba kayo magpula-pulang aping anak. Bantay mo anak. Okay na to na ma-promote og mayo no. Kabantay mo anang bag-o na to nga kuya dud super syrup. Testingin ninyo nagtunaw sa tubig.
Okay, granules man na siya, nakapowder naman na siya karon. Unsay nadugang bitaw ana gawas sa mga dahon sa gulay o prutas? Ang nadugang ana beetroot o kanini ang kuan, dragon fruit. Muna pag-imo na siyang krabi jud siya ka espeso ka pula. Dako jud na sa ikatabang. Labi na katong duna po'y nindot na po na sa hinubig sa tao nga dunay problema sa kasing-kasing. Ah, kay base sa mga pagtuon po sa eksperto, nga tanan mga prutas o pagkaon o prutas nga pula o kolor makatabang sa kasing-kasing o makatabang makabuntog po sa kaning dunay mga cancer o cancer cells. Ah, nga katong mga anemic. Makapaboost og maayo kung mauso diya sa inyong lugar kanang grabe nga hilanat og takig nga baba na kayo platelets tungod sa dengue virus kana mo ipahinom hurot patungab na kada adlaw pretendaliara mo saka kato may ipahinom risma 15 anyos sige pa nagbilar kulang sa saktong kaon posible na makasinati sila anak kulang sa nutrisyon pwede na siya kato ipahinom Kuya Dud Spirulina Protex ding, pwede. Paris ni mo na kada buntag na ang iyang itubig, kumulakaw na siya, iyang tubig-tubig, labi na sa mga idaran, ang inyong ihinubig. Pwede ninyo na ibalhin sa inyong sudlanan. Kanang niyang Kuya Dudes Super Syrup. At istingin ninyo na, huwag tunaw na, nindot, nagihapon ang iyang kabugnaw, nagihapon ang iyang kahalang, tungod na siya sa dahon sa buyo. Muna ha, ang Kuya Dudes Super Syrup. Niya balikon ko dili na parehas uban sirap nga maabot og pila ka buwan og tuig mapanos gihapon na once nga maablihan kay mo singaw mo pisweet man mo na klaro but pasabot kay mapanos walay mga natural unsa pa na mga ingrediente di ang gisagol nga molohotay siya og pila ka tuig nga hana ra na unna na siya Risma. Risma Puhanes Bagundol ang atong katong bago na to nga Kuya Dudes Super Syrup. Testingin ninyo nagtunaw sa tubig. Tunga lang, butangig tunga nga tubig, uyuga og mayo. Kana matunaw gyud dan utrohi na pug butang hangtod nga mapuno. Obserbare ang ihang kolor. Di ba kay puwa pas imong dugo? Mga animikon ya. Tulok adlaw sige inom ana. Wala na pink-pink nang naong. Aristuna Batukan, shout out ko sa akong akong mama nga si Presing Eric Tagalog, Suryo Family Batukan ug Amor Barrio. Dilo Pire Family Morales, good morning gikan ni Aristuna Batukan, morning nimo di ate. Ate Delia Taniula, may buntag nimo di ate Delia. Naot ko nga nakas mayong pagpaminaw. Good morning Kuya Dudes. Bright jud ka Kuya Dudes oi. Martina Purpuyas sa una ramang ko Bright Martina samot na sa una tungwa pa ko natuli kanigis Martina. Martina, morning ni Muria. Good morning. Nakakaraan akong solid listener niya sa Kwantag Bina Surigao Del Sur. Morning ni Muria. Ana siya, good morning Kuya Dudes. Ka bright din ni mo Kuya Dudes eh. Sa una ra sa katog yung wapa ko natuli. Ipatugtog tong imuhang jingle Kuya Dudes kay hapit na nako na memorize. Ayaw! O naratin, parang dili ka magmahit. Tumanan ako ini sa inyong kagustuhan.

0: Kuya Dudes, proven untested sa amua ang Kuya Dudes anti-arthritis o Vitaplex. Okay, thumbs, diba? Lamat kayo. Malman na siya natin mga pagkuhan. Kanini ang mo, lagigingon ako. Pag nanata sa pangidaron, para sa tonggi forward ni Ibiang Diri, kung nanata sa tama nga pangidaron, tanan tao, kita tanan diri Napoleon, dinining kalibutan na walay mo dunar. Tanan parte sa ato ang lawas, gikan sa buhok, padulong sa lapa, gikan sa ulo, padulong sa lapa-lapa, nay panahon nga magkaluya dyan na siya. Maluya gidug mayo. Muna siya pinaka kuan dia. So, usay atong buhaton nga para nga maresolbahan nga dili mapadali ang pagkaluya sa ato ang lawas. Kinanglan tag suplemento kaabag ba or pwede kaalalay nga pwede natong buhaton dia. Muna siya ang Kuya Dudes Vitaplex o anti-arthritis para nga maresolbahan ang grabe nga kadaot sa ato mga kaunuran o kaugatan. Labi na sa mga laki, kinaatay pinakadako nga ugat pag maluya na siya. Pili tanan. Pili dyan sa tanan. Gamit kayo na sa gyan. Pare Mons, Senior Lawin, morning mo di pare.
1: Good morning!
0: Gaswakat, musta man ka? Naot kong nakas mayong pagpaminaw. Labi na sa imo mga ginsakupan diya. Nasa kanini ang Barubong area. Morning mo di pare.
1: Good morning!
0: Ang Jam-Jamin. Jam-Jarmin. Good morning mo di Jam. Walay gastro dire sa parmas. Siya Jessica, Kuya Dudes. Murag hotdan na siguro, gamay ramanggod. Sige lang, kaya ito lang ikuan. Natoy paulian diya sa Urukita. Ikontaka ni siya Jam. Jarmin, diya sa kanini ang Urukita. Palihog kong kontak anini ha. Sa messenger kani si Viril SG Nunam. Signaan na dia na ako na siya paulian dito. Basig na mali iyahang palit ba o naa siya dito. Wala cellphone number ani biyang aron nga mga kuan. Available Kuya Dudes products sa Langlang store. Alang diya sa naay mo'y mga kaliwatan, kaparintihan daw, diya sa kanini ang Kitsaraw. Kitsaraw is maring tataw. Maring, morning ni mo diya. Akong kumari nga, kwan, station manager

0: taraw na dool radiha. Ipaadto lang sa Kingsunan, Kabert Kapusog, Kabarkada, Dias Lungsod sa Claver. Ipaadto lang ninyo dito na may mga parinti nga nadya na ni Moyo or dool ra. Ipaadto ninyo dito sa Leros Rice Store. Ipaadto dito sa Leros Rice Store sa Claver. Nada, ilado mo na. Nas maring Milda diya, maring kuan, paring Tony. O, di ba ka sa ACG Agribet? Exclusive na diya. Magpamilya rin tagiya na, mag-ama. Or mag-ina sa lungsod sa Claver, Leros Rice Store o sa ECG Agribet di as lungsod sa Claver, ipaadto dito. Napod mo yung mga kapamilya, kalyado, kabers, kapuso, kabarkada, kakamping, kapatid, sa Siargao di as adap. Pa nga bahin, sintro sa dapa. Ipaadto sa Colombian Corner. Colombian Point, Colombian Corner. Tapada na, unahara na gamay, Crispy King. Ilan, mailan man na diya. Kailado man kayo na. Tagiyag, tagdumala. Sir Johnson Sunikog, si Amiga Milba. Tagiyapod sa kaniniyang Forfa Water Refilling Station. Napod niya itong mga produkto sa Colombian Corner o Colombian Point, Dias Dapa. Dito lang po dahin mag GL. Para surping, surping, surping. Wala say kuan dia. Kaya nga kulit armayan may buntag. Asa ta pwede maka-order sa imong produkto Kuya Dudes? Kulit may buntag ni mo dialit. Labi na sa Kuya Dudes Kidney Refer. Kani nga tuwang page kani Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. Kani mo ang itanawan sa live. IPM ang admin na na. IPM ang admin na na. Para maka-order ka Kuya Dudes Kidney Refer. Kaya doon ay mga area na to sa Mindanao nga wala pa gid maabti. Wala pa maabti na to sa ato mga produkto. So, pwede ka diya maka-order din sa atong Facebook page sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading or di ba ka sa Kuya Dudes Order Hair. Napo diya atong mga produkto. Kuya Dudes, buntag. Ali, mamista ta sa andanan. Siyong inoner, morning ni mo diya siyong.
1: Good morning. Ayun,
0: atong mga listener and follower, may buntag ninyo diya. Salamat kayo sinadlaw-adlaw ninyo nga pag uban-uban ha. Means pista kuno sa andanan. Mamaidoy ninyo pamista na lagyo. Papay pa yung imbitar, lagyo. Kuya Larry, wapait, may muntag ni mo diya, Kuya Larry.
1: Good morning!
0: Ako nga nakas mayong pagpaminaw.

0: Oh, may buntag kuya dudes mo buhay. Kaysa lang ka maka-claim kung kay ma-hospital ka sa isa ka tuig. Maro madyo na siyang patakaran. Pero ang ibuhat karon sa Unity Life unsa, pwede kang magpa-hospital. Pwede kang ma-admit basta naalay medical record nga klaro jud kang admitted sa hospital private man or kanini ang provincial. Pwede ka kaduha. Ah, pwede ka kaduha ma-admit, pwede ka kaduha maka-claim. Kadako gihatag. Ano accidental death mao gihapon 30,000. Oh, aksidente nga namatay or natural nga kamatayon 60,000. Dako ang madawat dai nimo no kung magdunga na tanan. Ah, niya, ana kanindot kay ang beneficiary parehas og claim sa membro kay kasagaran sa ingana nga mga upgraded back upgraded nga dayong. Ah, ingana kasagaran sa mga upgraded nga dayong dayong tag 200. Ah, kana siya gi-upgrade mga igan like soon kung bisag unsa nga life insurance pod ang beneficiary ang katungod niya ang pag-claim lang pero dire ang beneficiary tulo ka buok so upat mo ka buok membro pareha mo claim tanan. Pwede mo pa dungan pa ospital sa isa ka tuig pwede pa mo dungan ka matay. Pareha sa claim na kuha lagi kayo. Agir na siya pagkatawa ha pero si Piat Logas Lano tra na mo na ila 29. Kung may mawala sa imong 1,600 upat na mo makabenepisyo ka kanindot ana. Oh. Kanindot ana. Oh, mo na testing na kato mga nanawag sige lang maglaan ra mi diri og kaning cellphone number para inyong tawagan para diri so na makaparehistro. Ah, Kuya Sir Wen Aranda, may morning ni Muria Kuya.
1: Good morning.
0: Kumusta naman sa tiyan magtapok puhon? Ah, morning ni Muria. Tagiyag tagdumala sa SRA. Tracking services. Kato mga nangita diha og kanini ang mga wingban nga gusto di kalidad di kalibre. Ah, kontak ka kuno. Naagi apong koy baligi ang wingban. Kun sa lay baligi ang wingban basta kay tinarong lang inato lang murag na sa nindot kayo diha. Ah, mga namina ron nga mga tracker na mo ipatracking diha. Kinahanglan mo wingban nga di kalidad di kalibre nga di gid mo maulawan mo dagandagan diha sa highway. Ah, una diha. Kontakan is Kuya Sir Wen Aranda na SRA Tracking Services mga igalaig zone. Masig na kay pundo bihag diya kuya. Lami kay ito, kuanon, lami kay adubuhon, adubuhos gata. Murang nagpa-sparring mga katong isang adlaw. Matay magduda ko aning Bibi Ali, inigdako ani kuya murang na. Murang na aning si Kuan ba? Murang na ni siya o kanini ang si Dabaw Saging. Babay nga kanay maayo bitaw kayo may kay mo taring mano bitaw may morning ni Maria Kuya Sir Wen love you kuya miss you saba lang ug unsay mga tirada na to kay bisag unsang panahon na bisag unsang oras sa nara ko kanunay nara kanunay ang imuhang kuya dudes may paglubad ni bahalag makinaon sa tuwa tumbling tuwali unsa may tambal sa menstruation kuya dudes nga nag-spotting lang duha na kabulan sige dugo dalaga 22 ang edad taga Oroquita oy duha na kabulan sige dugo niya 22 anyos pa ayaw kumpiyansa yadto na dito dayon sa pinakaduol nga balay tambalanan para nga masuta gid na kay delikado na ingana nga magbleeding labi na sa ingon ana nga edad niya duha na kabulang na duha na kabulan ha. Dahil paibala din ko pagkahuman. O, sa yunan, kag 22 anyos pa, naunsa naman eh. Ay mo kumpiyansa lagi. Ato nang gisgutan to na kalabay ng adlaw. Bantayanan kayo na ha. Yadto sana dito, kaya bleeding man ka na. Duha na kabulan. Sige nagdugo. Bata pa kayo. Ipasubay sana sa pinaka-experto. Renew na sad kuya. Sige, renew ta. Lawa na. Kanda pa. Sige rata green niyo ani. Murag na upas-upas ang puto sa akong lawas ang kwan kuya. Na upas-upas na ako sa akong lawas tong double black. Saba lang. Oy, attention dayo mga adlaw ato mga partner radio station. wala tayo programa, ugma. Wala programa schedule. Pwede rin mo mag-replay sa itong mga program. Wala tayo programa, ugma. Ngadlawa, kinatay importante yung katikaran. Mag-renew daw mi ni Kuya Sirwin sa muhang butbut. Love-love Kuya Sirwin, may muntag. Katirisa niya. Kuya Dodge, sada di ay ng Unity Life, no? Human na baya ko nagpamimbir, ana? Diris damulog. Ay, mo. Okay kayo natin, Delia. Tinood na. Wala na. Mogi na yung labing. Tinutibok na kong pamilya. Apil akong mga parinti, akong mga kuan. Tanan yun, natin, Delia. Pahurot na kong pa. Di ba na tumalik kayan ko? Hospital ta, ma-admit ta, magkasakit ta. Wala may mubato din yung kalibutan, ha? At least natay, hasol biya kayo mong sigig. Pila-pila, DSWD, no? Ngayon, dos kapitan, mga ayos konsyal, mga ayos mayor. Nga, pag-abot ito, tagaan na kag-sklibo. Tingot kayo. O niya, kung mga ayaw kag-ayuda, pwede daghan ang mga requirements. Kana, may requirements. Ditso na ata, katidilya. Salamat, mayo. Nagapa, membro ka na. Why, problema niya sa damulog. Kumbati, pang-imbita niya sa mga parinti. Katidilya, tanyo la. Muna sa pinakaon. Kuya Dod, sakit akong mata. Sambol. Saan niya siya? Sambo. Bulanong jamo. Ngul-ngul. Sambol, ngul-ngul. Grabe ka bulanon, sir. Parintanyos, lalaki. Ni Raot, may munta. Good morning. Happy Tuesday, Kuya Rods. May munta, di mo diyan eh. Ni Raot, Raot, diya sa Compostela, Davao de Oro. Mata daw niya, 40 anyos. Dugay na kong naminaw si mong programa sa radyo kada buntag. Kasi tambal niya akong TL nga, mamanhod man di ay. Mamanhod man, dugay na kong nag-antos. Taga-Oroquita, gihapon ni Binuangan. Binuangan, Oroquita City, 61 anyos. Tabangi ko, Kuya Dods, be. Karon lang na ako nakuha, Jud, ang imong cellphone number taon. May buntag ni mo diya. Mamanhod ang TL. Kato na lagi akong giingon. Kato na akong giingon. Kanini ang Kuya Dods, anti-arthritis o Vitaplex. Dako, Jud, nasa gigtabang sa mga pagpaminod. Rayuma arthritis, osteoarthritis, matabangan, gouty arthritis, pagpaminod, ngul-ngul, sakit, kinga naman, kana amang good siya nga kombinasyon para na siya sa mga kaunuran, kabukugan, o glutahan. Mumunay siya mo resolve ba? E magkaedad ta, posible mo, baba atong calcium, baba atong potassium, baba atong electrolytes. Para yung ragya po na, mura kang mawadag kusog, wakay umoy, wakay igong puwersa, mura kang lumpo. Kanara yung resolve ba? Manang itawag karon ron, gisikat ba nga, 1612, vitamin B1, B6, B12, B-complex, thiamine or cyanocobalamin. Muna siya ang pinaka-nindot kayo nga kombinasyon para nga ma-restore ang tama o isakto ni mong enerhiya sa lawas. Kana na siya, Emna, taga Binuangan, Oroquita. 61 anos ka na na ipinom. 60 na, nanakas pangidaron. Maguang rakan ako sa katuwik. Kapoy biya kaya ni Minod niya itong lawas, no? Samot na niya itong hawak, magsigig pa Minod. Makahandos tagkatulo, magguba na itong naong. Natuota, nagtuwi mong asawa nga. Nanaginis siya sa kanini ang karurok-rurok. Kaya ko lang yung asawa nagtanaw si mong naong kinaguba-guba na. Yan sir, naa na ginisa sa kaning kung sa Tagalog pa si tawag patilisura li toko na eh. Naa na ginisa sa kaning kitawag ba nga ka nang naglamian na gini. Kinaguba na mong naong sa kumba na. Mauna gini. Huwag mo na kibawal mong asawa nga. Pwerte mo na sakita si mong hawak mo na hiwid-hiwid. Hiwi-hiwi na mong naong sige kandos. Kaya mo na lang ipugos kaya sakit kayo. Tukar mo na yung arthritis. Hindi asula na eh. Hindi asula. Ngayon nga na mga inda, 60, 70. Pwede pa ba na, labi nang aktibo kayo sa pakigbugno ni Krukungo. Kusog pa kayo na mo, helikopter. Mura pa nagsiwan tarte. Unya, bikil. Unya, kay, kung sa lala, sa ba eh, okay ra. Kay, bisang pag magbuntagay, katawaran na sila. Kita nga mga laki, yung saom na to na. Mopaydoy na to, halos ikamatay pa na to. Kaya maglisol ba't na ginawa, sakit pa kaya tong hawak, ugtuhod, sigig, handos liha. ato na lang gipugson atong lugson para makahome. Unya kay ang problema, kay perti mang sakita, nagtuo na yung asawa nga gilamian ka. Abay, gilamian, perti mang sakita, si mong hawak, si gigando, si maglaguto man. Kapoy na eh. Looy mo kita mga laki, kaya nga na, pitig yung looya sa tinood lang. Sabot na nakay hubak, napakay rayuma, napakay arthritis, niya panahon sa pakigbugno di krukungho, mo po igara o ganing tukar. Yung sa imong buhaton, imo pugson, mo po idoy na itong kamatay. Kurti asulag, ikayo na. Importante na siya nga. Tama o ginsakto nga marisulba na siya. Kay kanang pagpanakit yun, no, given na mga na, kanang, di alam, so given sa mga kanang, musugot kag sa dili. Labi na kung abusado po kasi muhang lawas, tagdugay matulog, oh, kaning walay klaro nga mga pagkaon nga imong ipasulod sa imong lawas, basta lang good nga mabusog, pero dili, kaning dili, nutritious food ba, ang imong ipasulod sa imong lawas. Siyempre, ang imong mga vital organ, ana, mubigay yun na siya, di gina siya mulahotay. So pagdagan sa panahon, kita nga magkaedad, unsaon niya pagsustiner. Oh, saon niya pagsustiner, kinaamay sa 60 anyos, 70 anyos, basko pa kayo, himso pa kayo. Oh, di ba? Pero naay 50 anyos, 50, 55, 60, ngumurag apikiho na yun. Muna, dipindi na siya sa lifestyle na to. So sa may buhato na to, nga, mas makasustiner ta, ana. Oh, mayo nga pagdagan sa itong panginabuhi, proper lifestyle, ang importante diya, tama nga pagkatulog, tama nga nutrisyon nga gikinahanglan sa atong lawas, sa matag karunugon niya, tama nga ehersisyo sa pay atong mga gimbuhaton, mas makalahutay ang tao diya. Ah, di ba? Tanawa ng mga idaran nga mingon, sa sikreto ni mo tayo, nga nung niabot kag sa gatos, 90, sumailang itubag, walay karne, gulay lang. Ah, di ba? Siguro ito interview si Sir Montano, 60 anyos na kapin. No? Sa maya, wala. Kaysar kayo sa mukhaon sa kadlaw. O niya, wala sa karne, gulay lang, papakbit. O, di ba? Tanawa si Sir Montano. Wala, kuan pa kayo? O, si Jerry Crabal. O, di ba? Kami-kamerang naungana. Puti-puti lang to siya kamay. Importante na siya. So, musugot kag sa dili, muluya. Unsa may namay mga suplemento nga pwede dako kayo ikatabang diya. Naay mga suplemento yun. Nga pwede o dako kayo ikatabang nga masustiner. Sa katuna akong gingon. Suplemento para sa imong unod, para sa imong bukog, para sa imong lutahan, o para sa imong kaugatan. Kuya Dudes Vitaplex, Vitamin B1, B6, B12, B-Complex, Thiamin, Ansayon, Cobalamin. Dako kayo sa ikatabang. Kuya Dudes Anti-Arthritis, parisa lang ng duha. Kada buntag, humankaon. Nanguringkong ka, sakit. Mulingkod sakit, mutindog sakit. Kada lihok, sige lang kag aguroy. Kada, usao man na, ang imong ginabantayan, ang kasakit, naman lang sa imong lawas, matagkarunugun niya, di na ta makalihok-lihok, di na ta makabot-buhat, magdrive ta, maminhod, maggunit ag manubila, mamotor man na siya og sakyanan, maminhod ato mga tudlo. Oh. Naana na siya mga kakulangon sa atong lawas, labi na kung naana ka sa sakto nga pangidaron. So muna siya i-sustainer ninyo, kung gusto mo, natural. Gusto mo natural lang ang mga pamagi. Anti-arthritis. Oh. Gikan sa turmeric o paminta. Oh. Asa man ka? Dito kas diclofenac. Dito kas naproxen sodium. Dito kas ibuprofen. Dito kas amipinamik. Or dito bakas paracetamol. Or na'y pinakakusog at tog silikosib. Tolo, duha tolo ka bulan. Isa lang na dayong kasdialisis. Sige ha, Junan, ninyo. Kaya man tayo lain mayisip. Pag mo sakit, ang ato ang lawas. Pag na mo bati, tag sakit. Gusto na to, mawala dayo ng sakit. O sa may atong idaganan. Diretso dayon ta pain reliever. Muna din to akong gingon. Pili lang kasi ganahan ni Muria. Pero kuidaw nga pag-abot, pagdagan sa panahon, ang atong atay o kidney, muna matingala mo, wala, dili man siya diabetes, wala man siya kidney failure, pero nganong na dialysis? Isa na siya sa mga hinungdal, wapay labot sa mga gipanginom. Munaay mo kumpiyansa, kay karon nga mga panahon na, sige kaingon ko na ito, nakalabay nga bulan, nikabat na sa 7 milyones, malalaki man or babay, 15 anyos ang pinakaubos nga nahitala pataas, niabot og 7 milyones, ang mga tao, lalaki or babay, nga konfirmado nga nagkaroon o chronic kidney disease kung CKD. Ah, muna inyong bantayan. Kana pa lang mga pain reliever, isa na sa 15 ka mga hinungdan. Ah, 15 ah. Isa na sa mga 15 ka hinungdan ngano nga magkaroon ang tao og CKD kung chronic kidney disease. Wala pa'y labot sa mga gipanginom, wala pa'y labot sa...

0: sa mga gipangkaon. Wala pa ilabot sa lifestyle, wala pa ilabot. Ito, happy anniversary ninyo doha, kuya. May muntang ninyo diya. Ah, pag muli na siya, ti Evelyn Alcacidri, o may pag maako pa ni mo, may pag mukuyog na lang, garo maglaag na pati. Garo mo, sige lang, tagbuburdahin. May muntang ninyo diya, kuya, yes, may muntang ninyo. Ah, oh, nga, ti Evelyn diya. Sila-sila rin naglaglaag, Singapore, mungupo, buha man na lang. Oh, bantay lang, kabawas gini ko, laag po ko gako ba? Balikon ko ang mga adlaw, mga igalig son sa ato mga partner radio station. Wala tayo programa, kada na yung mga importanteng katikaran si Kuya Dudes. Dagan o dagan kayong salamat sinong pagpaminaw, kana ato mga produkto. Mapalit na kung asa mga radio station na kamonitor karon anto ilang ninyo, natay mga produkto diya. Mapalit po na kung asa ang pinakadol nga butika diya sa inyong lugar. Anto inyo niya, ayaw kaulaw, papangutana, unabay Kuya Dudes nini. Dagan salamat sinong pagpaminaw, ang tod sa sunod higayon, sa susamang oras o susamang estasyon.
1: You just heard a paid broadcast. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the program, the management, and the network.
2: Lucky Radio Time. It's exactly 9 o'clock.
3: Broadcasting live from the city of Bayugan, Agusan del Sur. This is 94.9 Lucky Radio. Lucky Radio. Lucky Radio. Lucky Radio. Your news and music station. Suerte. Radio.
4: Bayad ko, day.
5: 100 ka man, Inoy.
4: 1,000 na, oy. Modos mo, ha? Ayaw ko gilara.
5: Excuse me, sir. Na-ailinti, oh. Tanawa kong pila.
4: 100 na, day. Ay, sorry, ha? Hindi naman gog ko kaklaro.
5: Hanap nga pananaw, mata nga dunay tritium o katara. Kini ang ipata, Rapa Eye Protect. O sa kini ka liquid alkaline solution na may elevated pH level gikan sa alkyon ionizer na maoy na kunang sangkap nga mutabang pagpatinaw sa pananaw. Mulimpyo sa atong mata, mutunaw sa katarak o tritium. Mutabang usab kini sa tear film production sa atong mata. Aron nga maoy mulimpyo, mupawagtang sa luha-luha o di magkatul-katuluhap do sa ngatong mga mata. Rapa Eye Protect.
6: 1,000 malagi ni. 100 naman to. Hanap gihapon, oy.
4: Klaro na kaayo, day, oy. Ibong kagwapa.
6: Klaro di ay, ha?
4: Agoy.
6: O niya, noy. Klarong aninipot.
7: Rapa Eye Protect. Mapalit sa mga butika, authorized dealers o niining istasyon.
8: Oy! Oras na para mo tumar sa Rapha Herbal Capsule.
9: Rapha News Break.
10: Mayong adlaw mga ka-Rapha, ang Rapha News Break. Ito ka nato sa Rapha Herbal Capsule. Himsog og prutik taruga.
9: Rapha News Break.
10: Detali na tayo sa balita karong orasa. Wala mahadlok si Cavite 4th District Congressman Francisco Kiko Barsag sa posibleng expulsion or pagtangtang human sa iyang pagbalik sa plenaryo ngunit sa iyang suspensyon. Kinibisan pa man sa mga giatubang atubangan sa itik sa complaint sumala pa sa kongresista. Andam siyang atubangon ang bisan unsa nga panghitabo ug nagtuo nga dula pa siya'y uban nga oportunidad kung mapildi siya sa iyang pwesto. Naglaw mo saba si Congressman Kiko Barsaga nga wala na'y dugang nga suspension tungod kay gusto niya mag-focus sa krisis at imanon ang problema sa gasolina ug iduso ang balaod nun nga iabulis ang bat. Si Barsaga kaniya itong isuspenso tungod sa dili maayong pamatasan ay kalabutan sa iyang online post. Ipasabot usab nini nga dili siya mutambong sa hearing labi na sa itika tungod sa resulta nga dili mausab. Ingon man nga kung gani mapalagpot siya kini nagpamatuod na lamang sa ingong korupsyon sa kongreso. Samtang gipayag usab ni Barsaga ang iyang pagsupag sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio iyang giingon nga walay bag-ong basyan ug usa ka pag-usik lamang sa pundo sa gobyerno ang maong lakang.
9: Rafa News Brief.
10: Mga ka-Rafa, matunay ko na itong balita karong orasa. Hatugan na ito sa Rafa Herbal Capsule Himsog. Ug protektado ka ako, si ka-Rafang Julius Lacerda. Magamping, mayong adlaw, ug dalaygon ang Diyos.
9: Rafa News Break.
11: Paminahon ta ang testimonya sa makapabatuod kung unsa ka-epektibo ang Vitron Syrup.
12: Iguane, Wilson Tigon, taga-ipel. Bugay. Nama ko grade 1 kung ilang mga bata pero eh natingala lagi yung maestra kay guwadaw nag-umig po daw ang utok sa kong anak pa sabi natin si Morena ay kula ngayon nag-itik kung daban ako ko na ganyan Vitron Syrup.
13: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron,
14: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
15: Yapagay. Ay, kining idara na ta. Daghan naging musakit sa atong lawas.
16: Manguta na ta sa sekreto ni Lolo.
15: Perbeng Haplas sa Rafa Herbal Oil.
17: Rafa Herbal Oil. Adunay mga pinasahing sangkap gikan sa piniling herbala. Giitos, gipurify, o gihimong epektibong haplas. Ang Rafa Herbal Oil. Dili ka paakulong lamok. Makahupay sa panakit sa kawasan. Labad sa ulo, ubo, hilanat, subaw o trangkaso. Butod o sakit sa tiyan. Panakit sa kabukugan. O nang hubag ng mga kaugatan. Maayong haplas. Sa babaeng mabdos, pinakan sa maisikto, maayog yun ang Rafa Herbal Oil.
15: Ah! Maong ako, mubogha o kahoy, tungas bukid, mudyaging pane, o mudrive sa bisag sa gabi eh.
16: Lolo ha?
15: Sa taxi, basta nakahaplas sa Rafa Herbal Oil, lagpot sakit, lagpot panuhon, lagsik nga lawas, walay aray.
17: Sukad karon, manghaplas nako sa Rafa Herbal Oil aron lagsik pirmi.
16: Testingan ko nun ato, be?
18: Sana ah.
17: Rafa Herbal Oil, mapalit sa mga butika, authorized dealers, o niining istasyon.
19: Machine shop ba inyong gipangita? Dinhi sa Bayugan, bisitahi ang Kambal Steel Fabrication sa Porot 19, Corbada, Poblacion, at ubangan lang sa Corbada Chapel. Moservisyo sila sama sa belt up, reface, mubarina, mupress, mutarget, mutorno sa tanang klase sa puthaw, muacetylene, muwelding, o mukating. Mualign sa crankshaft, mufabricate usap, o hydraulic hose. Mugamasab sila og turtle, corn seller, kuliklik, o uban pa. Kauban ang ilang mga eksperensyado na mga turnero. Trabaho kalidad, doon ay warranty. Di pangunahan kini ni Carancho, Jason Opao. Kambal Steel Fabrication. Pwedeng makontak 0908-534-9115. Kambal Steel Fabrication.
20: Said Celebrity Beauty Soap.
21: Said Celebrity Beauty Soap.
22: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako niya nga sabon. Just because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na ako ang iyang effect nga. Makatabang good siya sa imo. Dili man ingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmo siya, tapos basta maglugid ang imong skin kung mugam.
20: Said Celebrity Beauty Soap.
21: Said Celebrity Beauty Soap.
23: Papaminog sa kamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric og chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa papaminog og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
24: Pre, nindot na ginay mong sliding window o screen door, pre. Asa man ka nagkapataod, ana?
25: Ay, pre. Adto ko nagpataod sa Virgo Glass. Kaya ang Virgo Glass, magod, pre, gawas nga barato. Mabiabihon pag yun ang tagdumala.
24: Ah, mawa, pre. Ah, sige, pre, biyaan siya kanako kay mo. Adto ko sa Virgo Glass.
25: Mga higala, bisitahe karon ang Virgo Glass. Virgo Glass, sila mo serbisyo sa tanang aluminum and glassworks. Nahimutang sa Libre Street, Barangay Tagatawan, ning atong dakbayan sa Bayugan. Pangita alang ilang mga personahe. Pinay sa pagpanguna sa tag-iya ni Mr. and Mrs. Bubong and Joy Santa Ana Oban sa ilang installer nga si Sherwin Choi. Matawagan sa 0930-447-3771 o kaha sa 0991-430-4100. Virgo Glass!
0: Atong paminawon ang nakatumar na ug magpamatuod sa kaepektibo sa Rafa Herbal Capsule.
1: Sir, si pangalan ko, sir?
2: Malungkoy Dalasay.
1: Malungkoy Dalasay. Sir, naggamit ka og Rafa Herbal Capsule. Kumusta, sir? Say, pampunira to, sir, magpaminaw ni mato, sir. Katong
2: na... Ang akong lawas, ang akong sakit hawa, kung nakuha...
1: O sa may gigamit to yung barsa ko, Rafa o katong sa...
2: Capsule?
1: Capsule. Tigasa kayo, sir, asa mo?
2: Mabuya.
1: Mabuya.
3: Purok City.
2: Purok City, mabuya. Para mga kumunta.
3: Sakit pa sa kumunta.
1: So sa una, sakit yung mong lawas, mong hawa.
2: Nakuha,
1: yun. Nakuha sa pag-inom, Rafa Herbal Capsule.
2: Pag sakit, kapag...
3: Kanira may
2: sakit na ako, sir. Pagkapunta, nalibang...
1: Nay dugo pagkalibang nimo pagkalibang niya pagwan kalibang dugo paginom nimo nawala so si sir sa una nagkakuan siya no sakit ang kaluwasan dahil pagibati nakainom og Rafa Herbal Capsule hindi gawas ang dugo so hindi pagawas sa sir kamo to delikado to mapundo sa sulod asa kay ra budget taga
2: magbuya sa kumuta
3: Purok City
1: ni. Purok City.
3: Barangay Namo ang kumuta.
1: Lapas na siya.
3: Lapas.
0: Okay. Pagtumar sa Rafa Herbal Capsule, aron dili na tabahasol, dili maguol, mga sakit dili kaduol. Rafa Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o authorized dealers sa inyong dapit. Sa Rafa, himsog ka.
5: 94.9 Lucky Radio.

0: Lucky Radio Time. It is now 9:30. Kining bahina hatod kilato sa Rafa Eye Protect. Protektahi kalunay ang atong mga mata gamit sa natural nga solusyon. Rafa Eye Protect. Sa adunay hanap nga pananaw, gabon o sa magaw, dunay glaucoma, cataract, astigmatism, sore eyes o daghan pang uban, ani ana ang solusyon. Ipatak lang sa mga mata. Rafa Eye Protect. Rafa Eye Protect. Epektibo.
1: 94.9 Lucky Radio. Suerte!
0: Atong paminawon ang nakasinati sa kaayuhan sa paggamit sa Rafa Herbal Products.
2: Nakagamit sa Rafa Herbal Oil. Ma'am, si pangalan, ma'am?
3: Maria P. Angeles. Taga-propo ng maipin. Lapas-lapas. Ang busang dahil.
2: Ano sa'yo mga kasinatian mo, ma'am, pag gamitin mo sa Rafa nga haplas?
3: Hindi ko siya nga haplas kayo. Naayod ko sa katong nga mayabuhan kong ininit. Baka nabuhan sa lugo nga bago pa na kong haunditan sa kanang amuang subangan. Pag hauna ko, nayabuman sa akong kamot. Paingon sa akong paaghaplas na ako grapa. Pagkataon-taon, nawala gid ang niyang kahapos.
2: Oo.
3: Naayod.
2: Huwag yun siya ni Hubag.
3: Wala po. Pagkaugma, wala yun. Ako yun. Pagkataon-taon, rapag tila na kaminut. Pag itanaw na ko sa akong kamot, wala yun siya nagpula.
2: Wow. Niya, nakalabag idain.
3: Nakalabar ako.
2: Nahadlok ato nga di ka kalaba.
3: Nahadlok di ko kalaba ato. Dagan mo ko yung labunon niya. Napasok ko. Pengon diris akong kamot gikan. Pengon diris ako ang tiil.
2: Tiil ni mo.
3: Mayaban sa lugaw. Nga bago pang haon. Bas namang lukot ba? Akong lugaw kay akong lahog sa baboy.
2: So the best ko ng atong Rafa sa mga paso. Ah, okay. So ang say kasulti ni mo, ma'am.
3: Dagan salamat sa Rafa mo. Nakaayod siya sa ako ang suan. So.
2: Okay. Thank you kayo, ma'am.
0: Mapalit sa inyong mga suking parpasya o butika, ingon man sa ubang mga outlet.
4: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog po o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
5: Pre, nindot na ginay mong sliding window o screen door, pre. Asa man ka nagkapataod, ana?
6: Ay, pre, adto ko nagpataod sa Virgo Glass. Kaya ang Virgo Glass magod, pre, gawas na barato, mabiyabihon pag yun ang tagdumala.
5: Ah, mawa, pre. Ah, sige, pre, biyaan siya kanako kay mo at tupog ko sa Virgo Glass.
6: Mga higala, bisitahe karon ang Virgo Glass. Virgo Glass, sila mo serbisyo sa tanang aluminum and glassworks. Nahimutang sa Libre Street, Barangay Taglatawan, ning atong dakbayan sa Bayugan, pangitaalang ilang mga personahe sa pagpanguna sa tag-iya ni Mr. and Mrs. Bubong and Joy Santa Ana Oban sa ilang installer nga si Sherwin Choi. Matawagan sa 0930-447-3771 o kaha sa 0991-430-4100. Virgo Glass!
7: Atong pamatiyon karon laing magpamatuod sa kaepektibo sa Rafa Eye Protect. Kakulian sa mata, naulian na.
8: Okay siya, okay siya gabi. Natural man ang sa pagtulo na to, hapdos, pero pagkataon-taon, mawala na siya. Okay, murag bugnaw naman natong mata niya, hayag na itong pananaw. Okay man siya, ganaan, samit ani. Mamo nang sige na may magpalitan ani, deri. Murag kaliman na naman nilang napalit, pa ay protect. Okay ni siya, kay natural man natang hapdos pagtulo, kay taon-taon, bugnaw naman kayo na may mga diferensya aton mga mata. Di, kay ngalisay ka ng abog ba, makasok-sok malimpyo gila akong mata. Gayag akong pananaw. Kay wala naman itong magbara-bara diri sa atong mata. O, moni, kay usahay mag-akuan man ko, mag-extra man kong patuloan eh. Oh.
7: Mapalit sa nagkadaiyang farmasyag butika o sa uban pang authorized outlet diha sa inyong lugar.
9: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
10: Nakakaraan, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
2: Mm-hmm.
10: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakitaan na ako na nag-lighter

0: blackhead sa akong nose, sa pit. Karon wala na kay, wala na mong putiya.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Mahal, niya nga ako sweldo. Kumpleto na ha? Way iban.
3: Sigurado ka? Kumpleto ni?
2: Oo, lagi. Ipagani.
3: Bebe ko no, be. Kaya akong ipon.
2: Giiha pa. Murag magkaklaro.
3: Oy, do. Kadako man taon sa kuwang ini.
2: Isakto na, oy.
3: Ay, kung ilara, Cardo, ha? Laro ka ayo do. Tinaw pa sa sabaw sa butong.
2: Laro na, day.
3: Di ko ni mo mailad. Kay sukat ko nagamit sa Kuya Don's Wonder Eye Solution na ulian na ang kahanap sa akong pananaw. Bebebe, ang kulang.
2: Di arbitro, day, oy. Nagpinta kong palitdaan, day. O kaya doon, Swander Eye Solution. Kay sukad karon, ako nasad patuluan ng akong mata. Aron maklaro na nako ang imong kagwapa. Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes, o guban pang kadaot sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang ngigayon, daghang nakagamit, o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw, Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Kuya Dodds Wonder Eye Solution.
4: Ang Kuya Dodds Herbal Products dinhi sa Bayugan City, inyong mapalit sa Purok 14, Mulavi Street, Barangay Poblasyon, Bayugan City. Unahan lang sa daan ni ining outlet duol sa simbahan sa JIL. Sa dugang kasayuran, makontak 0948-129-6249 or 0927-147-8893. Palit na!
5: Dong, matod sa doktor, kinahanglan siyang operahan.
6: Ayaw na, na ako ipadala diha, ipatuma rin nanay.
7: Rafa Herbal Capsule, kadaghan na sa akong gitumar.
5: Sunayan na to ni, ug mag-ampo ta sa Diyos. Sige nanay.
8: Rafa Herbal Capsule, pinakabago, pinaka-epektibo. Rafa Herbal Capsule, dunay mga piniling sangkap nga mopaubos sa high blood pressure, constipation, kidney problem, rheumatism, reproductive problems sa kababayen-an, mutunaw sa mga bukol-bukol sa lawas, lung problem, mukontrol sa diabetes, mupakdang sa heart failure, anti-cancer, antioxidant, palambo sa memorya ug pagana sa kaon ug tulog.
5: Pagkamaayo gyud sa Rafa Herbal Capsule.
2: Nay, kumusta naman ka?
9: Si Aana, makapanglaban na, makapanilihig, makatugas na sa uma. Salamat na ka sa imong gipadala nga Rafa Herbal Capsule.
2: Salamat sa Diyos, Nay.
5: Rafa Herbal Capsule, daghag sakit, cure all. Kung nagtumar ka sa Rafa Herbal Capsule.
8: Mapalit sa mga suking butika, authorized dealers, ug niining istasyon.
10: Hige, higop, kalami ade.
11: Wow, super salap. Gaip ko pe.
2: Onsa na inog higop, higop niya?
11: Hala, may pulis.
2: Onsa na ha? Onsa na?
10: Dali, sir. Apil direng higop.
2: Uy, kahumot ko na. Onsa ba na?
10: Igot ade kahumot ang Rafa Herbal Coffee, sir.
2: Rafa Herbal Coffee?
11: Tilawin ka ni, sir. Diba ganahan ka?
2: Baby, kalami. Kalami.
11: Rafa!
8: Kalami nga mutagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Barato na, puno pa sa sustansya nga gikinahanglan sa atong panglawas. Kay ang Rafa Herbal Coffee, adunay spirulina, turmeric, mangosteen, moringa o green stevia.
10: Sir, higop na siya da.
2: Unsa?
10: Sa Rafa Herbal Coffee.
2: Sige doy, timplahi.
8: Rafa Herbal Coffee, mapalis sa mga butika, store outlets o niining istasyon.
12: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon,

0: 94.9 Lucky Radio. Suerte.
1: Importante nga masairal ang kahalangdon sa maayong panglawas. Kinahanglan natong ampingan ang himsog natong kinabuhi. Kauban ang mga produkto sa RCC Herbal Products Training, Rafa Herbal Capsule, Rafa Herbal Coffee, Rafa Herbal Oil o Rafa Eye Protect. Inyong mabati sulod sa pipila ka gutlo. Programag magpasabot, magpahinumdom o magpadayag sa tinuod nga gugma sa atong panglawas. Dugma sa maayong panglawas. Dugma sa maayong panglawas.
2: Mga karapa, kumusta? Welcome nining atong hamubo nga panag-uban natod sa RCC Herbal Products Trading. Nag-apod-apod og nagama sa Rafa Herbal Capsule ang atong coffee, herbal oil, rub og ang Rafa Eye Protect. Kini mga produkto ha ba? Nani mapalit sa mga butika ha katong nangita og buot mo sulay bag-o man silang pandulungog, pero sa ubang mga lugar, mga higala, proven and tested na kaayo ang Rafa Herbal Capsule. Usa ni ka food supplement, why overdose, kumutek tani, why side effect. O niya, kanang luwas gikay siyang tumaron adlaw-adlaw. Suplemento ni sa atong lawas, may gala aron dili tadali mataptag sakit, di tadali may gala mahilantan, sipunon, ubhon, di tadali mag

0: Korea. Rapa herbal capsule gyud ang atong kasandigan kanunay higala. Sa pagkakaroon, umayubay na mga produkto, may galang ato mapalit sa merkado, pero sa tinuod lang, mapili lang yun ang tinuod nga kusgan, epektibo o makatabang natong tanan. Kiniusuwayan na ito, may gala pag-take kada adlaw, Rapha Herbal Capsule. Ang spelling ani R-A-F-A. Rapha, may gala, Rapha Herbal Capsule. O niya tuod, mga gala, dili lang kay kapsula, doon na po tayo Rapha Herbal Oil. Indot kay ni atong Rapha Herbal Oil kay doon na ni Virgin Coconut Oil, may gala nga sagol. Mo support ni sa atong skin hydration o overall moisture, may gala. Aron nga mapabiling kanabang nindot ang atong pamanit. Dili lang kaingon nga haplas nga haplas. Gawas nga humot, nindot pagin kay dili makasunog sa atong pamanit. No, nindot ang Rapha Herbal Oil. Makigabatok niya ng mga panakit sa kalawasan, rayuma, arthritis, kanang kakapoy ng atong gibati, labi na mga dapaw-dapaw, pastilan. Gamitin niyo na aning Rapha Herbal Oil kay mga pinili po kayo nga sangkap yun. Giusa aning maonga produkto aron mahimo siya nga epektibo. Rapha Herbal Oil. Rapha Herbal Oil, lawas sa yahay, sakit, goodbye. Kanang panakit sa kalawasan, goodbye, ginanaan. Haplasa na ito sa Rapha Herbal Oil. O siyempre pa mga kaigalaan ang atong Rapha Eye Protect. Pananaw, klaro, mata, protektado. Oh, klaro gina atong pananaw kay nindot man inago ni negative ion. O niya, natural po na mga kasangkapan ani mo ng waktay angay kabalakan. Para sa atong clearer o better vision, Rapha Eye Protect gayod mga kaigsunan. Ang atong gamiton mga pinalanggang tigpaminawan. Nakanindot na ni atong Rapha Eye Protect kay imported ni. Gikan ni may gala sa gawa sa atong nasod. Oo, muna nga effective gikan ni siya. Gitunan ko ni before gyud ni may gala gipagulwas market. Salaktod ang mga produkto sa RCC Herbal Products de kalidad gayon. Doon na po tayo Rab. Kanindot po na ni atong Rab da. Uribuyag may gala mo po ni akong ginagamit ang atong Rapha Herbal Rab. Pahidra, hupay na. So may nakanindot sa Rab. Gumikan kay makatabang ni mga higala tungod sa iyang organic manggod nga sangkap mga kaigsunan. Mayo ni sakit sa ulo, dunay ubo, sipon, nalipong, sakit sa kalawasan, sakit sa tiyan. Mga pagpangatol, katong galisod o ginhawa, dunay sinus. Indot kay gamitan ninyo na Rapha Herbal Rab. Mga joint pains niya, panakit sa likod. Dunay rayuma, arthritis, stiff neck, muscle pain. Makatabang gihapon niya na may gala. Ang atong Rapha Herbal Rub. Katong dunay ubo. Lisod paginhawa, haplasid, doa pahirin ang inyong dughan. Sa atong Rapha Herbal Rub. Mga muscle pain, chest pain. Makatabang niya na ang Rapha Herbal Rub. Kanang tanan na atong capsule coffee ay protect ang atong oil. Atong haplas ba? Kanang atong Rapha Herbal Oil. Gitawag ng Rapha Herbal Oil. Apil ang atong Rapha Herbal Rub. Organic may mga sagulan eh. Kanang tanan, may gala, mapalit ha. Sa pinakaduol nga farmasya at butika sa inyong mga lugar. Napod sa mga pinili nga outlet. Sa dugang impormasyon, may mo mo kontak sa 0948-129-6249. Mga kaigso na natapos sa sabang panahon diri sa itong tulumanon. Kiniagihapon ang inyong Karapa Kuya RJ. Dagan salamat sa inyong kanunay nga pag-uban. Pinaagi sa tabang sa Rapha Herbal para yung tas pagatiman sa itong lawas kay kini ang tinuod gabahan din. Ang Ginoo mag-uban ka na ito kanunay. Hangtod sa sunod gayon. Bye-bye!
1: 94.9 Lucky Radio.

0: Lucky Radio Time. It's exactly 10 o'clock. Kining bahina, hatol ka lato sa Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Mupanormal sa dagan sa atong lawas. Palig-unon ang atong resistensya. Aron dili daling mataptan sa nagkalain-laing balatian. Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Maayong kapsula, makatabang sa constipation, high blood, diabetes, kidney problem, stroke, heart disease. Mupaubos sa cholesterol level. Mupanormal sa atong pagkatulog. Anti-cancer usab. Ug daghan pagkaayong benepisyo nga atong maangkon sa pagtomar kanaadlaw sa Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Ang Rafa Herbal Capsule mapalit sa inyong mga suking parpasya o butika, ingon man sa ubang mga outlets. Sa dugang impormasyon, kontaka ang numero 0948-129-6249. Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Ang mga sakit, dili kaduol.
1: Kini ang Lucky Radio 94.9. Moalagad kaninyo sa musika, kalingawan, o puno sa pagtulunan ng mga programa, labas ng mga balita, o mga hisgutanan sa katilingban. Kining tanan, inyong mapaminawan. Dili sa 94.9. Lucky Radio. Lucky Radio. Lucky Radio. Suerte. Lucky Radio.
2: Hege, hego, peheka lami ade.
3: Wow, super salap. Gaip kupi.
4: Unsa na inog hego hego priya?
5: Hala, may pulis.
4: Unsa na? Unsa na?
2: Dali sir, apel direng hego.
4: Oy, kahumot ko na na. Unsa na?
2: Egot ade kahumot ang Rafa Herbal Coffee sir.
4: Rafa Herbal Coffee?
3: Tilawi ka ni sir. Di ba ganahan ka?
4: Baby ko lumi. Kalami!
3: Rafa! Herbal Coffee!
4: Kalami ng mutagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Barato na, puno pa sa sustansya. Gagikinahanglan sa atong panglawas. Kaya ang Rafa Herbal Coffee, adunay spirulina, turmeric, mangustina, moringa, o green stevia.
2: Sir, higop na siya dya.
4: Unsa?
2: Sa Rafa Herbal Coffee.
4: Sige doy, timplahi! Rafa Herbal Coffee, mapalis sa mga butika, store outlets, o nining istasyon.

0: arthritis o grayuma, taas nga uric acid. Naatay pangal kontra.
1: Talaga?
0: Kini ang tumara. Kuya Dudes, anti-arthritis tablet. Kuya Dudes, anti-arthritis tablet.
2: Cha cha cha cha one la la la la la la la la la la la la.
1: Grabe si Lolo ah, abog abog ramang agi kung makacha cha daw bilo ang rayoma.
2: Impas na grayoma apo ni aromadi ay ne Kuya Dodge anti-arthritis tablet wag dang ang rayoma tuhod kondisyon ah.
1: Pwede nang mochacha.
2: La la la la la la la la la la la la.
0: Tinuod ka na higala, way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitag pamaagi aron mahatagan gyud og kayuhan ang atong mga balatian ug kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayoma, gouts o arthritis ang iskutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodge anti-arthritis tablet. Kuya Dodge anti-arthritis tablet.
3: Ang Kuya Dodge Herbal Products dinhi sa Bayugan City, inyong mapalit sa Purok 14, Mulavi Street, Barangay Poblasyon, Bayugan City. Unahan lang sa daan ni ining outlet duol sa simbahan sa JIL. Sa dugang kasayuran, makontak 0948-129-6249 or 0927-147-8893. Palit na!
4: Paminaunta ang testimonya sa makapamatuod kung unsa ka epektibo ang Vitron Drops.
5: Manggod. Mm-hmm. Gigamitan na mong Vitron pagkat upat na bulan. Ako kayo kausaban ba? Kay naanay sa istorya nga di po takasabot.
6: So dali na kayo sa gatoon?
5: Oo. Oh, dahil purimulag po ng bata, himsugi kayo po nga gigamitan na mong
6: Vitron Drops.
5: Vitron Drops. Nagpasalamat ko sa produkto sa RSV Trading.
7: Vitron. Subok na.
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
9: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
10: Nakakarad, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
6: Mm-hmm.
10: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuhan. Naman mo pa yung mga melasma sa face. Murag dark spots siya, anak. Tapos nag-lighten siya. Dati manggo daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose the pit. Karon wala na kay wala na mong putiya.
9: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
11: Hans, laptop and accessories. Hans, laptop and accessories.
12: Laptop nga brand new para sa pag-eskwela o trabaho, ayaw na og problema higala. At tuin na dayon ang Hans, laptop and accessories. Kay naa sa ila ang brand new og second hand nga laptop sa bisan unsa nga brand. Brand new printer, Epson, Brother og Canon, bond papers, inks og uban pang mga accessories para sa inyong laptop. Sa parato lamang nga presyo, aduna usab kini warranty sa tanang unit. Ug nausab sila'y kaugalingong technician nga anda mo alagad sa laptop repair, laptop cleaning, apps installation, SSD replacement, virus removal ug daghan pang uban. Ants Laptop and Accessories. Pwede ninyo kontakon alang sa dugang inquiries 0966-783-8518 or 0930-395873. Pwede usab ninyo bisitahon ang ilang nahimutangan sa Kabarubian Space Rental, Purok 1, Valbeco Street, Poblacion, Bayugan City, Dalan, padulong sa Bayugan City Night Market. Ants Laptop and Accessories. Gidumala o gipanakiyahan ni Miss Judian Mahinay Suliman. Ants Laptop and Accessories.
13: Sige na tay, imna na ning imong tambal.
14: Ayaw na anak, wa may epekto.
13: Ayaw pagpakawa sa paglaom.
14: Dawato na lang nato ang kamatuoran.
15: Manoy, kanigani mo'y suwayo.
13: Rafa Herbal Capsule tiha.
15: Nadunggan ko ni sa radio. Suway lamang!
16: Rafa Herbal Capsule. Pinakabago, pinakaepektibo. Rafa Herbal Capsule. Dunay mga piniling sangkap nga mopaubos sa high blood pressure, constipation, kidney problem, rheumatism, reproductive problems sa kababayen-an, mutunaw sa mga bukol-bukol sa lawas, lung problem, mukontrol sa diabetes, mupakdang sa heart failure, anti-cancer, anti-oxidant, mupalambo sa memorya, ug pagana sa kaon ug tulog.
13: Pagkamayog yun sa Rafa Herbal Capsule.
15: Ay! Naguyod ka bang gudaan ang kabaw?
14: Magdaro ka.
15: Mabughat ba yan ka, doy?
14: Mibalik.

0: ng kalagsik sa kong lawas pagka-epektibo sa Rapa Herbal Capsule.
1: Rapa Herbal Capsule. Daghag sakit, cure all. Kung nagtumarka sa Rapa Herbal Capsule.
2: Mapalit sa mga suking butika, authorized dealers, o niining istasyon.
3: 94.9 Lucky Radio.

0: Lucky Radio time, it's 10:30.
1: 94.9 Lucky Radio. Suerte.
2: Pasaylo ako. Gipasulan ko lang akong gibuhat. Nagmahay ko.
3: Hain ka sa dihang nagkinahanglan, minibo. Sa dihang nag-ilait mi sa tumang kalisod. Huwag ka ron. Mangayo kang pasaylo. Dili o dili ko ka na mahibo.
2: Maluoy ka.
3: Bawas akong atubangan! Drama lang ang tanan. Ako di ay si Manay Sol.
4: Og ako sab, si Kuya Jeff.
3: Og sasama namong dramatista sa radyo, dapat walay sipon, walay upo.
4: Dili basta-basta mapagaw, kay tingog rin puhunan na. Busa, nagtumarmi sa Rafa Herbal Capsule.
3: Oo, higala. Epektibo manggod ang Rafa Herbal Capsule. Kasaligan gyud nga mudipinsa batok sa mga balatian. Busa, kamudiha, ayaw paulahi, samtang wa pay kibati. Tumar permis sa Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Daghag sakit, cure all. Kung nagtumar ka sa Rafa Herbal Capsule.
4: Mapalit sa mga suking butika, authorized dealers, o niining istasyon.
5: Nakasinati ka ba? O galit nga pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
7: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
8: Ako si Bandilen Bongloy, taga Orsina, Cagayan, Balulang. Ang akong testimony para sa Wonder Herbal Oil, kini akong bana, ipatestingan ako sa iyang mga allergy bitaw di ani sa tiyan kanang mga burot-burot na akong gipaplasan mga duhara ka adlaw kuya na panas to ang iyang kuan sa tiyan. Hantud karon kuya ang among gamit Wonder Herbal Oil.
7: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
10: Pre, nindot na ginay mong sliding window o screen door, pre. Asa man ka nagkapataod, ana?
11: Ay, pre. Adto ko nagpataod sa Virgo Glass. Kaya ang Virgo Glass magod, pre. Gawas na barato. Mabiyabihon pag yun ang tagdumala.
10: Aha, mawa, pre. Ah, sige, pre. Biyahan siya ka na ako kay mo. Adto ko sa Virgo Glass.
11: Mga higala, bisitahe karon ang Virgo Glass. Virgo Glass. Sila mo serbisyo sa tanang aluminum and glassworks. Nahimutang sa Libre Street, Barangay Tagdatawan, ning atong dakbayan sa Bayugan. Pangitaa lang ilang mga personahe sa pagpanguna sa tag-iya ni Mr. and Mrs. Bubong and Joy Santa Ana. Uban sa ilang installer nga si Sherwin Choi. Matawagan sa 0930-447-3771 o kaha sa 0991-430-4100. Virgo Glass!
12: Uy, Simba, kapaspas bang mo toplok?
13: Siyempre, bag-ugod silpon.
12: Wa man lagi kay antiyohos, makabasa na di ay ka?
13: Oy, katin, aura.
12: Himala.
13: Dili si mo, oy, kinioob siya, ha?
12: Ay, kabalo kang di ko kaklaro.
13: Hangad kay patuluan ko ng mata ni mo.
12: Kabugnaw, kanindot sa paminaw. Onsa man na?
13: Ah, basya ha?
12: Rapa ay protect?
13: O diba? Kaklaro na ka.
3: Hanap nga pananaw, mata nga dunay pterygium o katarak. Kini ang ipatak. Rapa ay protect. Usa kini ka liquid alkaline solution nga may elevated pH level gikan sa alkyon ionizer nga maoy na kunang sangkap nga mutabang pagpatinaw sa pananaw. Mulimpyo sa atong mata. Mutunaw sa katarak o pterygium. Mutabang usab kini sa tear film production sa atong mata. Aron nga maoy mulimpyo, mupawagtang sa luha-luha o di magkatul-katuluhap do sa ngatong mga mata.
9: Rafa ay protect. Mapalit sa mga butika, authorized dealers o niining istasyon.
14: Imperial Appliance Plaza, ang number one.

0: Kabayuganon o mga kasikbit na lugar, apply na karon ang Imperial Appliance Plaza. Imperial Appliance Plaza. Imperial Appliance Plaza. Bisitahin na. Manahimuta at bang sa LTO. Duol sa Gaisano Grand, Porok 24, Nara Avenue, Poblacion, Bayugan City. Imperial Appliance Plaza.
1: Imperial Appliance Plaza.

0: dal, ha?
1: Ah, tiyadal sa kinan sa akong amigo, ha? Unique man! Color gold pa!
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold da Buy? Pag-sure da Buy? Nga no good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day ka masayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakanindot sa Craft Gold, pwedeng himo ang pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag o ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold bay?
0: O bay, ang Craft Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
3: Alert! Kitang mga Pinoy, grabe gid kahilig sa kape. Sugot ratang di mo kaon, basta may kape. Ang problema, kaya atong di kape, magkadaot man sa atong lawas. Mag-hyperacidity na ta, mag-palpitate pa ta. Hapdos ang kuto-kuto, o di na noon ta magkatulog.
4: Ang maayong balita, kaya na ay kape, gamot ang baw sa atong kahidlaw, o naglalapag maayong binipisyo sa atong panglawas.
3: Rama!
4: Kalami nga mutagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Barato na, puno pa sa sustansya. Gagikinahanglan sa atong paglawas. Kaya ang Rafa Herbal Coffee, adunay spirulina, turmeric, mangustina, moringa o green stevia.
3: Rafa Herbal Coffee.
4: Busa, kung hilig ka sa kape, mag-Rafa.
3: Rafa Herbal Coffee.
4: Mapalis sa mga butika, store outlets o nining istasyon.
5: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang NerveFlex Capsule. NerveFlex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Dili lagi pwede lo. Pabirawan
7: eh. Ayaw kong bote. Buhi lagi ko dedyo.
8: Lo, ayaw pang mag-ahi ba? Para rin sa imong kayuhan. Papukong sad.
7: Buhi ka.
6: Naon siya naman sa nag-apuhan ninyo?
8: Ay, nagpapadlong na sadla.
6: Kay nga no ba?
7: Gusto kong mangapi. Ayaw ko din yung pogge. Maluoy mo. Pagkapihan ako ninyo.
6: Ay, shush. Kapira man di ay. Buhi. Iapo!
9: La, bawal lagi kang lulo.
6: Ay, na ako'y dalang bagong at kape. Kaniyo!
5: Rafa Herbal Coffee? Wow!
4: Kalami nga mutagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Barato na, puno pa sa sustansya. Nga kikinahanglan sa atong panglawas. Kaya ang Rafa Herbal Coffee, adunay spirulina, turmeric, mangustina, moringa o green stevia.
7: Ang kalami makatagbaw, baskog pa ang paminaw. Rafa Herbal Coffee ang timpla ha-perme.
9: Uy, rap-rap man si Lolo.
7: Eh, siyempre, kaya naka-Rafa Herbal Coffee man, lami.
4: Rafa Herbal Coffee, mapalis sa mga butika, store outlets, o nining istasyon.
10: 94.9 Lucky Radio.

0: Lucky Radio Time. It's 11 o'clock.
1: Uy! Oras na para mo tumar sa Rafa Herbal Capsule.
2: Rafa News Break.
3: Ayong adlaw mga ka-Rafa, ang Rafa News sa Breaka. Natuga nato sa Rafa Herbal Capsule, Himsuga, Uga, Protektado ka.
2: Rafa News Break.
3: Detalye nata sa itong balita karong orasa. Nagpadayag o bugot nga suporta ang nagkadaiyang mga church sa leader, mga pastor, ngadto kang Vice President Sara Duterte taliwala sa giatubang. Ini nga hagit sa politika, gipirmahan sa kapin si Tinta ng mga Baptist churches ang usa ka manipisto aron iklaro ang wala nila pagrepresenta. Labi na kang Manila Representative Bini Abante ng usa ka pastor. Musumiti usab ang mga grupong dokumento pinagi sa PPP, Party List Representative Harold James Duterte, din nagsiportaran ang baruganan sa Vice Presidente Bato Korupsyon sa Lasod. Nalawagan usab ang mga religious leader, palagi usab pag-ampo alang sa kaluwasan sa pamilyang Duterte samtang nagpadayon ang init katensyon may kalabutan sa politika samtang. Atul pausab sa lain ng mga grupo. Kawag ang pangsamuro movement sa mga kongresistang Muslim nga dili suportaran ang impeachment case ni VP Sara Duterte. Isip nagrepresenta lakip sa mga Muslim community sa Kongreso, dili lang responsibilidad ang political party ang idoso, kundi katungdanan ang sundon hukom nga nakabase labi sa ebidensya, moralidad, integridad o pagpangayo sa pagtuo sa katawhan. Matod pa sa grupo ng angkuran, nagtatudlo pinagi sa obsa husto nga dalan o dili sa kaugalingong interes nga gipakita sa mga politikong anaa sa ubos balay baloranan o mga kongresman. Ito, ito, kita kakita yun doon. Kini mga kongresman, mga klaro dyan kayo.
2: Rafa, Rafa News Brief.
3: Mga Rafa, matundag ko na itong kabalita. Karong orasa ito ka na ito sa Rafa Herbal Capsule. Himsugog protektado ka ako si Rafang Julius Lasin. Ampi, mayong adlaw, ug dalaygon ang Diyos.
2: Rafa, Rafa News Break.
4: Kini ang Lucky Radio 94.9. Mualagad ka ninyo sa musika, kalingawa, ug puno sa pagtunun-an nga mga programa, labas nga mga balita, ug mga hisgutanan sa katilingban. Kining tanan, inyong mapaminawan. Lucky Radio. Suerte. Lucky Radio.
0: Ana ang tunumanong maghatag og kalingawan, musika, serbisyo publiko, greetings ug uban pa. Korida suna sa programang Koridas. Kuya RJ sa Koridas. Koridas.
5: Mga higala, kumusta? Kumusta? Kumusta? Kumbati, kumbati, aginod na buda. Welcome diri sa itong pagpanaguban. Kapin 30 minutos ta.
6: Yana.
5: Programa ang Koridas sa kuyog ninyo, Kuya RJ. Taod-taod po, makauban na ito, sburla to, ha? Karon taod-taod lamang mga silingan. Oy, adlaw ta karon nga Martes, ikaduhang adlaw sa simana. Pitsa 5 na magid ta diay aning buwan sa Mayo kay na dayon magid may gala ang pitsa 4. Una nga pitsa 5 na gidaron adlawng Martes mga kahigalaan. Unsa may inyong gikabisihan diha karon? Unsa inyong gipangkuri-kuri ha? Welcome diri sa programang Koridas. Kuyog ninyo Kuya RJ sa inyong mga radio. Niining adlaw nga Tuesday may gala. Welcome ha sa programang Korida sa tuod kaninyo sa RCC Herbal Products Trading. Ang mao'y naggama o nag-apod-apod sa epektibo kasaligan kay mga produkto ang atong Rafa Herbal Capsule, Rafa Herbal Coffee, Rafa Herbal Rub, Rafa Eye Protect o atong Rafa herbal oil may gala nga na sa mga farmasya butika. Oy, katong buot mag-dealer mga gala sa atong mga produkto ha. At least makaginan siya ginagmay may gala o niya kanunay. Kumbati na kaayo. Ala, katong gusto mag-dealer po tood sa mga kalungsuran o kabaranggayan ha. Pwede kayo mumukontak na mo din hi, kaya aron maplastar na to. Pwede mo muduaw sa ato mga istasyonan or kontak mo sa ato numero 0948-129-6249 para mahimo mong authorize dealer o authorize outlet sa Rafa Herbal Products sa RCC Herbal Products Trading. O mga barangay-barangay, at least man lang ito magkaigsunan diya. Dili na mo baba dili sa sentro, di ba? Diha na lang sa inyong mataga sari-sari store mo palit o sa inyong panimalay. Uy, di na magod gihapon ka, ina, no? Tawag or text mo nako din hi para ito masabot-sabutan may gala 0948-129-6249. At the same time, mapalit po ninyo sa mga parmasya at butika ang ito mga produkto. Depende maguna kay ubangin na ito mga pasiunang dealer may gala kung bati man ang ilang halin mga kagalaan diya sa mataga barangay. Muna ka ito mga interesado mahimong dealer sa Rafa Herbal Products. Pwede mo mutawag or mutext sa numero 0948-129-6249. Balik ko na ko ha, 0948-129-6249. Ano lang, ato mga gusto mahimong dealer sa kabaranggayan, Bayugan, Lapas, Diri Surigao Sur, o asa pa nga mga area, hala, contact mo niya ng 0948-129-6249. Aradas ka sa Isayan karong adlawa may gala Mayo 5 ni adtong 1898. Natao may gala si Jose Osamis Fortich. Natao ni siya ni adtong Mayo 5, 1898 dito sa lungsod sa Aluran, sakop sa Misamis Occidental. Si Jose Osamis Fortich may gala na ila isip o sa kabanggiitang abogado, politiko, og patriota na himo ning politiko dito sa Misamis Occidental. Gikan sa pagkalokal nga leader ni Saka siya nga tos pagkahimong nasudnong opisyal nga nagbili og dakong markas kasaysayan. Isip pag ila sa iyang tinuod nga serbisyo, ang dakbayan sa Osamis, gipangalan sa iyang apelido may gala. Gikuha, gingan may gala ang maong syudad sa iya may gala nga ngalan aron mabuhi sa kanunay ang iyang kabilin sa pagpangalagad sa katawhan. Muna na may gala ang Osamis, gikan inas nga ni Jose Osamis sa Fortich. Sumpay din siya nga ni Jose Osamis, no? Fortich ang apelyido. Muna naging anla ng Osamis City. Gikan din na niya may gala kay nahimo manguning politiko sa mga ilado dito. Oga nang alagad sa katawahan kani adto mga igala. Muna inas ka sa Isayan din na karon sa trivia na ni Borlatoy. Kumusta, Toy?
7: Okay ra gapon, Kuya RJ, oy! Ikaw, Kuya, kumusta naman ka, be?
5: Kung okay ka, Toy, okay ra sa ko, taon. Masamay atong trivia de karong adlaw, Toy!

0: pangalan sa una nga panahon?
1: Pagpili og pangan sa una nga panahon, ngano dito yun sa may kalainan sa una karon nga panahon, pagpili og pangan. Nga karon pwede naman tayo mag-unahunahon sa ito yung ipangalan sa itong anak, ha? Mauna dayon.
0: O Kuya Jay, pero sa una, lahayang pamagi, hoy. Kaysa katong panahon sa Kastila, Kuya, diligid basta-basta ang pagpili og pangalan.
1: Mao ba?
0: O Kuya Jay, kinahanglan ang ngalan kay gikuha jud sa santoral.
1: Santoral? O sa mga santoral to, eh?
0: Kanabang listahan sa mga santo sa simbahan. Kun unsa nga santo ang natunong sa adlaw sa imong pagkatao, maupod na ang imuhang mahimong pangalan.
1: Uyawa day, no?
0: Oo, Kuya Jay, pananglitan kun San Jose, San Pedro, Santa Maria. So kung natawag ka katunong ni mo si San Jose, mong pangalan na na kay Jose. Imong dagnayan na Jojo or Jus o kanang babae pod kay Jose.
1: Yawa ka yun.
0: Oo, niya kong Maria, Santa Maria, natunong imong birthday. Ang ngaan pod sa babae kay Maria. Kung lalaki.
1: O, kung lalaki.
0: Mario.
1: Yawa, Jukay.
0: Muna itong trivia, Kuya Jay, niya sa itong word of the day day karon.
1: Uy, nana po kay word of the day. Unsa may word of the day na ito karon?
0: Ang word of the day na ito karon, Kuya Jay, kay kabilin.
1: Kabilin?
0: Oo, Kuya. Ang kabilin, buti pa sabot kanang pariagod sa mga butang or mga mithi o dungog na

0: kasaysayan, kuya. Dili lang ang syudad nagipanganan sa iya, kundi ang iyang pagpangalagad sa katawhan.
1: Kuya, wagin na ka-bright, mga kadugayan, burlatoy. Ano sa mga sekreto ni Motoy?
0: Ang akong sekreto kay tumarapir migrap herbal capsule, Kuya RJ. Maradyad na akong ginahin mo, pirmi, Kuya. Tumaro grapa.
1: Pagka, Kuya, wadyo kay tanawa, bright kas burlatoy. Sige, salamat kay Toy sa maong trivia. O, standby po mo.
0: You're welcome, Kuya RJ.
1: Standby po mo, may gala karong tautaw sa itong mga balita. Ha? Kaya itong siren, may gala mga nagunang balita din sa itong palibot. Labi na may gala kay itong siren ni Unya. Kaya ang sweldo sa Caraga Region, may gala 475 na. Sigon pa sa dole, epektibo niya itong Mayo 1 atol sa Labor Day. Santa sa Bicas nga bahin, may gala sa itong mga balita usab. Ha, kaya ang presensya kuno sa NPA nagpabilin pa man kuno di ay ingon may gala kay wa na daw kuno NPA last na lalo kuno to nadakpan tumiagi. Oh niya na pa man di ay lagi. Sa atong katuohan dili teknik sa pagtanom og kamatis og patatas. Pwede na dai kunong iusa ng kamatis og patatas. Katalagsaon gyud ani ba? Ato na siren yan taud-taud may gala ha. Samtang sa atong nahibaw ka ba portion mga kagalan ato puning aninaw no yan taud-taud. Kinibang kabahin mga higala sa atong nahibaw ka ba portion niyang taod-taod ato pong hisgutan og siren kinibang pagpatingog bitaw sa imo mga kumagko diba nga usay magpapiti-piti ta patingogo na to atong pilo na tong kumagko patingogo na to tanan di atong pislit-pislito na maningog kay usay ganahan ta may gala labi nagmukabati tag pagpanghawi o kanay usay gid nga lami magkay patingog-tingogo na tong kumagko kanang inana ba pagpatingog sa kumagko mga higala o cracking. Sa kung tinagalog pa, cracking sa ato mga daliri, mga kaisunan. Delikado ba gidinas kahimsog? Ato ng siren yung taod-taod may gala ha. Dirigyan po sa itong pakiguban sa programang Kuridas. Niningadlaw karon mga igalang Martes. Standby lang mo iparasin yung mga minsay. Pwede mo mutawag ha or mutext di ay. 0948-129-6249. Katong gusto mag-dealer sa kabaranggayan ha sa mga produkto sa Rafa. Pwede kayo mamukontak din hi. Namo, tawagi lang ko. Kaya masabot-sabutan na ito katong mga mag-dealers kabaranggayan. Kalungsuran, text or tawag mo 0948-129-6249. Ito mga naisari-sari store diyan. May nadako kayo ni pabor ninyo eh. May nakain ni Maygala. Panginabuhi ba? Panudan. Contact mo din namo 0948-129-6249. Gawas nga makatabang sa itong mga silingan. Maminti naman yung panglawas, makapaniyam-tiyam po ginagmay. Kaumanios, Kuya RJ! Ugsi!

0: Dong, kadiot lang.
1: Ngano, padre?
0: Akin, Dong, ako ang inyong bagong pare din. Haning daan pa, Dong, sa inyo, simbahan?
2: Ato, dito, tre. Muli ko gasto at sa to, disilya sa wa. Mauna na ang simbahan.
0: Salamat, Dong, ha. Ato ang mga tao, kapatuon silang tanan sa simbahan.
2: Ngano, mandre?
0: Kay tultulan ako sila sa daan paingon sa langit.
2: Hmm? O mangani ka katultol sa daan paingon simbahan, padre? Sa daan na ba paingon sa langit?
3: Atong paminawon ang nakatumarna ug magpamatuod sa kaepektibo sa Rafa Herbal Capsule.
4: Maibig, dumating kamuhan.
5: Pag-asa.
4: Sa langustin.
5: Sa langustin. Ay, magigamit ka doon ha, plus o capsule.
4: Oo, painom ka sa kumbana.
5: Kumusta mo yan?
4: Okay, kaayo, sir.
5: Ang Rafa?
4: Mm-hmm.
5: Nindot?
4: Nindot.
5: So, gusto mo iwate
4: na yan? Kuwan, kung yung tiil na bumbog din ay pagsasertosya sa pagkargada.
5: Mm-hmm.
4: Tapos, nakakuan ko sa radyo na po lang. Dito ay daw ang Rafa kapsukog ka na ngaplak. Oo, nililigan ako, sir.
5: Sa yung litos?
4: Oo. Salamat, Lord, na naadyo dire.
5: Kapalit. So, isa ka pa dahil kapalit?
4: Nagbili na pagkuga hapon.
5: So, mayo ang guwan.
4: Okay, kain lawas niya?
5: Okay.
4: Oo, okay.
5: Inya, kumusta? Mayo na makumbati?
4: Ayos ka, ayok.
5: Kumbati na?
4: Oo, ha?
5: Pag-inom, Rafa.
4: Okay, kaayo din.
3: Pagtumar sa Rafa Herbal Capsule, aron dili at mahasol, dili maguol, mga sakit, dili kaduol. Rafa Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o authorized dealers sa inyong dapit. Sa Rafa, himsog ka!
6: Hege, hegop, hekalami, ade!
7: Wow! Super salap! Gaip ko pe!
8: Onsa na inyong hegop-hegop niya, ha?
6: Hala, may pulis!
8: Onsa na, ha? Onsa na?
6: Dali, sir! Apel di rin hegop!
8: Uy, kahumot ko na, ha? Onsa ba na?
6: Egon, ane kahumot ang Rafa Herbal Coffee, sir!
8: Rafa Herbal Coffee?
7: Tilawi ka ni, sir! Di ba ganahan ka?
8: Baby, kalami! Kalami!
7: Rafa Herbal Coffee!
3: Kalami, ngamutagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Barato na, puno pa sa sustansya. Gagikinahanglan sa atong paglawas.

0: sa kaepektibo sa Rapa Eye Protect. Kakulian sa mata, naulian na.
1: Okay siya, okay siya gabi ko. Natural man ang sa pagtulo na to, hapdos, pero pagkataon-taon, mawala na siya. Okay, murag bugnaw naman natong mata niya, hayag natong pananaw. Okay man siya, ganaan, samit ani. Mamo nang sige na may magpalitan ani, deri. Murag kaliman na naman nilang napalit, pa ay protect. Okay ni siya, kay natural man ang tanga, hapdos, pagtulo, kay taon-taon, bugnaw naman kayo na, may mga diferensya aton mga mata, di. Kay ngalisay ka ng abog ba, makasuksok malimpiyog na akong mata. Gayag akong pananaw. Okay, wala naman itong magbarabara dari sa atong mata. Mamo ni, kayo sa'yo mag-akuan man ko, mag-extra man kong patuloan ni.
0: Mapalit sa nagkadaiyang farmasya at butika o sa uban pang authorized outlet diha sa inyong lugar.
2: Ang balon, check! Ang gamit sa school, check na check! O sige na anak, dili magkiat ha?
3: Naapakay na limtan ma!
2: Unsa man?
3: Ang Rapha Herbal Oil!
2: Dali anak, kahaplasan ta kang daan.
3: Aron, dili huto yun sa upo. Kung panington, dili panuhot. Kanunay kong haplasan sa Rapha Herbal Oil. Bye, Ma!
2: I love you, anak!
3: I love you, Rapha!
2: Unsa to?
3: Oh, Mama, di ay...
4: Rapha Herbal Oil. Adunay mga pinasahing sangkap gikan sa piniling herbal. Giitos, gi-purify, o gihimong epektibong haplas. Ang Rapha Herbal Oil. Dili ka paakulong lamok, makahupay sa panakit sa kalawasan. Labad sa ulo, ubo, hilanat, subaw o trangkaso. Butod o sakit sa tiyan, panakit sa kabukugan, o ng hubag ng mga kaugatan. Maayong haplas sa babaeng mabdos. Pinakan sa mga insekto. Maayog yun. Ang Rapha Herbal Oil.
3: Di paningot mang kagmaayo, apo. Hutuyon ka na siya, ubo. Dili, lula, oy. Kay haplasan na ko ni mama sa Rapha Herbal Oil.
4: Rapha Herbal Oil. Mapalit sa mga butika, authorized dealers, o niining istasyon.
0: News spray. Mga igala, kumustag may adlaw? Kaniyong tanahan, ano pagkatod karon sa detalye sa atong Rapha News Break. Adlawng Martes. Pitsa 5 na ron sa buwan sa Abril 2026. Ang Rapha Herbal Capsule ay kalimti ha, mapalit na sa mga butikag farmasya duol sa inyuhang mga lugar. Una karon sa itong mga dagkong balita. Giangkon ni Butuan City Police Office Acting City Director Police Colonel Restituto Lacano Jr. nga doon na pa'y presensya sa mga NPA sa mga barangay sa Butuan. Sama na lamang sa Barangay Kamahayan, Salvacion, Barangay Sumili, Padayugdug na sa lungsod sa Sibagat, Agusan del Sur. Apan maihap na lamang gumikan kay Sagad. Mga miyembro nga naglihok sa lugar ang mitahana sa otoridad. Dugang ni Lacano. Nga sa karon, gitutukan na nila ang posibleng recruitment sa walhong kalihukan sa mga eskwelahan. Aron maprotektahan ang mga kabataan sa armadong kalihukan o sa kini sa mga gitinguha sa PNP, ngalikay kini sa pagpanglingla sa mga walhong grupo. Ingon magutong wa na daw NPA. Napaday ko no gihapon pero pipila na lang kana siguro mo'y sakto nga pagbutiag, no? Kaysa mo ingog wa na, murag sure nagikaing wa na. Samtang sa pikas nga bahin, hatod kaninyo sa Rapha Herbal Coffee, nagkapi ka na baskog ka pa. May katong gusto mahimong dealer sa kabarangayan o kalungsuran ha. Sa ato mga produkto, pwede kayo mumutawag or mutext 0948-129-6249. Ha, katong mga mag-dealer sa kabarangayan, text or tawag mo, pwede po mong bisita sa atong istasyon. Opisyal lang gipatuman, anining bulan sa Mayo, particularmente na niyatong Pizza Uno, ang ikaduang hugna sa minimum wage increase alang sa mga pribadong trabahante sa Caraga Region. Kaniadto ang minimum wage sa rate sa rehiyon, 435 matag-adlaw. Apan niyatong iniro nining tuiga, unang gipatuman ang 20 pesos nga increase sa nga na nakapahimo sa adlawang sweldo nga 455. Karong niyatong Mayo Uno, atol sa Labor Day. Gidugang na usab o gidugang na usab ang ikaduhang 20 pesos nga wage increase isip second tranche. Busa misaka na ng atos 475 ang minimum wage rate sa mga pribadong trabahante sa Caraga. Gilauman nga makatabang kini sa mga mamumuo aron maibsan ang epekto sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton o guban pang adlaw-adlaw nga gastuhan. Samtang ipainumduman usab ang tanang employers o establishmento sa

rehiyon na sundo ng bagong wage rate na epektibo sugod ni atong Mayo a 1. Matapos ang detalye sa atong mga balita atod kaninyo sa Rafa I Protect. Pananaw klaro, mata protektado. Mapalit may gala ang Rafa I Protect sa mga pinili pong parmasyag butika dool sa inyuhang mga lugar. Katong gusto mag-dealer sa ato mga produkto ha, pwede kayo mumukontak lang din he. 0948-129-6249. Akong balikon may gala 0948-129-6249. Tawagin ko ninyo. Pero ito masabot-sabutan ang kabahin ni Ana mga igala. Katapusan ni Talies sa ato mga balita. Gihagit ni House Committee on Public Accounts sa Chairman Terry Ridon si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte nga pamatud-an ang alegasyon. Nga tangtangan sa pundo ang mga kongresista kung dili suportahan ang impeachment complaint batok ang Vice President Sara Duterte. Dungan ini gibutyag ni Ridon nga ipakita ni Pulong ang iyang kaisog pinaagi sa pagdepensa sa impeachment kang VP Sara Duterte sa plenaryos kamara. Ang patutsada ni Pulong subay na usab sa debate. Obotohan sa plenaryos kamara subay sa impeachment batok sa Vice Presidente. Samantala, kikwestiyon usab ni Ridon ang matod pa kanunay nga pag-absent ni Pulong sa mga opisyal nga aktibidad sa kamara. O gawala usab matod pa kini nakita sa mga plenary proceedings. Madumduman sa iyang FB account. Ibirahan ni Duterte o Pulong Duterte ang matod pa pam-blackmail sa mga kongresista nga kung dili matod pa mubuto pabor sa impeachment ni VP Sara, tangtangan og pundo ang ilang mga distrito. Kinsa may di magduda sa daning mga pamaagi ron. Maginay kalilong may galang apilgyos politika ni pamirada ni Laros Vice Presidente. Dagan salamat may gala sa inyong pagpaminaw. May adlaw nga Martes kanatong tanan.

0: Gikan ni Basil Valdez, mga higala, ang awit nga nais ko, mga higala. Balik na din sa itong pagpanag-uban. Uy, burla to, ito numero to, ha?
1: Ula kay Kuya, wamang ko nakalimutan yan na lang taod-taod, Kuya RG, oy! Ako sa Dengigret, mga taga-Mugaway, Bayugan City.
0: Uy, nagani na minor to sa Mugaway, doy?
1: Oo, Kuya, nag-text mga taga-Usmania. Ug sa mga nagpista karon, nabipista.
0: Ay, murag, salutan na yun mo sa pista, ha? Sige, sige, sige, di tamaglangay, may galarita karon. Sa atong nahibaw ka ba portion, mga pinalanggang tigpaminawan? Tuning siren, may galato na hibaw ka ba portion? Kasagara may gala sa mga Pilipino na anad gid aning pag-crack ba? No, pag-crack may gala sa ilang mga tudlo o pagpatingog ana ilang mga tudlo bitaw kanang imong pilo niya patingogon. Labi na may gala kung laayon o sahay may stress o manghawi ang mga kamot, mga tudlo, ila din ang kana bitaw ang pilo niya patingin ani bitaw, no? Oh, kana. Ako man ang kamot, akong gipilo niya gipatingog, ana na ba? Kanang ingon ni ana may gala pag-crack. Pagpatingog sa imo mga kumagko o imo mga tudlo, gikabutyag. Nabuhaton man nato na kung kita laayon, ma-stress o kanabitaw nga mabuhatig kahoy, gusto na itong maibsan ang panakit may gala sa itong mga kasukasuan. Pero taliwala niya nang ito na andan may gala, may mga pangutan na gihapon kung kana ba doon ay daotan nga epekto sa itong panglawas. Sigun sa mga eksperto may gala, ang kanang tingog bitaw nga tumabati inig crack mga higala o inig pilo na to anang atong mga tudlo diha.

to man ang kamati. So gihimo siya, gi-combine siya put, gihimo siyang pomito, imis kay tomato. Ang kamatis niya, potato po ng patatas, giusa sila po, gihubo og kamatis og patatas sa usa ra ka punuan. So man technique, diinduha kalay na sa usa ka sistema sa pagtubo. Uy, puno mo tubo ang mga cherry tomatoes samtang ilaw

0: Sige, sige, sige. Ari sa tamay gala sa atong shoutout portion na kay ubay-ubay na ni mga nagpaabot diri sa ilang mga mensahe, mga gala karong adlawa sa atong pagpanaguban. Malikon ako ha, katong gusto mag-dealer sa mga produkto sa Rafa kay makatabang man ito sa may panglawas. At least makaginansa-ginansa po gamay ito ang mga dealer unya puhon-puhon mga igala. So pwede mo mo-contact din na ito ha. Pagkadali lang ha. Bulong ng pag-ibig by Ruel Garter from Salvacion. Uy RJ, sa ako lang parehas yung delikado from Yuan sa Bayugan. Uy, ming adlaw kanyang tanan sa taga Yuan. Kuya RJ, si Rick Rick din ni Kuya Arts, namin namin sa iyong programa, pakigreet ko, tanan mga nagpiesta karon, mamista mi. Yawa ni Murika, tanan-tanan gina.
1: Ani ana.
0: Tanan gina, pamistahan mi daw gina. Maing adlaw po din ni Sir Hill Pabe sa Barangay Fili. Bago naman nagpiesta ang Fili niya, ito na kalabay ng mga adlaw. Kuya RJ, si, bakery ko yan, Minaw Midris Bakery sa San Miguel. Oy, puti rin ba nagpaan niya San Miguel? May adlaw kanyang tanan, mga taga San Miguel. Oy, mga ka-exo na ito, taga San Fran, sa tangin niya itong programang Dear Kuya RJ. Kada alas 8 sa gabi, itaman alas 9 sa 94.1 New Wave Radio. Madungog ninyo may gala ang mga kaagi sa kagahapon. Dayon, 6 a.m. na po tayo Corrida Spot sa New Wave Radio, alas 6 sa buntag. Okay? Dari po may gala sa Kagwait, mabati tayo sa Radyo Bandera. Alas 7 sa buntag atong Corrida, so niya na po tayo alas 7 kahapon sa CFM, no? At pagkahapon, alas 3 sa CFM, ang atong Dear Kuya RJ. Sa Tandag High FM, madungog ta ha? Alas 9 kapin sa buntag ang atong Dear Kuya RJ. Sa Liangga may gala, alauna mabati ta sa Music Radio, kining DXLR Radyo Kamayo. Sa DXRM Tagbina, madungog ang atong Dear Kuya RJ, alauna sa hapon, no, mga naminaw karon niya. Napunta sa Metro FM Tagbina. Apil na ang atong sa Metro FM Barubo, Radyo Barubo. Madungog tanin nyo diha. Sa Express Radio, alauna. Radyo Sidlak, alauna. Bayugan, alauna. O, mabatayin nyo diha, alauna, mga kagalaan. Okay, sige, sige. Hello, Kuya RJ. Ako i-greet si Shai Nabi. Minaw siya, permission program. Pwede pa play dahil ikaw. Sige, next time na lang. Oy, Kangkaranso Dimitri Osaga diha. O, Kangkaranso Vilmas, pinagalaan. Kinyong tanan, mayang pagpaminaw. Katong gusto mag-dealers, mga produkto ha, pwede mo mo-contact. 0948-129-6249. Katunay mga tindahan, o bisan mga white tindahan, pwede na kayo mag-dealer. Natay, eksaktong amount nga magka na minimum purchase nga mahimo na mo maka-avail sa atong diskwento. Huwag mahimo na mo nga dealer, mga higala. Sige, sige, salamat sa inyong pagpamina. Wala man tayong oras.
2: Kuya Jeng, ikaduha sa atong kalipayan, kuya, kay number 9. Number 9, Kuya Jeng.
0: Sige, sige. Kato mga gusto mag-dealer sa itong produkto, pwede mo mo-text or mo-tawag 0948-129-6249, ha? Ay mo kalimot, tawag mo. O pwede mo mo-visit sa itong mga radio station sa katong gusto mag-dealer sa mga produkto sa Rafa. 0948-129-6249, mga sari-sari store diha. O mismong, bisag may tindahan. Diara sa ilang mga balay, pwede kayo. Tawag or text mo 0948-129-6249. Gituyo na ito ni Aron nga mas mapadali ang pagpalit sa tumaka igsunan. Pwede sila sa parmasya, pwede po sa uban na ito mga outlet, no, mga authorized outlet diyas ka barangayan, kapurukan o diyas mga kalungsuran, ha? Ano lang kasimple, di ba, Toy?
2: O kaya kayo sayang mga lulo bitaw ko yung RJ kay kanang kapuyan na muna sa sentro ba?
0: O bitaw, gyud na itong ituyo, gani, gyud nga, nahuna-huna na ito nga, mas may padaghano ng ito mga dealers sa kabaranggayan para di na maglisod. At the same time, makatabang po nila para sa livelihood ba? Okay, panginabuhi, masanim, alam mga kaginansya-ginansya mga kahigalaan. Diba? Ano, raman na diha. Wala tayo kong oras, mga silingan, nga ikalabyog pasunahan. Salamat kay sinong pagpaminaw.
2: Kuya RJ, ang last sa itong kalipayon kay number 6, Kuya RJ. Salamat sa inyong pagpaminaw, mga amigo. Bye-bye! Kinisibula, Toy!

pod inyong Kuya RJ. Nagasalamat, congratulations sa tumanana og may galan nito na kalabay ng adlaw sa tong load. Kinigapos Kuya RJ ninyo, nagasalamat once again. Hangtudugma sa mga oras og istasyon. Bye-bye! Og pag-ayo-ayo. Yan ang katapusan sunatan sa titulo ng kisay nagkanta. Text dahin mo ha. 0948-129-6249. At mga mag-dealer, moro po ninyong tawagan ha. 0948-129-6249. Bye-bye! Og pag-ayo-ayo. Maing adlaw, Martes.

0: pigo, pika lang may ade.
1: Wow! Super sarap! Gaip ko, pe!
2: Onsa na inugigo-pigo, pre, ha?
0: Hala, may pulis!
2: Onsa na, ha? Onsa na?
0: Dali, sir! Apil di rin higop!
2: Uy, kahumot ko na, onsa ba na?
0: Igon, ade, kahumot, ang Rafa Herbal Coffee, sir!
2: Rafa Herbal Coffee?
1: Tilawi ka ni, sir! Di ba ganahan ka?
2: Baby, kalami! Kalami!
1: Rafa!
2: Kalami nga mutagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Barato na, puno pa sa sustansya. Nagikinahanglan sa atong panglawas. Kaya ang Rafa Herbal Coffee, adunay spirulina, turmeric, mangosteen, moringa, o green stevia.
0: Sir, higop na sadya.
2: Unsa?
0: Sa Rafa Herbal Coffee.

0: Ini ang paghinlo sa imong dugo, pagpakusog sa imong immune system, pagpahimsog sa imong bodily organs, and of course, ang overall function sa imong kalawasan. Plus, mahatagan pa kag enough nga enerhiya nga murag daw nakatumar ka og multivitamins. Pero kini, mas safe, mas luwas gumikan kay kini mismo gikan sa kinaiyahan. Ang atoang mga produkto ang Sed Panyawan Plus, Sed Panyawan Garlic, ang atoang Sed Liniment Oil ug usab ang atong Sed Kogon Herbal Capsule. Karong adlaw mga higala kay suon pagaisguta nato. Kini nga atong usa ka higala nga nakapamatuod sa kaayuhan gamit ang produktong herbal sa Sed Marketing. Paminawon nato karon mga higala kay suon kini atong higala si Ma'am Anali Kutara nga matud pa pipila na siya sa kaadlaw sa ospital ug gisakitagtian ang iyang anak nga wala gyapon maulii. Pinaagi sa pagtumar sa atong Sed Panyawan Plus ug ang paghaplas sa Sed Liniment Oil natabangan ang atong higala. Paminawa.
1: Sakit kay iyang tiyan nainunya ni atong sa ospital pila mi ka adlaw dito naabot ang lamig mga 3 days ug gyapon ayo iyang tiyan motong nay nagtambag namo nga magpalit daw mi og Sed Panyawan Capsule ipa 3 times a day daw sa iyaha para mawala ang sakit sa tiyan. Mato akong gitry. Okay man na ulian man iyang sakit sa tiyan na pag after sa kaadlaw.
2: Isa kaadlaw ni mo pag-take.
1: Pag-take na ako niya isa kaadlaw na okay siya. Mato nakagawas mo yung hospital.
2: Okay. So, mga after mga isa kaadlaw ni mo pag-take o kaning kuan, kaning Panyawan Herbal Capsule. Kaning Panyawan Herbal Capsule ni siya nga mangustin and luyang dilaw. No? After ito, one day lang ni mo siya ipatake ito na okay na din siya.
1: Na okay na siya.
2: So, nigawas na yun mo sa hospital ato?
1: Oo, nagawas na yun sa hospital kay pagkuhan niya, take niya o ka ng Sed Panyawan Capsule. Nakalibang na yan na siya, mga itong naayo din siya.
0: Ang Sed Panyawan Plus, mga igalang isu, nag-aangkon sa mga sangkap ng makatabang aron sa paghumok sa imo ang nanggahi ng mga klase ng mga gidigest or kanigikao na to. Ug mapagawas na to, kini sa mas natural nga pamaagi. Mao kanay usa sa mga maayo nga mahatag sa Sed Panyawan Plus nga kapsula. Kung ikaw nag-suffer karon sa ginatawag nga constipation, ayaw pagkumpiyansa igsuon, gumikan kay timan ikanunay nga kining pagpugong-pugong sa pagpagawa sa hugaw, posibleng magpabilin ang mga makadaot nga mga toksin sa imong lawas, hinungdan nga nung adunay mga problema susama sa colon cancer. Mao kanang importante kayo digalang igsuon nga kung unsay imong gipasulod sa imong lawas, imo gihapon kining mapagawas human nga makuha nimo ang nutrisyon nga gikan sa imong gikaon. Ug usa digalang igsuon, kung ikaw kanunay magatumar sa atoang Sed Panyawan Plus, matabangan ang maayo nga regulasyon sa imuhang digestion and of course, insakto nga asido aron ka ng imong lawas makapagawas o insakto nga amount nga makapahilis sa imong pagkaon nga mapagawas nimo kini sa labing natural nga pamaagi. Pagtumar sa mga produktong herbal sa Sed Marketing, gumikan kay kining atong mga produkto proven and tested nga maayo. Inyong nabati ang atong kasika sa panglawas. Hatod ka natos maayong kamabuton sa Sed Marketing. Ang tigama o tigapunapun sa mga nagunang mga Sed Marketing products. Sama sa Sed Panyawan Plus, Sed Panyawan Garlic Capsule, Sed Kogon Herbal Capsule, ug ang Sed Liniment Oil. Apil pa ang atong mga Sed Celebrity Soap, ang Sed Celebrity Kojic Soap, ug Sed Celebrity Beauty Soap. Kasika sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Suwerte!

0: Lucky Radio time, it's exactly 12 o'clock.
1: Kini ang Lucky Radio 94.9. Mualagad kaninyo sa musika, kalingawan, o puno sa pagtulunan ng mga programa, labas ng mga balita, o mga hisgutanan sa katilingban. Kining tanan, inyong mapaminawan. Kini sa 94.9. Lucky Radio. Lucky Radio. Lucky Radio. Suerte. Lucky Radio.
2: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
3: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
4: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
5: Kinsa siya!

0: dinhilang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Musta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Inaot pa untang anaa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Kumusta man, tanan na to mga suking tigpaminaw? Salamat yung kainyong tanan kay nasa likod nining mo ang tulumanon ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Parehas anang Wonder Herbal Oil. O nang haplas nga walay kaparehas, no? O niya ka nang ato ang Wonder Animal Vita nga vitamin sa inyong mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus. O diba? Ang atong Vitron Drops, ang atong Vitron Syrup, ang ato apong Vitron Tablet. And of course, pinaka the best na to nga produkto kanang Wonder Herbal Coffee. Ania napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Ania napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Ania napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasay syrup unya napod na siyay kinini ang capsule. Unay na kanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ah, balakad tayo eh. Ano importante ning mubalak ta? Ilalom niining punuan sa mangga. Nagpahipi kining naulipon sa mapakyasong gugma. Sa matag segundo sa panglantaw mga kasakit na hulma. Walay hunong sa pagbakho. Kayang nahiaguman walay sama. Sa imong gibuhat nahugno ang hataas kong paglaom. Nabali ang nahasumpay na unta natong kaugmaon. Natupas ang mga pangandoy kong maputlion ug nawa ang akong pagkamainampon. Nawatas-watas ang lama sa kalipay nga akong gikuptan. Pagsakit sa dughan ang akong natagamtaman. Pagkutlo sa kinabuhi mo ay akong nahunahunaan aron sa umaabot ti na kini madugangan. Apan sa kalit nahulog ang dahong laya. Nabundak sa akong atubangan og nitugpa. Ingon sa gusto niya akong kalimtan ang makasamad ng mga panumpa. Og mo'y akong pasulabihon ang akong umaabot nga uma. Ingon sa nanumbalik kanako ang nakalimtan kong kalibutan. Kalibutang puno sa paglaom og mga pagtulon. Isang gamay walay makatalib sa kanhi kong pagkabuutan. Una na kaputli ang akong kasing-kasing apan imong gipasipadaan. Putli nga kasing-kasing gipasipadaan. Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw sa Tudling sa Mga Garay.

0: Okay, kailan kaya alang to kanin yung tanan mga pinalanggang tigbaminaw sa tudling sa mga garay? Atod kanin yung sa pinaka the best na to nga mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Katong mahiligon kay panghaplas. Abisag di gud pong kahilig ka ng gipamaulan siguro ka, gisakitan kag tiyan. Kananay something imong gipamati sa imong lawas, na? Gamit ta sa produktong Huwander Herbal Oil. Induta ba gini kayo? Istingi ra gud ninyo ning Huwander Herbal Oil kay epektibo kay ini, na? Katong wala pa kasulay mo, try mo kay nindot kaing gabiton ang produktong Huwander Herbal Oil. Paminawa oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Huwander Herbal Oil.
1: Unsa ni imong gamit, ma'am, nga kuan? Oil ba ni?
2: Oh, kanang Huwander Oil.
1: Ah, Huwander Herbal
2: sir,
1: Oil.
2: Kini siya nindot ni kay siya, sir, nga kuan kay daghan na kaya ko nagamit ani.
1: Mm-hmm.
2: Yan, pila ni ka butilya ako nagamit.
1: Mm-hmm.
2: Kung ano siya, maisa ni siya sa mga panghaplas. Tapos, murag gindot yung paminaw og mga haplas na ko.
1: Mm-hmm.
2: Yeah, dili po siya kuan ka ng baho dito para sa kanang atong mga habol.
1: Mm-hmm.
2: Dili siya baho, humot gid siya. Daw, kanang masamad ko, kanarag niya akong itambal.
1: Mm-hmm.
2: Kanang masamad ko, mapilot na yun ang mga kuan.
1: Samad, mga samad.
2: Ang samad, oh. Papilot na yun. Kanang nindot yun sila yun. Kanarag yun pirmi akong gamiton.
1: Dugin na ka nagamit ani, ma'am, nga haplas, kini nga Huwander Herbal Oil.
2: Oh, nakahurot na ko og mga kanang tubol, mga 15 ka butilya na. Padang pasalamat lagi ko sa aning Huwander Oil kay kini na dayon akong gamiton nun. Din ako ang gamit og lain. Kay nindot kayo ni siya.
1: Nindot kayo sa to, ano? Nindot kayo
2: iya. Oh, nindot kayo siya.
1: Pangalan day og address day.
2: Ay, si kuan eh. Si Carlita ni Ermita. Taga Blanco, Balingasan.
0: Ingon ana kanindot. Kanang ato ang produkto nga Huwander Herbal Oil. Kanang atong Huwander Herbal Oil, ang gisudlan na plastic bottle green ang taklob. Unya, kuan kanang nagit siya markang manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Unya, ang yahang label wala gi-sticker. Dili sticker ang label. Kuan gid siya kanini ang shrinkable film ang gigamit nga printed, ha? Ay gyud mo kumpiyansa. Kanang nai Tyler kay wa pun milabot ana dinamo ah. Wa mi apil ana, no? Bantayana ni Huwander Herbal Oil karon kay pertindagan ng gasun-suon. Makapalit sa dili mao. Looy pon. Okay. Manaway unya mingon nga sa maning

0: Marketing Incorporated, ha? Kay luoy po rin tao no kung malipat ka ba di mo imong napalit kay perting daghana kuno na karon apay uban nanuroy kuno na kay gi pakapinan kuno ganang baldi og planggana una unsa naman oi ni napa kuno uban ga lecture kuno dia sa barangay kay na kuno insurance wala man mi ana wala mi anang mga baldig planggana og mga insurance wala na kana po nga tong Wonder Animal Vitamin ay po na ato nagbuhig mga baboy manok kabayo kanding vitamins man ni vitamins. Morning vitamin sa inyong mga kahayupan. Labi na kanang baboy kay baligya man na dapat bugat ang timbang. Unya nipis kayo ganang tambok baga og unod mong kunay lamis karne gud. Lami po ang karne sa hayop kon ang imong gihimo nga vitamins Wonder Animal Vita. Unya kanang kabok kay daruhan man na ipainom nag Wonder Animal Vita para nga kusgan paminawa o, na testimonya nagamit ni sa produktong Wonder Animal Vita.
1: Testimony ko sir, kabahin sa Animal Vita sir.
2: Okay, sige sir, akin sa itong pangalan.
1: Si Roy Pumadura ni sir sa Bonifacio, Misamis Occidental.
2: Mm-hmm.
1: Pagamit na ko sir sa Animal Vita, niwang manguto kayo sir ang baka nga akong ipainom.
2: Mm-hmm.
1: Sa diyang nag-inom siya sa Animal Vita, ni kusog na siya bagkaon, kayo nangyang inom, kusog na puminom ang baka.
2: Mm-hmm.
1: So sa tulo lang ka, gamit ako sa Animal Vita, nakita na ko sir nga ang baka na nambok, nangunod na gyud ang baka, ang abaga niya nga bahin.
2: Mm-hmm.
1: Diyan karon ang baka, kusog mo kaon, kusog mo inom ang baka, diyan karon tambok na gyud ang baka.
2: Mm-hmm.
1: Kay kung wala kita nagamit og Animal Vita, ang atong hayop, lahi ra gid ang tubo, lahi ra pud ang pagtambok sa atong hayop. Yan atong awhag sa mga naminaw sir sa produkto bitaw sa RSB Trading, labi na gyud sa atong Animal Vita, nga gamit sila sa Animal Vita kay maayo gyud siya nga purga og bitamina para sa mga hayop.
0: Nana kanindot no, produkto Wonder Animal Vita. Kanang Wonder Banaba Plus, may pud na. Labi na itong na yung mga bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. No? Katong na ay problema sa pagbawas, pagpangihi. Indot man eh kay Wonder Banaba Plus, ang plus ano niya mangustin. So effective ni para sa itong mga kaigsuunan. So mutry ka pagamit ani. Wonder Banaba Plus. So, kana imuhang bato diya sa imong kidney, kalingawan maghilis ani. Basta mo gamit kag Wonder Banaba Plus.
3: Akitan ko mangihi. Kina ako kidney stone. Okay. Lagi ko, ang piyotin ko kugod sa akong mga tambal ba.
2: Uh-huh.
3: Karon, pag inom ko, ang akong ihi, murag mga balas. Dala sa pag-ihi na ko, ang murag mga batos siguro to.
2: Mm-hmm. Nadalas siya. Yeah. Pag tumani mo sa Wonder Banaba Plus.
3: O karon, ina ko kita mong ihi. Hayahin na ako pag-ihi.
2: Okay, salamat yun kayo sa Wonder Banaba Plus.
0: Nana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus mga pinalanggang tigpamina. Garay ko ang silingan na minaw ni mo Nilson Buwansa ni taga Kitaw-Tao. Shout out ko na ni Dila og Dudong Bindo. Mardi gikan ni Prinsesa Mayra ng Ginuman. Ako si Luloy Salado, ako ipagaray ako mga apo si Elish, Laling, Gigi o Kiang Kiang. Labi na sa kong asawa, ako apong pagaray ang Dufra member sa Bato-Bato Davao Oriental. Shout out dito sa Bigang Brokjes, Virginia Andahaw o Mami Bibi. Pagaray ko sa Aloy family o Humamoy family. Pagaray ko sa Mandipol family o Nakila family o Binanaw family. Mambo family o Pina family o Amugis o Dakawan o Tanang Nagpuyo sa Sanipon, Kibawi, Bukidnon. Lani Merla, Mama Dadang o Justine sa Purok Bagong Silang, Sanito Ipil, Sambuanga, Sibugay Province. Kining ato ang produkto nga Vitron Drops. Indot po ni kaining Vitron Drops eh. Pinagintong mga bata nga bagong na tao nga taman og 1 year old, may mani ipainom gyud kay ang bata ganan matulog, ganan mukha, ganan mututoy, no? Paminawa ng testimonya na gamit og Vitron Drops. Bata ha, may pagkatao taman 1 year old.
2: Kinsay nakagamit sa Vitron Drops?
4: Ay, kung ako ang apo manggod.
2: Ah, so ikaw ang nag-text, ane?

0: na siya pero di ta kasabot.
1: Oh, di ginato oh. Masabtan.
0: So dali na kayo sa gatoon.
1: Oh. Oh, dahil puro buyag pod ang bata himsog gi kayo pod nga gigamitan na mo og kwan.
0: Vitron drops.
1: Vitron drops. Maura aduna na yung gamay kay balog gitang bata ba.
0: Okay. So mo ra na yung gigamit sa iya ha.
1: Oh, mo gid ta karon mo lang gyapon ang gigamit. Nagpasalamat ko sa produkto sa RSB Trading.
0: Pangalan na to?
1: Si Joseph Tumaroy. Excel sa Buangga Sibugay.
0: Okay, salamat kayo sir ha. Salamat kayo.
2: Manana ganindot ang produkto ng Vitron Drops. Ang Vitron Syrup na yon, para din sa ito ang mga kaigsuunan nga na ay mga anak po nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase. Di pagyod kayo hinga tulgon. Morning Vitron Syrup kay vitamins plus iron kaya po ni. Para ni sa mga anag-edad og 2 to 12 years old. Paminawa o, testimonya, nagamit siya og Vitron Syrup.
0: Salty Amy, nganong nagamit mo aning Vitron Syrup?
3: Ay, giubo manggog maayo ko yan. Ya, murabita gulay kaayohon ba?
0: Giubo ang imong apo?
3: Oo.
0: O niya, imong ipagamitan aning Vitron Syrup?
3: Oo.
0: Wala na siya nag-ubo?
3: Wala na.
0: Naulian na siya?
3: Oo. Sige, magkukuan niyang ubo kanini ang sington sa maayo.
0: Mag-ubo siya basta sington sa maayo. O niya, wala po sa gilantan?
3: Wala po.
0: Wala po. Kana lang ubog yod.
3: Oo.
0: So kung mag-ubo na siya, ang imong gigamit, kinirag yung Vitron Syrup.
3: Oo.
0: O niya, paggamitin mo sa Vitron Syrup, okay na siya.
3: Umiangay man siya, kuya.
0: Hmm. Kinsa ni pangalan na to?
3: Kuan, Mili.
0: Mili nga.
3: Pirulino.
0: Taga?
3: Dirisa, Negros.
0: Negros. Okay, sige, salamat kayo sa paggamit ninyo, anak ma'am, ha?
2: O na, ang Vitron Syrup, ang Vitron Tablet po, para po ni sa mga nag-edad o 13 anyos patas. Apil na ni ang mga nanay, mga tatay, mga lulo, mga lula, mga mama, mga papa. Apil na sila sa paggamit sa produkto nga Vitron Tablet kay epektibo ni para nila labi na gyudtong limtano na wanay ganang mukaon ginagmay na ginatulgan. Vitron Tablet gyoy katapatan at.
0: Unsay atong experience?
4: Okay man, may man imong kaon, may pud imong tulog. Ang di ka ginahan mo kaon, atong di ka ginahan mo kaon karon may na nga mukaon.
0: Dugay na ka nagamit, ani, kaning Vitron Tablet?
4: Mga, ano siguro, upat na ka bulan.
0: Upat na ka bulan.
4: Oo.
0: Hantod ka ron, nagamit paghihapon ka. Kaya makapaganas pagkaon, niya makapagana po sa pagkatulog.
4: Oo. Mga lalaki nga, nindot yod.
0: Nindot yod, gamiton.
4: Vitron Tablet. Mga, kuwala ko din eh, mga silingan. May lang gamit po.
0: Ang Vitron Tablet, pod?
4: Oo.
0: Okay. Kinsa ganito itong pangalan, sir?
4: Ani. Luloy.
0: Luloy.
4: Wason, taga Kabasalan, Sambuanga, Sibugay.
0: Okay, Kabasalan, Sambuanga, Sibugay. Sige, salamat kayo sa paggamit aning Vitron Tablet.
2: Ingunan na kanindot ang produkto ng Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Daray ko sa Balinsua family, yung anak, Luz Tuntun Balinsua, Diosdado Balinsua, Philo Balinsua, Imelda Balinsua, Wilma Daguman Balinsua, pamilya ni Luz Dalu. Dalugaog Balinsua sa may Purok Kumintang Gango Labuyo Sambuanga Sibugay Province. Si Tuntun Balinsua, dagang salamat. Kumader Consit akong Father Pedro diya sa Iligan City ug sa akong partner nga si Nonoy diri sa Ipil. Salamat mercy ni diri sa Ipil. God bless. Ya manimbaya ko akong mga parente diya sa Butuan, sa Barangay Bitos ug Carmin, sa Magaso family, Our City family ug Bulando family. Ug tanan na lang nga nakaila nako si Titing Magaso sa Barubo, Valencia City, Bukidnon. Katong-atong mga kaigsuonan bitong gididaan sa pagpangapil, ang mga panahon nga ano nga kana bang kwan ba? Kana bang gididaan ka sa pagpangapi, kitaas kang sugar. Kani atong Wonder Herbal Coffee, wabili ko'y dao kay ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man. Choke ragyod. Wala kay angay problemahon kay ang gigamit pagpatamis stevia o niya di po gani kulbaan kay nindot ba ni kay more po ni herbal kapi nga akong natilawan nga dili po lang to. O niya, dili po manimaw herbal gin ba? Lami gyod. Sa lakton ka pag-story, lami o mag-enjoy ka sa ato ang Wonder Herbal Coffee. Unang atong gidasig atong mga kaigsuunan na nga. Kanigyan atong gamiton ng Wonder Herbal Coffee. Parti lami ah. Lami gyod ng Wonder Herbal Coffee mga pinalanggan digpaminaw. So katong ato mga kaigsuunan kung gusto mo kuan kape kanang Wonder Herbal Coffee. Mao ni atong gamiton ha. Wonder Herbal Coffee. Di ba lami? Lami na. Ay mo kabalaka kay lami gina kanang atong Wonder Herbal Coffee. katong mga hiblaron stilan iko ta musugot anang mahiwi atong nawong maotro atong linakwan tungod sa blood pressure kay naman tay huwander cardio care o manay makatabang para nga mo circulate og tarong ang dugo sa

imong lawas, ha? Healthy imong heart, makafunction siyang tarong ng Wonder Cardio Care. So, maunay maayong i-take buntag kudto hapon or buntag hapon para sa dunay mga taas kayo nga blood pressure. Maunay atong ipagamit ng Wonder Cardio Care, mga pinalanggang tigpamina. Ya, kana po rin ito ang produkto nga kuan, kanini ang Wonder Hemo Aid. Maupo na yung pinakanindot. Hindot po kaya ito Wonder Hemo Aid. Ay, tunabi ito yung mga almoranas. Itong ato mga kaigsuunan nga problema yun sa ilahang kolon, anang galisos pagbawas, kolon problem ba? Pwede ka mo gamit sa tuang produkto nga Wonder Hemo Aid. Ang atong panahon karon, di ta kasabot sa tuang weather na, usay ulan, usay pod, kalit lang init kaayo. Unang subawan ka, hilantan ka, ubhon ka, kana nga mga balatian tanan, ato nang ma-prevent basta magamit tag Wonder C+. Natay produkto nga Wonder C+, so nga nang atong Wonder C+ nga product ba. Nindot nang gamiton mga pinalanggan tigpaminaw kay kanang ang atong lawas nagkinahanglan gyud og vitamin C. Dilang ka mo produce tong lawas ana. Mo na kinahanglan mag outsource ta o say ang mga vitamin C makuha tong ikan sa pagkaon. Pero kung ang pagkaon nga to ikaw na adlaw-adlaw apoy sulod nga vitamin C, wa gyud kay makuha ang vitamin C. Mo nang mag-inom ka. Ako, everyday ko nag-inom mag Wonder C+. Namatay capsule, ana. Namatay capsule ng Wonder C+. O niya, naapod tay kanang syrup, ana. O, na-capsule, naapoy syrup sa Wonder C+. Mga pinalanggang tigpaminaw. So, di ka magmahay. Ah. Nindot kayo ng atong Wonder C+, mga pinalanggang tigpaminaw. Una, imong testingan, imong suwayan, imong gamiton. Ingunana, kanindot ang atong Wonder C+. Ha? Sa mga naminaw na to karon sa Ginayon Family, Paypayon, Lakda Family o Talasan Family, nagpagaray si Jen Ginayon. Kung mamanita, maniha. Papang earning, maniha. Kuya Dudong, maniha diya sa Santa Maria, Subatnipa. Coming from Juicy, Maniha. Salamat kayo ni mo, Kuya Cardo. Thank you so much. Tara na din ako, akong Mama Maria sa Dato Mantangkil, Arakan. Akong magawa nga si Tuto Lintan. Ako self, pag-aray Michael ng Turil, Davao City. Pag-aray na ako akong anak nga si Megan Fuentes Galarpe. Huwag ang iyang mama nga si Jeneline Fuentes Galarpe. Pamiligan City, nagpag-aray si Noy Galarpe, Nuli Galarpe. Timbayan ako silang Cruda Family, Asna Family, Pilos Family, Polistico Family, Ruluna Family. Timbayagi ka ni Inday Kuruda, taga Purok Otso, B, Upper Mahayag, Nuevo Ilocos, Mawab. Salamat ka inimo, Kuya Cards. Thank you so much. Atong hatagag pagtagading entry sa balak. Okay, kung ano ni Pinadani G... Uy, G. Hill Bilyasan. G. Hill, G. Hill Bilyasan. Poblasyon lang tapan mo kiro magkailalagi kung ano eh. Oh, ang title siya balak, ikaw ay bugtong itik na nagkaangkaang ayay. Anong kakaangkaang muning itika ni? Anong hatagag kinabuhi? Alang ni kanin yung tanan. Dili mo ay akong tuyo, pinangga nga pagkaot sa bukog sa patay tang kagahapon. Nasayod ako nga kutkuton lang sa imong dughan ang labihang pagmahay. Dili ako buot nga malanog nga inalisbo sa kagahapon tang patay. Manglusot lang sa mga katuigang natunas, aron mo ay musudya sa kabangis o kabaniaga. Panili ako malimot, kanimo mahal ko hangtod garon, lunhaw pa sa akong panumduman. Nagatong gabi nga atong gisawaan, pagdimdim ang makahubog nga alak sa duha ta kagugma. Kung mga inumol, stamistang mga pasalig o panumba. Sa duteng tiniyak sa limbong mong mga bakak, matunaw lang di ay sa pipila katulo sa mapait kong luha. Bisaad ka kanako nga matuod pa nimo mahimong muhunas ka ng dagat. Mahimong matumpag ato mga bukid o kining lunahong dahon sa kakahuyan. Mahimong usa ka pagpamilok mga larag o mahunlak sa yuta. Managi mong gugma nga rin kanako magapabiling ligon o barog sa bisan unsang uno sa kapalaran. Timani kini Paskwala pito kabungtod akong gilapus-lapusan. Nagandam kong tubig atong duhang kaliguan. Usama pa ko ni Batala, pupuon ko man ang mga bituon o ipurong-purong sa imong agtang kabayuon. Pero sama lang ako sa balili nga gitunob-tunuban sa mga taong lumalabay lamang.
Paskwala. Ikaw rin

untong itik nga nagkaangkaang sa lapad ning basakan ng akundungan. Dili ko man buot bukikiyon o bulikato ning mapait kong kagahapon. Panipugos mo man pagtuli ning linghod kong pagbati. Entry ni Jihil Bilyasan, taga-poblasyon Lantapan, Bukidnon. Ikaw ray bugtong itik na nagkaangkaang sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: karaoke. Alang to kanin yung tanan mga pinalanggang digbaminaw. Pero madun ako, ano man ko yung oras. Salamat kanin yung tanan sa pagpakiguban sa programang Tudling sa Mga Garay. Kuya Cardo Villaronte mo ingon, ang Diyos atong alagaran. Pinagis tinuuray nga pagservisyo sa iyang mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: Lucky Radio Time, it's 12:30.
2: 94.9 Lucky Radio. Suwerte.
3: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
4: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
3: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure, usa ka traidor nga sakit? Tumud kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
6: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to sa Mati City. Actually, dugay-dugay na ako nagtumaran eh, kaya ako hypertensive person man ko, high blood ko. Sa di ang nakainom ko na aning bila-bila for how many months na, ang dugo na ko bisag na ako'y maintenance, na yung panahon nga po nga mutase ang level, pero sa di ang nag-maintain ko aning Paragis bila-bila herbal capsule, sa pagkakaroon, wala na yung pulpitation, di bagsak na akong blood pressure na nag-maintain siya, naigig ko na wala ko mabati nagkaluya.
7: Sa haplas yan, sa...
6: Dere ko sa liniment oil, ka ang giganahan ko sa Paragis Bilabila Liniment Oil kay pati gani katong mga kwan ako katol-katol na igo kong buni pastila duwara kaplasan ako wala siya dihagod sa herbal capsule ko ning bilip ni kuha na kay nagkay mga food supplements karong ng mga panahon ng nanggawas wala man tayong nga nagkuhan barato siya pero very effective para sa ako kay ako guys ang nabati nga giga sa buntag pa yung hapon labi na sa kanang coffee diigig ka mo bati yung kaluya mugay na ako na naranasan gina ako na wala na yung nga unsa nga kuhan God's gift siguro ni nga klase ang manufacturer ani nga gigiyahan po sa Ginoo. Okay kayo ganyan gumawaan ng mga herbal.
3: Mogado ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Di na ka mag-agwanta pa.
8: Alarat, my love! Mungutan ako ni mo, mahal ko ni mo, o dili?
9: Dili.
8: Puslan lang way nagmahal, may pamatay!
10: RMN Production Center. Mudalit ka rin yun yung nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon. Bun-bun-bun o pipinika.
8: Nganong mauman kini ang akong kapalara? Ako masayod kung kinsan akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Aron matibway ni kanan.
11: Pwede ko. No. Bada.
8: Bati asa ni mong naong huilak. May oy, masaktan sa tadiro.
11: Isamot ka bati mong naong kamihilak ka ba jigaw?
8: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
11: Dugo! Dugo!
8: Silang ko!
9: Imo na ko check ko. Pero, bakas niyo na ko. Gato na ko ikaw.
8: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
9: Bunsa?
8: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
12: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
8: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog, mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
12: Jacob.

0: bot o pipingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o pipingka.
1: Kini nga drama gidalit rinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyod sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. Sukad nga nag-apply, mananag yun kalainan nga nausab na yun, luspad to siya karon, may nakayo.
5: Taas din ang sugar si mga asawa sa
4: 11.7.
5: Karon?
4: Karon, nagkuan mi atong miaging simana pod 7. Karon, 6 na lang jud na ang result.
5: Aning baba?
4: Baba na. Gikan mong kudiha.
5: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
4: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Caniete.
5: Simong
4: bana Amado Caniete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello, hello. Kumusta? May adlaw na sad mga igala, mga suki na muskanginan. Niya na sad inyong alagad sa kanginan, Ray Arellano. Nga, makiguba na sad kaninyo, nining atong makalingaw nga sugilanon, Burburo Bibingka. Aba sa dili pa, shoutout time! Okay, shoutout nga to sa Manager Nilo Tadio, Father Roy Espera, Ray Hurbura, Sumipo Family o Dumagit Family diha sa San Isidro Bohol o sa tanan usab ka tigpamati sa Tibuok Bohol nya hinautan family o Gumup As Family diha sa Barangay Napo Alicia Bohol unya Hubintino Sumipo Jr. o sa Tagig diha sa Tagig City Lady Grace Lucas from Tagbilaran City Ray Bones sa Luay Bohol Ana Marie Diaz Racasa sa Malungon diha sa Sarangani Province. O ginguman ni Divine Gonzalez. Shoutout ni Maria Divine. Shoutout sa Carmen Bol. Carmen Davao del Norte. Okay. Una lain sa gikay to ni Shadow Founder sa Bisay Pangagzelong si Radar Director Oji Kumpok Racasa. Unya na sa gipagreet si Bangisa diha si Chanis siya Jinx Court Guntilyak Guntuangko Agantuangko ha dalagi si Jinx Court Gantuangko diha sa Luginsan Cebu gikan ni Ricky Bangis Garing ang bagong negosyante sa liquid dispensers gipilog-ilog kata na nanibong building permit Okay, magigilap pa dahil na. At ang mainom-luman nga, hubog nga naabdan nila ni Jigo o Nonoy si Lala Chayla na midoyog sila sa kasumanan o nahubog silang tanan. Nagkatugin daw si Nonoy o Lala. Pero wag yun magpatinta lang itong pida na si Jigo. Ingon nini ang nahitabo. May gala, niya dahil ay sumpay nga itong sugilanon. Bud-bud o bibing-bing-ka.
1: Impirno ko. Diko, uy. Bahala na lang ang taong mapurgatorio. Kay madahag pag-ampo, kay saadto ko sa masugma sa impirno. Gawas, Digo. Barong dayon. Ayaw patintal, ho.

0: Onsa ma si Mala? Makigsulti na ko ang doktor?
1: O, takla. Nagpaabot siya karon sa doctor's clinic.
0: Ah, sige ma. Makigsulti ko. At doon ko ang doktor.

May mibara nga ugat sa o ni Mama. Hinungdan nga usahay malipong siya. O maglisod sa paginawa. Nagkinahanglan siya og operasyon. O girefer ko niya ni Dr. Jonathan Go o Dr. Aura ko. Aron maoperahan dayon si Mama Simbala.

ni Ana sa nagluhod og dagampo alang sa kaluwasan ni Mama si Mala. Lord, mura kong mabuang sa paghuna-huna. Kung nasa o niya kong kwarta alang sa operasyon ni Mama si Mala. Tabangiin taon ko, Lord God. Tabangiin taon ko. Giyahi ko, Diyos ko.

0: Ay, bilib kay ko ining mga panday nga grupo ni Rineng at Agatori Inayawan. Pas-pas kayong may trabaho alang sa paglilubit sa itong payag, Jigo.
1: Oo, Nay Maria Picat. Kugihan kayo na sila. Mauna nga, dili buhay mabakanti nilang trabaho.
0: O, bitaw.
1: Sa dili pa madugay, awa na madisinti na niya yung tao na atong gipoyan.
0: Din man tao magpwarta, oy, Jigo.
2: Ay! Amo na pinindutan man ang Maria Picat. Pindot lang ba? Kwarta na yun.
3: Checo!
1: Sinalat niya pa yung unang.
0: Ni ama ni babaeng kundatan.
1: Nay Maria Picat!
4: Unsay sunod nga mahitabo.
5: Nagkadaghana ang ihap sa atong mga kaigsuunan nga naputlan og tiil tungod sa diabetes. Daghan sa mga Pilipino ang biktima sa sakit nga high blood. Lakip ni ini ang sakit usab sa stroke. Ug ubay-ubay ka mga pamilya ang nawad-an og mahal sa kinabuhi mahitungod sa heart attack. Kini ang panahon aron kita mas mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga makatabang. Ang solusyon sa maong inyong

0: Atian, paragis, bila-bila, paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Kung magkaidaran na ang usa ka tao, dahil na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
2: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa atong Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
3: Tanarawang ko, Androng, kanina yun akong jabiti. Panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
2: Ikapila man mo si Imnon?
3: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
2: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
3: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kung sa kuan oh diabetes. Kani oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na. Hantod garon. Parang way problema.
2: Haplas nagagamit ka haplas sa nay?
3: Haplas niya. Haplas sa Paragis nagamit ko. Susi madagsaan.
2: Tagaasa.
3: Takan aper lima to.
2: Unsa maingon nato sa ato ang mga kaigsuunan na ini nga naminaw kagon.
3: Kapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian jud ko.
1: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bila-Bila. Aron kitang tanan healthy anytime, all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-Bila. Dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug iyang gihaplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
4: Usay mong kasinatian sir?
5: Tatinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko mati ito tagom. Kada adlaw gyud na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ning ula ito masugatan, biyahe mati ito tagom. Pag uli na ko sa balay, muna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila, kaluoy sa Dios, mawala gyud akong paminhod sa akong kalawasan.
1: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
5: Sa bila-bila haplas gyud, kay mauna yung makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gyud sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood gyud, ako nasinati na ko karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas, bila-bila gyud, nga haplas gyud, bila-bila. Na ako sa Hinguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
1: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bila-Bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kinigi na ma sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
7: Diha na mo, Diego.
8: Nanay.
9: Wala.
8: Ay,
9: ako. Time sa milakaw, nanay mo ba eh? Timaan nga, huwag yun sa Macau yun, nang lalat.
10: Diego, Noy.
7: Lalat?
10: Nag-unsa mo din eh sa inyo.
7: Agi pa rin ubuwit na akong kumpayag. Yawat na lang ba nga madisinti gamay?
9: Di po na ano kwarto ni Bajigo, lat. Aron kung magkadayon mo, naamoy kong galingong kwarto. Ay kung batin ang kama ba?
10: Kining Ingo, nakabantay lagi ko ni mo. Daghan na kay ka

0: kita.
1: Igu-igu lang, weh. Igu-igu lang.
2: Samot pag makuha yung kwarta. Daghanyo kayo. Natibangan man. Kay matinabangon man kayo ni akong migaw. Daghan kayo gitabangan dito sa syudad. Murag programang Sugbo numero uno, special edition.
1: May aman ka. Unsa may akong ikalaga di mo daylat?
0: Mangtana lang kuko.
1: Unsa man?
0: Nabalin mangkot ko sa kwarto kapi eh. Kining... Wako ni mo hilapti?
1: Isus, sa bisita si Presip Santa Maria. Di ko mahimo ana, uy. Di ko kahimo ana. No, bad na.
2: Na. Saksi yun ko ana lahat. Ha? Di yun kahimo kung migo ana. Kutub reginis tanaw.
0: Kining... Go. Ano man lagi-lain-lagi akong t-shirt na gisulo pag mata na ko,
1: Gilisan ti kalat. Basa man kayo nang buko-buko ni mo. Gilisan ti kag-t-shirt.
0: Onya, be. Lain naman sa vlog yung akong shirt o panty, be.
1: Saan mo nakaihi man ka?
3: Wow!
1: Adi ay. Mong gilisan ti ka, pero nagpiyong ko.
2: Ilisan na yung masabi si ka, uy. Ala, nakaihi. Murag bata.

0: Oi, amor, sa ba ba mo? Gano ba ka?
1: Goal, Matiyan. Huwag naman na niya ko yung titakla. Wala ito't paggawin siya.
0: Pitaw sa. Nagabantesap ko. Gano ba ka?
1: Nini na lang ka, titakla siya, papa. Dili na.
0: Aw, di na siguro kay Juan magkahat ni ograsyon.
1: Gutom na ko, papa.
0: Ah, gutom. Tugay! Tug, rumuha lang imong kagutom.

0: dali, Chico. Sunod ako sa likod sa bay.
1: Tiningrat. Gidahalagi ko ni mo din is imong bay. Kung sa'yo pasabot ini, imo na kong ditaban? or mag-ipon na ta?
0: None of the above.
1: Unsa man di ay?
0: Kining ko.
1: Kulidis ma?
0: Ko bangkot. Love ko ni mo, di ba?
1: Mulang?
0: Wala ko. Musukot ka sa tanan kong gusto.
1: Ulat. Bisan unsa? Ikaw na guna.
0: Very good.
1: Sige lat. Sulti unsa imong gusto. Kay ora mismo matuman dayon unsa man. Lat ha? Unsa man?
0: Usa ka po ano kung kalabag ko.
2: Okay.
0: Please kung labas akong mga bulingon, B.
1: Ay, pati!

0: Suman seunahan.
1: Unahan rade ay. Why beli mana? Asa mangapita?
0: Sa unahan, sa Picas Barrio.
1: Swa.
2: Nanay.
3: Ay, nang Maria Picat. What's the matter?
4: Hain si Jigo, ang pinangga na kong anak.
3: Ala, may uban na tong lalat nang...
4: Unsa? May uban siya itong babaeng kuragan?
3: Oo, nang Maria Picat.
4: Akon mauna, sundi dito. Ayaw pasag dito ang amigo ni mo.
3: Ha? Huh? Uy, nga naman nang...
4: Katigalig unsaon itong lalat? Hukukira na ba itong babayana? Daug-daugan pag ito.
3: Ala, bitaw nang no...
4: Ambot ba ko nga nung nakagusto mga Zigo na mabayhana,
3: ay? Ay, gwapa man.
4: O, lagi, pero ngilan o batasan. Di makaon si Ring. Tawa man noon. Lakaw na, noy. Atuan na itong amigo ni mo.
3: Oh, nang. Pero mungutana sa ako nang.
4: Unsa man?
3: Bungol ka?
4: O, dili, uy. Buyag.
3: Di ay. Kisa may amahani by Zigo, be?
4: Ay, nabuang ka na nun, eh. Ano kung itong naghisgot ka kung gumahan?
3: Bangag sa ilong! Hi!
5: Kaayuhan, gikan sa kinayahan.
6: Kaayuhan, gikan sa kinayahan.
5: Programa, hatod ka nato sa GFMQ Marketing. Maghatag ka nato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil, o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
7: Gusto ka ba ang mutilaw sa Paragis Bilabila Herbal Coffee? Kabalo ka ba nga ang kape? Makapalagsik og dugang sa atong energy levels. Makasuporta sa atong brain health. Ug makatabang sa atong health performance. Sama na lang ni Ruelco Studio nga nilagsik ang panglawas sa sige niyang inom ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
8: Sir, mayong hapon nakita na ka sa Parba Pharmacy, sir, sa Aras Asan. Nag-wait, sir. Nakita ko nga itong ibati, sir.
9: Nagpahit ko Paragis Bilabila kay nakatilaw kong sako ko ang bag. So, yung siya nga nindot ko kayo. Initry ko. Nagpahit ko sa Parba Pharmacy. Nagpahit ko Bilabila o sa kabaks muna. Then after, o sa kabaks, maminaw sa panglawas. Ngayon, magpangihi. Maayon magpangihi mo ba yung batiyon ko. Sa lahat mga coffee, lahat mga batiyon, buto-buto na lubdob. Sa lahat ng coffee, pero yun sa Paragis Bilabila, na-feel gina ko, ana, wala nang buto-buto sa brugdug. Tapos maayong magpula sa mga ayos ang pagpangihi. Mga gina ko na bantay sa Bilabila, maayong gina kapi ha. Mandayaw na pagpangihi, wala nang buto-buto sa brugdug. Ang mga gina ko na ko, ana, bantay sa Paragis. Maayong gina siya sa tapang lawas. Ruel Custodio, ang panuigon, 51 anyos.
5: Mogado ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.

0: Capsule, Rafa Herbal Capsule. Di ka na mahasol, di ka na maguol. Mga sakit, di ka duol. Rafa Herbal Capsule. Mapalit sa nagkadayang farmasya, dinha sa inyong lugar.
1: Kini ang Lucky Radio 94.9. Mualagad kaninyo sa musika, kalingawan, o puno sa pagtulunan ng mga programa, labas ng mga balita, o mga hisgutanan sa katilingban. Kining tanan, inyong mapaminawan. Dinhi sa 94.9. Lucky Radio. Suerte. Radio.
2: Importante nga masairal ang kahalangdon sa maayong panglawas. Kinahanglan natong ampingan ang himsog natong kinabuhi. Kauban ang mga produkto sa RCC Herbal Products Training. Rafa Herbal Capsule, Rafa Herbal Coffee, Rafa Herbal Oil, o Rafa Eye Protect. Inyong mabati sulod sa pipila ka gutlo. Programag magpasabot, magpahinumdom, o magpanayag sa tinuod nga gugma sa atong panglawas. Dugma sa maayong panglawas.

parmasya o ga mga butik. Karon atong lakbitan may galang mahitungod aning Rapa Herbal Coffee. Lami kay ni kapihon ang Rapa Herbal Coffee. Actually mo puni ang atong kape no. Matag adlaw. Unsa may mga benepisyo di ay Kuya RJ? Anang Rapa Herbal Coffee. Ang Rapa Herbal Coffee maghatag ni kusog og alertness nato adlaw-adlaw niya. Wa pod ni siya caffeine. Una nga dili ta mabalaka. Maayo ning alternatibo sa ordinaryong kape para sa mga health conscious nato nga mga kaigsuunan. Oh. Kay kasagari ron health conscious naman gyud kay ipagkamanghimong health conscious nga ang kinabuhi nato kausara baya nimo nang mag-amping gyud ta. Ang Rapa Herbal Coffee makatabang po ni paglig-on sa atong immune system og pagpugong sa sakit. Ngano man, namagod ni spirulina mga kaigalaan, nga mo paligon sa atong immune system, muna puno sa protina, vitamin B og iron. Tabang ni may gala, makigbatok sa kakapoy og stress. Detoxifier pag yun ni, makatabang paglimpyo sa atong dugo og sa atong atay mga higala. Nasad ni mga kaigsunay mangustin nga antioxidant. Nagapanalipod po ni slawas batok sa free radicals. Mupaminos niya ng panakit o paghubag. Maayos pamanit, makatabang pagpasina o pagpalambo sa atong kutis. Tiaw muna. Plus ang malunggay or moringa. Ang kargado po vitamins C, A o calcium. O paligon sa atong kabukugan o manalipod sa atong kasing-kasing. Maayos mga idaran, labi na itong mga dali kay kapuyunon. Dali kay kapuyon. Niapag yun ni turmeric or luyang dilaw, anti-inflammatory. Makatabang batok sa panakit sa mga lutahan. Maayo po sa panunaw o ingon man sa kondisyon sa atong atay. Magatabang pagpakunod sa kolesterol. Plus ang stevia mga kahigalaan, mga karapamilya. Natural nga patamis, natural nga sweetener nga wala gyoy kaloriya. Maayo para sa diabetic, dili makapataas sa blood sugar. Maghatag ng tamis nga lami nga luwas sa kalawasan. Makatagamtam ka katamis o niya lami, pero dili siya sugar. Dili siya artificial may gala nga sangkap, kundili stevia gyud siya mga kaigsuunan. Muna'y nakanindot sa atong Rapa Herbal Coffee. Nga tinood yun nga herbal, dili kaingon nga pulong lang. Herbal gid siya mga higala. Unang makatabang gid nato ni mga kaigsunan adlaw-adlaw mga pita sa Rapa Herbal Coffee. Rapa Herbal Coffee, nagkapi ka na, baskog ka pa. Ayaw pod kalimti ang atong kapsul matag adlaw nga tanan. Rapa Herbal Capsule mo palagsik sa atong lawas aron ta dili basta-basta mataptan o matakbuyag balatian. Kung danan pod mo'y balatian, mas dali niyo nang malingkawasan pinaagi sa tumada adlaw-adlaw. Pag tumar, Rapa Herbal Capsule. Ang ato pong haplas, gusto mo haplas, may galang nga humot, nindot kaayo, bugnaw na ipagkahalang-halang pod Rapa Herbal Oil. Ingon man ang atong Rapa Herbal Rub, pahidrahupay na. Magbiyahe bitaw mo, gamit mo niya itong Rub, ipahidrahupay na. Ang ato pong Rapa ay protect ka pa na para sa inyong mga mata. Aron nga ang pananaw klaro niya ang mata pag yun protektado. Rapa ay protect.

maghimo na sad sa pagpaminaw diri sa atong tulumanon matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw Sabado. Sulod ta sa usa ka oras mga kahigalaan tagaantag pagtagad ang lain-laing mga kaagi sa kinabuhi. Nagipadangat diri sa atong tulumanon ang inyong pagabuhaton katong na ay mga interesado diha. Nga mupadangat sa ilang mga kaagi sa kinabuhi ala ipadangat lang pinaagi sa pag-send ni ana sa atong email. Katong mga interesado diha mag-email, text lang mo no. Karon nga amo mong ma-replyan kung asa napita mo nga email mag-send. Pwede mo text sa atong numero ang 0948-129-6249. Balikon ko may galang atong text line. 0948-129-6249. Aron matagaan tanag igong pagtagad. Aron na mo mong ma-replyan o asa napita mo nga email mag-send. Apilan po ng inyong mga ubang details ha. Inyong contact number para mahibalumi. Huwag pa nang litan, may galag natin mga ipaklaro kay ang inyong mga usay, mga agi di bitaw masabtan. Usahay po ng mga sugilanon magtuyok-tuyok din ato may gala matuhog kung unsa gipunto. Hala, ipadangat lang na din kay atong atagag pagtagad mga gala. Ipadangat diri sa atong tulumanon ang Dear Kuya RJ. Kaya ato ginang pagabasahon. Hala, kumusta ang tanan? Hinaot nga namos mayong kabutang karong orasa. O welcome diri sa programa. Si Kuya RJ lang gihapon ni ang inyong kuyog, mga kaigsuunan.

magkasakit. Paghatag og kusog kanatos adlaw-adlaw nga paningkamot. Muna'y mga rason kung nga nung nanginahanglan ta og suporta sa atong lawas, Rapa Herbal Capsule. Dili man siya direkta gyud maigala, maingon ato nga tambal sa unsa man diha nga mga balatian, apan dako kainig puntos makatabang gyud sa atong kalawasan. Ngano man bisag unsa ba nang imong gihambin diha karon nga sakit, importante ba ya nga atong ipabalik pagbakod ang atong immune system? Kung nalukapan na ng imuhang immune system diha, niubos na na pag-ayo ang imong resistensya, pwes kung mutumar ka sa Rapa Herbal, may galang alerto. Ibalik ka na nga mahimo siyang himsog, baskog, piskay aron nga mabalik sa normal, no? Di ka na mag-antos imong mga sakit. So, kung wa ka pa'y sakit, mas labing maayosad nga mutumar ka na sa Rapa Herbal Capsule. Nga naman.

normal ang imong cholesterol level? Dili mo sa ka ng bad cholesterol? Oo. Normal ang imong pagkatulog? Normal ang imong pagbawas? Basta kay dako kay puntos may gala ang atong pagtumar sa Rapa Herbal Capsule, mga kagalaan. Unay na kanindot anang amaong kapsula. Doon nabitaw ta mga higalay user sa product nga taga Surigao del Sur. Matod pa niya Kuya RJ, abini mo. Sawa pa daw siya may gala ni tumar sa Rapa Herbal Capsule. Kanunay gid siya magpanluya. O kanunay siya may gala mo sinati og pagkaluya. Dayon dili siya may gala makakatog. Di siya makakatog na niresulta na gani sa iyang kanunay pod nga pagkabalaka. Kay basig maunsa siya, na-anxiety na, na-insomnia pa, kay di lagi makakatulog in town. Pero sa dihang gitumar niya, ang Rapa Herbal Capsule, giadlaw-adlaw niya pagtumar, duha ka kapsula to iya ha? Kaya ron nga ma-address, duha ka kapsula, 3 times a day mga igsoon. Duha ka kapsula 3 times a day, abin ninyo unsay nahitabo. Sa pagkakaroon, mapasalamaton kay siya. Matod pa niya, Kuya RJ, okay na gyud kaayo ang akong pamati mo na nga padayon siya karon kay na okay naman siya, usa ka kapsula na lang, katulos usa ka adlaw, usahay gani malimta niya, di na siya maabot og 3 ka kapsula, duha na lang. Usahay gani pinakaubusod pa niya, paningkamutan gyud.

Rafa Maigala. Romeo Alpha Foxtrot Alpha. Rafa Maigala. Muna yung spelling na R-A-F-A. No? Dili na R-A-P-A ha? Dili ping Rafa kung dili F yun na R-A-F-A. R-A-F-A. Ayaw giniyog tuguti nga magkapalit mo glain o niya mingog pareha ng Rafa. Ayaw ginintahon. Ang Rafa Herbal Capsule, dako kay nig ikatabang nato may gala. Kini maong food supplement, makatabang ni aron nga paligunon ang natural nga resistensya sa atong lawas og malakalikay tas kakapoy, makalikay tas sa grabe nga stress og uban pang sintomas sa kakulang sa nutrisyon. Busa, kung gusto nimo nga ligon, lagsik og himsog ang lawas, ayaw kalimti ang regular nga pagtumar. Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule niya sabayan pag inato may gala og katulog og insakto di ta magsigig kabilar dayon inom tag saktong ginaganon sa tubig mga higala apayit sige kaina unya ayo pod pag palabi ang mga pagkaon nga makadaot likay-likay ta ginagmay diha tilaw-tilaw lang kuan ba kuhit-kuhit lang birada ba? Kuhit-kuhit lang kay kini magkaidara na ta di na kita kumbaga sa una na pura naman ta sa una nga buras ka kaayo. So sa pagkakaroon nga idadidara na ta, control-control na yun. Kaya doon na naman tayo mga balatian. So sa laktod, ang Rafa Herbal Capsule, unsa man ang inyong mga balatian diha, nga gipanghambin karon. Sigurado yun, makatabang yun ninyo mga kaigsuunan. Rafa Herbal Capsule, mga kahigalaan. Ang kauban na ito, may gala. Tumara, 20 minutos, sa dilipa mukaon, aron mas himsog o protektado ka pirmi. Rafa Herbal Capsule. Natural nga proteksyon, natural nga kaayuhan, atong matagamtaman sa Rafa Herbal Capsule. Unya ka ito mga mahiligon sa kape, asog din ninyo ang inyong adlaw sa natural nga kusog, mga pita Rafa Herbal Coffee with spirulina, turmeric, mangustin, moringa, o stevia. Rafa Herbal Coffee na ta ha, atong imnon. Ha, kada inom may gala, doon ay binipisyo na ito nga makuha. Sabi na ito mga nanagpuyo diyas mga bukid-bukid, inigbahada niyo sintro, pagpalit mo Rafa Herbal Coffee kay nindot nga kape. Napuntay ka ila ay, ha? Gibati isag panakit sa iyang tiyan, o niya kay layo lagi sila in town sa sintro, wa na'y farmasya kay gabi ina. Kulbaan siya kay sakit na iyang tiyan. Abi ninyo sa iyang gihimo. Nangapira siya. Rafa Herbal Coffee. Mga pipila ka minuto na kalabay, abi ninyo, niarang iyang paminaw hangtod yun nga nahingpit pagkawa ang iyang panakit sa tiyan. Ingana na kaepektibo ang Rafa Herbal Coffee. Huwag tang na mga panuhot-panuhot diha ba. Rafa Herbal Coffee, di po ka mabalaka kay no sugar content. Ang sagulan na stevia gina mga kahigalaan. Munang watay angay kabalakan bisan pag ibawala na ka mga pea. O kiragig kaayo basta kay Rafa Herbal Coffee ang imuhang pagkapihon. Rafa Herbal Coffee. Lami nga kape, herbal. Ano na kanindot, anak? Nagkapi ka na, baskog ka pa. Rafa Herbal Coffee. Og ang ato, may galang Rafa Herbal Rub. Kining atong rub, nindot sa ni may galang rub. Doon ay menthol, eucalyptus, peppermint, may gala with negative ion pag yun. Nindot yung atong Rafa Herbal Rub, mga igso. Nabi ninyo, kining atong Rafa Herbal Rub, makatabang nila. Labi na itong mga panuhutunon bitaw kayo, dagatunon sa biyahe. Ludunon kayo, mo atake din kabuhi. Gamit mo ni Rafa Herbal Rub kay humot ni bugnaw o niya halang-halang. Oh, nindot kay ni Maygala, makatabang ni ana mga skin problem bitaw diha, na may mga samad-samad, katol-katol. Makatabang yan po ni, hidhirin ninyo anang Rafa Herbal Rub. Oh, humot, bugnaw, halang-halang, nindot kay po ni sa atong paminaw, Rafa Herbal Rub. Labi na sa atong mga nanagtatay, mga katiguangan diya nga, gusto mo gamit o grab. Napuntay rab ha? Rafa Herbal Rub. Then dayon mga kaigsunan ang ato mga higalang Rafa Herbal Oil mga suking tigpaminaw. Rafa Herbal Oil makatabang pud ni sa lain-laing pamati sa lawas diha bitaw. Sakit atong kalawasan, gibati tag tumang kakapoy, gipamaulan tungod sa kahago sa trabaho. Ha? Ato mga magpahilot, magpamasahe kini, makigbatok po niya ng mga dapaw-dapaw bitaw. Ala, gamit mo aning Rafa Herbal Oil, mga higala. Nanisagol nga himag, na abukado, na ay peppermint, na may galay sagol ni nga lemongrass, na ay gabon, na ay mangustin. Basta mga herbal, giusa aning

maong herbal oil. Nindot ti panghaplas bugnaw halang-halang nindot sa nigihapon sa tong pamina. Rapa herbal oil ha ayaw kalimti na napo na sa mga butika. Og ang atong Rapa ay protect. Na kay katarak, na kay glaucoma, na kay eye strain, astigmatism o guban pa. Na ipagpamulas mata, murag na imusampong sa imong pananaw, ayaw kumpiyansa hiintahon. Basig mo na yung makaingong mabuta kasimbakog sa'yo na magi mga posibleng mahitabo may galang pag magkaidara na ta, muhanap atong pananaw. Pero labi na karon nga bata-bata, pagka nang 60 years old, di pa na ang hiintahon nga mag-antos kakulian sa mata. Oy. Pero gumikan lagi kay naabusaran ang ato mata, bisan og di at tangay manghilamos, kikas init, manghilamos, aso sigarilyo, makadaot sa na, kakuwang sa pag-inom og tubig, makaipikto po na sa atong mata, kanang paglugod-lugod, kanang pagkapuling, binaglugod-luguron, agoy delikado na muna ay kuyawsad nga himuon mo sa imong mata, imong lugod-luguron. Ang imong buhaton, patuloy, pataki lang hinuuna. Sa Rapa ay protect aromasulbad na ang mga kakulian dinha sa inyong mga mata. Anara mga igala, patuloy lang sa Rapa ay protect mga pinalangga o mga minahal nato nga tigpaminawan ha. Ana lang. Rapa ay protect mga kaigala. Mapalit po ni ha sa inyong mga suki di ang farmasya at butika. Kanang lima ka produkto, ang atong capsule, ang atong coffee, ang atong herbal oil, ang atong eye protect o ang atong herbal rub na sa mga butika at farmasya sa inyuhang mga lugar. Pangitaan lang ha, kung naamo din sa Agusan Sur, Surigao Sur, o sa mga dapit na kadungog karon ng atong Sibya, naras inyuhang mga farmasya di butika. Pangitaan ang mga products sa Rapa nga hinimo sa RCC, Herbal Products Trading. By the way, ayaw po niyong kalimti may gala ha, sa kanunay ang ato pong Rapa Herbal Rub, mga suking tigpaminaw. Daghan na po kayo ang tigamitan ani karon, no? Niining Rapa Herbal Rub, gumikan kay na uyon magukay sila sa kanindot may gala sa atong rub kay kanabang humot siya gyud. Unya, dunay pagkainit-init halang-halang. Bugnaw-bugnaw. Masa ka na. Imuhan ng ma-feel may gala ang pagka-komportable gyud. As imong paminaw pag nakagamit ka sa Rapa. Ang atong Rapa Herbal Rub, mga kaigsunan, mayo kay ni para sa atong respiratory relief. Antibacterial po ni unya mo palambo sa atong pagkatulog. Nindot imong tulog ba? Kagamit ka sa itong rub. Ipangpahid rin mo na. No? Pain relief po siya mga higala. Nindot ilagi kayo ni atong Rapa Herbal Rub. Magbiyahe mo, gamitin ninyo na. Mga panuhot-panuhot niya, sipon o sinusitis, rayuma, arthritis, muscle pain, mga katul-katul, leg cramps, pinaakan sa insekto, labi na ng lamok. Hindi po sila ganahan magduol-duol ani pag nakapamahid ka sa Rapa Herbal Rub, mga suking tigpaminaw. Ano ito mga joint pains bitaw niya? Headaches, rheumatic pain, stiff neck, labi na tungkol sa itong pagkatulog. Panakit sa tiyan, anang giubo niya, gisipon, gamit mo. Makatabang kayo 100% natural ni may galang produkto, wagyo'y halong kimikal. Rapa Herbal Rub, ha? Pahidra, hupay na. Ang Rapa Herbal Rub, mapalit usab sa mga parmasya at butika, dool sa inyuhang mga lugar. Pangitaan lang, ha? Humot kayo na, vanilla scent, gihimo kayo ng perfume sa uban, gumikan sa kahumot niya. No, magmupatigbabaw yun ang iyang kanindot sa baho. Oy, by the way, ha, diredapita may gala sa Surigao del Sur, mga kaigsunan, ang ato mga produkto sa Rapa, sama na lamang sa Rapa Herbal Capsule, ang atong Rapa Herbal Coffee, Rapa Herbal Oil, Rapa Eye Protect, ingon man mga igala ang Rapa Herbal Rub. Mapalit ninyo may gala diredapita sa San Miguel. Ayaw kalimot mga karapa, mga tigpaminawa na sa Alars sa Pharmacy. Naasad mapalit sa Molyanida sa Pharmacy, no? Diredapita sa Maytina, San Miguel. Napod sa Public Market sa Bert Pharmacy. Palihog lang, duawan ninyo na may gala ang naasoy ng mga farmasya, ha? Then, diripod parte sa Tandag, kung makaari mo sa Tandag or sa mismo mga taga-Tandag na naminaw, mapalit ninyo ang mga produkto sa Rapa, diyanapita sa F&H sa Pharmacy. F&H sa Pharmacy, ha? Pangitaan ninyo diyan na ang Rapa Herbal Products diyan may galang atong epektibo, garantisado kayong mga

produkto, may galak. Napod yung mapalit mga kaigsunan sa Amiter Pharmacy at bang niya ng gasoline station bitaw. O gingon man sad, may galak, diag yapon sa sentro, sa Tandag, bagong lungsod, ang Life Pharmacy. Life Pharmacy Tandag. Pangitaan ninyo diyan mga produkto sa Rapa, ha? Namo diri sa Marihatag STYL Pharmacy. Diri sa Liangga, Surigao del Sur, palita sa Radyo Kamayo. Pangitaan lang si Kagawad Noel Abaog yung mga personahe niya. Diri sa Tagbina na sa Minkent Drug, ha? Maguban pa mga farmasya. Sa Barubo, tarang farmasya, bisitahin lang ninyo. Diri sa San Franz area na may gala diha sa Hana Pharmacy. Pharmacia RTR sa lungsod sa Rosario, Yolitos Branch 1 and 2 sa Bunawan o sa Hana Pharmacy. Napod sa Talakugon, GD Star Pharmacy o ingon man sa Yolitos. Sa San Luis, Masel Pharmacy. Sa Loreto, nasa Ritz Pharmacy o Pharmacia Hido. Ha? Available diya. Available diya mga produkto. Available pod may gala sa Express Radio. Oga sa Rabuya sa Pharmacy Barangay Panagangan o ingon man sa Yulitos. Bayugan City, mapalit ninyo sa It's Angie Pharmacy. Naapod sa Suwis sa Pharmacy. Mapalit to sab ninyo sa Vine sa Pharmacy. Sa Edsel Pharmacy Rotonda. Oga tanang branches sa Mams Option Pharmacy. Sa Esperanza sa Edsel Pharmacy, palita naapod sa MRX sa Pharmacy. So far ha, sa prosperidad po, nasa RDE Hibaya Pharmacy, may adlaw mga taga RDE Hibaya. Naapod mga higala din na napita sa ining HG Pharmacy sa prosperidad. Sa Kabadbaran City, Agusan del Norte, pangitaan ninyo ha sa mga farmasya po diha sa Kabadbaran. O diri sa Kabadbaran, ang ato mga produkto sa RCC Herbal Products, ang Rafa may gala, epektibo kay nga Rafa Herbal Capsule, Rafa Herbal Coffee, Rafa Herbal Oil, Rafa Herbal Rub o Rafa Eye Protect. Kanino tani atong Rafa Eye Protect ka, kay pwede gihapon ni sakitang ngipon, pwede ipatulo diha. Panahon sa emerhensya, sakitan mugtian, pwede ipataksi nung dila largo. Tunlon, pwede po ipatak sa warm water may gala. Pwede po sa ilong, naipanakit sinong ilong niya. Inyong dalunggan, pwede sa kagamito ng atong Rapa Eye Protect, ha? Although Eye Protect ang yanganan ni, pero pwede ni mahimo magamit ni mga kaigsunan.

0: ng masbayugan. Wala siya masintros pagkaatbang niya simbahan na unahan gamay. Og balikon ko sa Purok 7, Barangay Sagunto, sa Express Radio Station, mapalit po ang Rapa Herbal Products, mga kaigalaan. Bueno, mga kaigsunan, katong gusto tuod nga mag-dealer sa itong mga produkto sa Rapa, ato ang Rapa Herbal Capsule, mamaligya mo. Maligya mo kape, haplas, rub, o gangatong eye protect. Abli kayong kagayunan alang kanyang tanan, no, katong mga gusto mahimong dealer. Labi na diya sa inyong mga barangay, mintra so pa ilang dealer diha. Bisan pa mahimo mong pila mo kabuk dealer diha, total daghan man may galaga mga mamalitay pus produkto sa kada lungsod, no? Abli pa kay may galaga katong mga gusto mahimong dealer. Sa dugang impormasyon, pwede na kayo mamukontak diri sa inyuhang Kuya RJ sa atong numero may galaga para sa dugang impormasyon sa RCC Herbal Products Management, no? Contact mo 0948-129-6249. 0948-129-6249. Kato mga gusto mamaligya diya, total, makaginansya man taan ni Megala. Kanabang ginansya po nga makaginod po, no? Bintaha naging kaayo, Megala. Kaysa mangumprota diya ng mga uban, mga tindahan, chichirya, ginagbayra, makaginansya na. Pero at least doon naman po. Pero kaning sa RCC, sakto-sakto yun kayo na may pabor, ihatag po ninyo, Megala, sa atong presyuhan diya, mga kaigalaan. So, ana lang, contact mo ito mga gusto mag-dealer, dinapita Bandas Prosperidad, diri sa La Paz, diri sa Bayugan. Aside sa pharmacy, mahimong mapalit po ninyo sa itong mga dealer diya. Para katong uban, sa mga kabaranggayan, di na mo anas pharmacia. O katong paboros pharmacia, pabilin sila. O katong naas mga kabukiran, pwede kayo. Bisag asa ito mga mahimong di gusto mahimong dealer, hala, contact mo, diri ka na ito, araw ito masabot-sabutan, mga igala, ha? Paplastar ang tanan. 0948-129-6249. Muna, numero may galang, mahimo ninyong kontako na diri sa itong RCC Herbal Products to mga gusto mahimong dealer. Bueno, may galang, niya nagkaroon. Ato na ang tagagpagtagad may galang, laing sugilanon, gipadalaso sa kababay nga si Mary Joy. Kanimo Mary Joy, kung nagpaminaw man ka, yan ang imong kaagi sa itong programang Dear Kuya RJ.
1: Dear Kuya RJ, una sa tanan kuya, tuguti ko nga mga yung katahuran, maayong adlaw. Ako di ay si Mary Joy. Ni ako karon kuya nagpuyo diri usa sa mga barangay. Sakop sa lungsod sa San Luis, Agusan del Sur kuya. Kuya na agad yu ko nga ipadani akong kaagi oy pamasin nga kawas makahatag ni kalingawan pod sa mga naminaw. Kakuhaan po nila kuya og pagtulunan. Og aron masabtan ninyo ang kinatibuk-an nga mapangitabo sa akong kakahapon. Akong balikan ang mga kanihaing panghitapo. Apan muhangyo ko ni mo kuya sa pagpatugtog sa awit ng uloa, naguluhang hulog ng langit. Haumusap nining istorya sa kinabuhi nga akong gipaambit.

0: mga bats o ba nito?
1: Bat! Balik kami din niya!
0: Sige. Mo, andan ako taon-taon lang kay doon na pag may mga asikasahon, Pedre.
2: Ah, makalipay po kayo, no? Ngayon, ano rin kadagan sa mga tao? Nga, nakiglambikit. Sa importante kayong

Pero ingon na pud kapaspas ang kausaban ni Efren. Napag-o pa ba ka siya? Dili man siya ingon na sa una. Apan karon nga pila namin katuig ginag-upan, nagawas ang iyang kinaiya. Ginoo, ikaw nun tayo mag... Ek nga...

0: akong amiga mo.
1: Ngaon sa anak?
0: Nga, iming lang ng be honest, papa mo. Isa mag-antos kay nana. Nga, pinamira ka pa sakitan.
1: Anak, dili mahimo. Kasado mi ni papa ni mo. Ha? Pamilya ta, di ba? Dili pwede nga. Dili pwede nga. Ato siyang biyaan.
0: Pero ma, pimi magkinibasikitan mo. Iyak kang sumbagon. Iyak kang kanang bunalan. Bisagunsa na lang ma.
1: Aray, kadyot lang anak. Sakit ang ako.
0: Lala, na may dugo man itulog sa mong paa mo.
1: Aray, sakit ang ako. Sakit ang akong puson, anak. Sakit kayo akong puson.

0: akong panuhuton ko, Rapa Herbal Oil.
1: Sa akong pamaol, panakit sa kalawasan, tuhod o mga lutahan, Rapa Herbal Oil lang.
0: Kung ubhon si Inday, Rapa Herbal Oil. O kung magpamasahe si Mister,
2: kinigi hapon, Rapa Herbal Oil.
0: O diba, sa tibuok pamilya, protektado ka. Kung sa panimalay, na ay nakatambay nga Rapa Herbal Oil.
2: Rapa Herbal Oil. Adunay mga pinasahing sangkap gikan sa piniling herbal. Giitos, gi-purify, o gihimong epektibong haplas. Ang Rapa Herbal Oil. Dili ka paakulong lamok, makahupay sa panakit sa kawasan. Labad sa ulo, ubo, hilanat, subaw o trangkaso. Butod o sakit sa tiyan, panakit sa kabukugan, o nanghubag ng mga kaugatan. Maayong haplas sa babaeng mabdos, pinakan sa mga insikto. Maayog yun. Ang Rapa Herbal Oil.
0: Rapa Herbal Oil.
2: Mapalit sa mga butika, authorized dealers, o niining istasyon. Atong paminawon ang nakatumar na ug magpamatuod sa kaepektibo sa Rapa Herbal Capsule.
3: Sir, si pangalan ko, sir?
4: Malungkoy Dalasay.
3: Malungkoy Dalasay. Sir, nagamit ka og Rapa Herbal Capsule. Kumusta, sir? Say, pampunira to, sir, magpaminaw ni Mato, sir. Katong na...
4: Ang akong lawas, ang akong sakit sa hawak, ang nakuha.
3: Kung sa may gigamit ko yung sa ako, Rapa o kato sa capsule. Tagasa kayo, sir, asa mo?
4: Mabuya.
3: Mabuya.
5: Purok city.
4: Purok city, mabuya, para may kumunta.
5: Sakit kami sa kumunta.
3: So, sa una, sakit kayo mong lawas, mong hawak.
4: Nakuha, sir.
3: Nakuha, sir, pag inom, Rapa Herbal Capsule.
4: Kapag sakit, sakit na ako, sir. Pagkapuntang, nalibang.
3: Nay dugo pagkalibang nimo pagkalibang niya pagwani kalibang dugo paginom nimo nawala so sister sa una nagkakuan siya no sakit ang kaluwasan dahil pagibati nakainom og Rapa Herbal Capsule hindi gawas ang dugo so ipagawas so sister kamo to delikado to mapundo sa sulod asa kay dira pa taga
4: magbuya sa kamuta
5: Purok City
3: ni Purok City
5: barangay na sa barangay
3: na mo
5: ang kumusta.
3: Lapas na siya.
5: Lapas.
2: Okay. Pagtumar sa Rapa Herbal Capsule, aron dili na tamahasol, dili maguol, mga sakit dili kaduol. Rapa Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o authorized dealers sa inyong dapit. Sa Rapa, imsug ka!
1: Sige, higop, kalami ade!
6: Wow! Super salap! Gaip ko!
2: Oy, unsa na inog higop-higop niya, ha?
7: Hala, may pulis!
2: Unsa na, ha? Unsa na?
1: Dali, sir! Apil direng higop!
2: Oy, kahumot ko na, unsa ba na?
1: Eh, good ade kahumot ang Rapa Herbal Coffee, sir!
2: Rapa Herbal Coffee?
6: Tilawi ka ni, sir! Di ba ganahan ka?
2: Baby, kalami! Kalami!
6: Rapa!
2: Kalami nga mutagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Barato na, puno pa sa sustansya. Nagikinahanglan sa atong panglawas. Kaya ang Rapa Herbal Coffee, adunay spirulina, turmeric, mangosteen, moringa, o green stevia.
1: Sir, higop na siya dya.
2: Unsa?
1: Sa Rapa Herbal Coffee.
2: Sige doy, timplahi. Rapa Herbal Coffee, mapalis sa mga butika, store outlets, o niining istasyon.
8: Atong pamatiun karon laing magpamatuod sa kaepektibo sa Rapa Eye Protect. Kakulian sa mata, naulian na.
9: Okay siya gabitun. Natural man ang sa pagtulo na to, hapdos, pero pagkataon-taon, mawala na siya. Oh, yeah. Murag bugnaw naman na itong mata niya, hayag na itong pananaw. Okay man siya, ganaan, samit-ani. Mamunang sige.

0: na may magpalitan na ani diri. Mori kali man na mo niron nga palit. Tapa ay protik. Okay ni siya kay natural man na nga hapdos pagtulo kay taud-taud bugnaw naman kayo na may mga diperensya aton mga mata. Di kay ngalisay ka ning abog ba makasuksok malimpiyog na akong mata. Gayag akong pananaw. Kay wala naman itong magbarabara diri sa atong mata. O mo ni kayo sa'yo mag-akuan man ko mag-extra man kong patulo ani. O.
1: Mapalit sa nagkadaiyang farmasyag butika o sa uban pang authorized outlet diha sa inyong lugar.

0: Salamat kay Efren, ha? Salamat sa kanunin mong pagsapot. Buutan kagit kaayo. Di na tingali ko kita og lalaki nga parehan mo kabuutan.
1: Ayaw ko pala ka, ha?
0: Oh, unta, Efren. Dili ka mabago. Kung unsa-unta ka kamaayo karon, magpabilin unta na.
1: Ay kabalaka na. Magpabilin na, di ko mapag-uoy. Alang nimo, ha? Nanumpagod ta, gikasalgod ta. Ikaw ang babae nga kung igugmaon. Huwag panggaon, wala na ilain pa, ha?
0: Salamat, Efren. Salamat, Efren. Salamat. Salamat sa mong pagmahal. Asa ko? Efren? Efren!
2: Mo?
0: Anak? Ma?
3: Mayo, anak, kay nagkamata ka na. Nahikatulog ka yun, sukad nga na dala ka na mo din sa ospital.
0: Oh, asa si Efren, ma? Asa si Efren? Bago ay lang may nagkasultima ni Efren.
3: Ay, nagdamgo ka siguro.

Kuya RJ, pait kayo eh. Mapay akong nadangatan na ospital ko. Kuya Arts, wala ko kabantay ni Antong nagsapak manday ko, kuya. Ang akong tiyan, tulo ka buwan kapin. Lapit na mag-upad. Nakakuhaan ko, tingali tungod po sa consumption lagi. Sige ko ka-stress. Tungod usap sa inimuan sa akong bana, kuya. Kaingon ko, kuya, o, tinuod ka tong among panag-istorya. Apan di item ko na lang ang tanan. Tungod kay nabag-o naman siya, kuya. Kanabitang panultihon nga may lupad. O may kawas ang yung tinuod na kinaiya. Muna na itabo ni Efren nga akong bana, kuya RJ. Labihan ka palainom. Bisag unsa nga ilim nun, kuya. Makahubog. Dayon, barkarista pod. Og ang nakakrabi pa kay apil ang bisyo sa pagpambabahi, kuya. Iya usab nga gi sudlan. Mauto nga.

0: Nan karon ha? Unsa may problema nimo ha? Unsa may problema nimo?
1: Ari, Efren, nasakitan ko. Efren, nasakitan ko. Buhi ko, Efren.
0: Unay angay nimo ha? Makalagot kang babayhana ka. Ha? Naglagot ako pag-ayin nimo niya.
1: Efren, aray. Kansakit sa... Kisukmak ko nimo.
2: Ma? Mama?
1: Anak?
0: Oh! Unsa man ha? Anong sipat-sipat ka man ako? Musukol ka?
2: Pa, ganong imong sumbag si mama?
0: Mone angay si mong inahan, nga dili makatak-om sa iyang ba-ba. Kanunay magyaw-yaw, pagkauwawan pa ko, kahibaw namang yun, nga kining mga panimalay din eh, nagdikit-dikit, di ko gusto, nga gubo niya, ang akong reputasyon.
1: Reputasyon? Unsay gusto nimo? Unsay gusto nimo, Efren? Pabilin ko nga, okay? Suportahan ko ikaw. Suportahan ko ikaw sa iba mga pinuang.
0: Sige. Yaw-yaw pa rin ang yaw-yaw. Kay makahiyagom ka, ha? Punan ko pa lang imong naangkon gikan din sa ako mga kamot.

tengon ako si Efrey na ang lalaki. Nga makahatag na akong tinuod na kalipay. O man sa ubang mga lalaki nga niagis akong kinabuhi. Doon na pa'y ubang

akong gipaliparan. Kay akong gipalabi si Efren. Kay nagtuo ko nga managsama mi nagkahinig ug maay. Apan kalit lang siyang nalupad, nilupad. Nigawas ang iyang tinuod ng kinaiya. Dili lang. Kaluoy usap sa mong anak. Imbisyarang usa. Buong unta siya sa gugma. Pagatiman. Apan ingon sa wala na mong mahatag. Inunua pagpakita sa dilimain ng mga buhat ang gihimo ni Efren o kinintan na nasaksiyan sa among anak. Diyos ko, ikaw ni Manti ko, akong yampo ngayon tanay. Kung iyon ani man lang ang kinabuhi di ay mas maayo pa siguro ginuog imo na lang kung ipalayo kang Efren. Kung kanunay man mamiligro ang among kinabuhi, labi na nga kanunay ko niya. Dapatan. Wala na may maayong buot. Mas maayo pa tingali ang iyong mga barkada. Magahinan pa niya saktong panahon. Noong kinamo sa iyong anak. Diyos ko, ayaw intonic pasakti. Uban sa akong anak, ayaw intonic pasakti ako.

Kuya J, pinag-usap sa tambag sa akong ginikanan o bansa akong mga iksoon.

wa na lang ko kay samok na kay Kuya RJ. Kuya, pila na may sugila nun na narbaho ko. O sa akong pagpinarbaho, wa ko magdahom.

0: Sir.
1: Ay, basta. Bani ako gi padayag nimo. Ha? Sayon ka bang yun nga idaran ako. Apan, sa tinuod lang, ang akong mga anak, sukuhay sa umang mga naaniha sa palibot niya. Moy mupugong sa kalipay sa ilang nga ginikanan. Apan lang akong mga anak, dili ko niya anak.

0: hindi ay magbase sa Panginoon. Kay bisan pa man ni puntuhan ang inahanglan niya po kong kauban. Kung masagot ka lang, ha? Kung masagot ka, hatagan ko ikaw sa imong makakuwagon. Labi na sa imong kanak. Andam ko. Ga, butabang. Atong ba iskulahon sa akong may kagbaon?
1: Opon, Sir Rutuy ko.
0: Ah, hindi ka mo to? Tinunanay ka rin ako, ha? Kaya ako na yung ipanayag sa kong mga anak. Nga doon na lang ko'y nakita, babae, na ako'y kauman. Ayaw ka pala ka. Gusto ka atong ipaanal ang inyong kasal. Magpakasal ta.
1: Oh, Sir Rodrigo, imong gigunitan ang akong, mga kamot.
0: Ay, abinin mo, Minijoy. Kuwapa ka. Buutan. Kaya nung lagi ko kung matanood ko karon o ang susama sa imo may akong paglitawan.
1: Ah, Sir Rodrigo.
0: Basta, ha? Huna-huna ang pag-ayo. Nakagusto ko din mo, Merito, sa lakto ng pagkasulti, ha? Nakagusto ko din mo. Sige, maura to, ha? Oh, para din mo.
1: Oh, sir.
0: Ibao ko ang imong anak, to ako ng ospital.
1: Oh, kisa nasulti ni mo, sir.
0: Basta, ha? Magamit ka lang nimo, ha? Dili na nimo cash advance, ha? Ako lang tabang, Minijoy. Ako lang tabang.

Kuya RJ, buutan si Rodrigo. Naimo na kong amo, kuya. Nadtong akong gitrabahoan nga usa kadako nga dry goods store. Unya, nagkasinabot mangit mi kuya kay formal mangit ko niyang gipangulitawhan. Unya, wa mapoy problema ang iyang pamilya. Nalipay pa kaniya mga anak nga nakakita o babae ang ilang amahan. Nga sama ko nun ako kuya nga buutan. Kay doon na naman ko po nagkikarelasyon sa una. Unya, gibinuangan lang. Apan nga nina ko kuya, konsensyado kay kunin Rodrigo, uy, kay buutan. Gani, dili man siya yung pag-unsa. Ako ang kunon, nga, na in love na

0: Kini nga portion hatod kaninyo sa Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Tumara 20 minutos sa dili ka pamukaon, makatabang sa lain-laing mga balatian sa panglawas. Batasan ang pagtumar. Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Di ka na mahasol, di ka na maguol, mga sakit di ka duol. Rafa Herbal Capsule. Mapalit sa nagkadayang farmasya dinha sa inyong lugar.
1: 94.9 Lucky Radio. Suwerte.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
5: Mm-hmm.
4: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
5: Mm-hmm.
4: Mura dark spots siya, anak.
5: Mm-hmm.
4: Tapos naglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala namang punti ah.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Kung maklaro nimo ang akong tinuod nga panakway, mahalon pagha ko nimo.
7: Uy, mausab sa kong gugma. Bisag hanap ang akong pananaw, tinaw ang pitik sa akong kasing-kasing.
6: Sige, ibuka ang imong mata atong patakan.
7: Unsa ka na?
6: Rafa, I protect. Napatakan ko na.
7: Oh, ikaw?
6: Misi ka mangkot ang imong mga mata. Nakuyawan ka sa akong hitsura.
7: Kagwapa ni mo. Murag anghel ang imong panagway.
6: Nasobrahan ra sa katinaw ang imong pananaw.
8: Hanap nga pananaw, mata nga dunay pterygium o cataract. Kini ang ipatak. Rafa Eye Protect. Usa kini ka liquid alkaline solution nga may elevated pH level gikan sa alkyon ionizer nga maoy nakunang sangkap nga mutabang pagpatinaw sa pananaw. Mulimpyo sa atong mata, mutunaw sa cataract o pterygium. Mutabang usab kini sa tear film production sa atong mata. Aron nga maoy mulimpyo, mapawagtang sa luha-luha o di magkatul-katuluhap do sa ngatong mga mata.
9: Rafa Eye Protect, mapalit sa mga butika, authorized dealers o niining istasyon.
10: Hans Laptop and Accessories. Hans Laptop and Accessories. Laptop.

0: Naon siya na man siya nag-apuha ninyo?
1: Ay, nagpapadlong na sadla.
0: Kay nga, ano ba?
2: Gusto kong mangapi. Ayaw ko din yung pogi. Maluoy mo. Pagkapihan ako ninyo.
0: Ay, shush! Kapiraman di ay. Buhi, iapo.

0: 94.9 Lucky Radio. Suerte.
1: Importante nga masairal ang kahalangdon sa maayong panglawas. Kinahanglan natong ampingan ang himsog natong kinabuhi. Kauban ang mga produkto sa RCC Herbal Products Training, Rafa Herbal Capsule, Rafa Herbal Coffee, Rafa Herbal Oil o Rafa Eye Protect. Kini ang programang Dugma sa Maayong Panglawas. Dugma sa Maayong Panglawas. Dugma sa Maayong Panglawas. We'll be right back.

Rapa ay protect gamiti para nindot clear ang atong pananaw. Mga pinalangga o mga minahal na itong ating paminaw. Ang ato pong haplas ayaw kalimti, doon ay virgin coconut oil. Humot kayo nga haplas. Di ka manimahong idaran aning haplasa ni Rapa Herbal Oil. Ay katul-katul niya na ang mga igalay panakit sa hawak, labad sa ulo, ubo, pinaakan sa mga insekto, sakit sa ngipon, arthritis, rayuma, sinus o guban pa. Gamit mo Rapa Herbal Oil. Gusto po mo grab, doon na po tayo Rapa Herbal Rub. Makatabang sa ninato, kanunay ang atong Rapa Herbal Rub. Mga pinalanggang tigpaminaw. O niya, panahon sa buntag, udto, hapon o bisas gabi eh. Kita mga Pilipino, di man sa magkumplito itong adlaw, di ta magkapangapi. Mga piganita, diris kape nga herbal, Rapa Herbal Coffee ha. Why sugar, stevia, nagpatamisan eh. Dili maigala makapahaplo sa tuntian, anti-stress. Makatabang pagyod pa-boost sa atong immune system. Aron di ta magluya, adlaw-adlaw. Likay ka sa stress. Kung kape man o galing, mga pi man lang galing sa imong lawas. Sukto sa RCC Herbal Products, mapalit sa mga parmasya, butika o guban pang autorisadong outlet sa inyong mga lugar. Natapos sa sabang panahon rin sa itong tulumanol para itas pagatiman sa itong lawas. O maguban ka na ito kanunay hangtod sa sunod.

0: Shed Liniment, gigama sa Shed Pharma.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang Shed Marketing, ang tighimo sa mga Shed Marketing products. Karon, magadalik kaninyo sa kasikas sa panglawas. Kasikas sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa kamaing adlaw, welcome sa atuang pagpanagubanan na karon kining atong tulumanon nga hatod kanato sa mga kabubuton sa Shed Marketing. Ako po si Mr. Panyawan ha at kauban na sa ta alang sa atuang 5 minutos nga paghatag kaninyo og dugang impormasyon kaalam og kahibalo. Aron kanang atong lawas igsuon atong malikay sa mga balatian gamit lamang ang mga produktong herbal sa Shed Marketing nga tinuod gayud nga napamatud-an nga daghang ikatanyag kakayuhan sa

0: maputol. Nasa taga mga dahon sa mga buli. Basta ako ni bahala. Pondo ka lang diya.
1: Siya ang mangunay pagbuhat o akong kapuyan. Ukupanan ko na ko niya pagpuyo din niya. Talagsaon ka rin, Ana. Misamot ang akong pagdahik ni mo.

0: Taon patika, mapatay man gihapon tika ba kay naigking god ko.
1: Unsa?
0: Kadaghan naman ko makapatay day. Kanang maigking ko, unya pakalitan ko, hala, mapatay dayon ako. Pero kun mawa nang akong kuyaw, aw, mangayo na kong pasaylo. Pero wa na lagi, napatay na nako. Nay, karon gani day o, wa pagyod mawa akong kuyaw. Ah, kapatyon nun pa ko nimo ron.
1: Pagtarong ha, pagtarong ha! Na. Tigalig ikaw rin pa siya na kung buang nga ka. Gisapot na ba ko?
0: Oh, may no.
1: Sa? Masirinan? Huwag siya dito sa katuban. Ugwa sa din sa mansyon. Hay mo siya.
0: Oh, kwardya ko. Kung may mapangitaan. Kamu may pirming nagkuyog. Kay uyab na kaha mo. Kaslo nun naman kaha mo.
1: Huwag siya magpakita na ako karung adlawa.
0: Huwag man ganin siya magpakita. Nimo na ako pa ka, ha? Ayaw na ko pangitayan ng Rinan. Wa na ko'y labot niya. Kay kung gisakitan ka nga murag gibaliwa ka lang ni Rinan ang inyong relasyon, mas labaw na kong gisakitan nga sukad niya ito. Wa gid may magkarelasyon.
1: Nang Luna!

0: Ang kahimsog importante. Mao kanang angayan nga ampingan. Ang SED Marketing, ang tighimo og tigapud-apod sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayud nga makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit kaninyo niining 2 minutos nga tanumanon. SED alang sa kahimsog.
1: Mga galing, suon ang SED Marketing products na pamatud-an nga makatabang gayud sa atong mga kalawasan. Mao nang nindot kayo nga i-maintain pag-inom og pag-haplas ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Ani karon kining atong testator for the day, atong paminaon ang iyang pamahayag.
2: Sa findings sa doktor tay nga simpre resitahan man ka
3: gastritis law di na gyud nako magaya mo nang gipatawag nako ang akong mga bata kay murag lain na magyong paminaw ko nanugon-tugon nako sa ila tungod atong sekretaryo sa kita gyud di na gyud makaya di na man gyud makaya murag nang luod nako kay ingon nako nang bahala na di na lang ko mag inom-inom og tambal maya ni akong pagumangkon ingon si anak ko sulay daw ning kuan kugun capsule basin dayo muli ang naay duha ka pad nagihatag na sa ko sa nag-inom ko ato so wala pa koy pamao duha ka kuan capsule una sa udto sa duha pa koy paniudto mo inom na pod ko asa sa panihapon antud sa siguro mga napulo ka adlaw na kong gamit anang kugon capsule may alibyo murang ayo di ay tong tambal ato ni arang-arang man gyud so nakaingon ko ana nga og wala pa 32 diri sa Santo Niño.

pinagsabay ang imuhang gibati nga high blood o taas nga presyon sa imuhang dugo o diabetes o high cholesterol, ang set panyawan capsule with garlic na kung ikatapang nimo. Produkto kini sa said marketing nga tinuod nga mutapang nato. Huwag tango ni ini ang gibamati sa itong kalawasan. Ayuan to sa ang imong sakit. Tumadya yun sa said panyawan with garlic, ang tinuod nga kasaligan. Sa kalisuro kahigpit sa panahon karon, bawal gyud ang magkasakit. Ang produkto sa said marketing, tatakining magaling. Panyawan Herbal Capsule with Garlic, gigama sa said Marketing Incorporated. Kini si Ate Press.

0: Di ka ba masugot kun magtapat ka tuog?
1: Kuan?
0: Okay naman kun magtapat ka higda. Ay, ilang panghilabot?
1: Ha?

0: Teta, I spare. Wagad mo ani Serena, napun na lang.
1: Ay tingalig to apa sa katubhan.
0: Wasa mo tambang sa katubhan, teta? Huh? Wasa dito, wasa dito sa ila.
1: Uy, wasa mo tambang siya ang trabaho sa katubhan?
0: Wala getya. Mabala ka, Jugo. Tingalig dili na mabalik si Renan.
1: Unsa? Usa dili na mabalik? Asa man siya kung dili magani siya mabalik?
0: Tingalig, may uban to siyang uyab. Tingalig, nagtaban to sila.
1: Unsa?
0: Doon naman ko nagitaguan si Renan ba? Nagtuo kung doon na guna silang uyab. Huwag mo iyang gipapuyo dito siyang payag.
2: Wala yung uyab si Renan, Caroline.
0: Tiyo.
2: Dili man makaglago na si Renan. Matundihag ka itong mga butang sa babae ngayon mo nakita sa payag. Saya ka itong namatay ngayon na han. Nagdugay na itong wa gamita.
0: Ah, di ko mututyo. Namakag ka na si Renan.
2: Sa ako nang giingon, dili mamakag na ko si Renan. Kung sa'yo gadlok, madayon ang inyong kasal.
0: Basta, tiyo, tiya. Kung dili madayon ang among kasal ni Renan, maghikog yung ko.
1: Oy, Caroline. Ayaw pagsultig sama, ana. Dako ka na sa. Bisa na paghisgot na lang anang pong hikog. Dako na kayang sa.
0: Tiya, kinahanglan may minyo, good Miss Renan. Kagibati na ako nga magdos na ko.
2: Magdos? Magpapagani mong nahitabo niya na magdos ka na?
0: Paingot kali kong magdos yun, tiya. Kay karon pa lang, murag gusto kong makaog mga aslom. Unya, lutun ko kalit. Permi kong kasakaon. Paduhong nagutingali kong mamapdos.
1: Sige lang, Caroline. Dili na mahimong mo talikod si Renan siyang obligasyon. Kaya may nahitapo naman ka ninyo.
0: Utya, doon na cute. Ako mismo magkasaksi nga. Nadili ko hubog at to. Si Renan raman ang hubog.
1: Kung mao ka na, ayaw nagkaguol. Mahina yun ang inyong kasal ni Renan.

0: Rinan, unsa nang imong gida?
1: Mga putas. Mani ato'y panihapon. Huwag niya sa'yo bukas. Huwag mga linata. Akong gipalit.
0: Magluto ko?
1: Ayaw na. Kinilang prutas ang ato'y panihapon. Kinilang bukas o sudan sa pamahol ani. Ako rin luto ini.
0: Namalit ka? May gasto ka kwarta?
1: May gamay na sobra ang kwarta nga imong gitabang nila sa ospital. May akong gigamit. Kay...

Gabiin na lang, huwag ka't mauwi si Renan. Huwag sa may pakita na ako karong adlawa. Pusit! Sukat ba sukat? Karong panimahita po na ako. Nagilikayan kong usta ka lalaki. Huwag si Renan pa. Usta ka sa op, mag-uuma. Huwag nahagit kong maayo ini. Ako panangitag paagi aron magka-relasyon mi. Dako ka ng instorto alay nako. Busit ka rinan.

0: na po nga, Speedway daw ang mura pa kapag kumunta na nga plus. Oo, nibiligan ako sir.
1: Sa Yulitos?
0: Oo. Salamat Lord na naka-delivery.
1: Kapalit. So, isa ka pa din kapalit?
0: Nagbili na po nga hapon.
1: Ah, so, mayo ang guwan.
0: Okay, ay nawas niya.
1: Okay.
0: Oo, okay.
1: Inya, kumusta? Mayo na makumbati?
0: Ayos, kaayok.
1: Kumbati na?
0: Oo, ha?
1: Pag ino, mura pa.
0: Okay, kaayok din.
2: Pagtumar sa Rafa Herbal Capsule aron dili na tabahasol, dili maguol, mga sakit dili kaduol. Rafa Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o authorized dealers sa inyong dapit. Sa Rafa, himsog ka.
3: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
4: Nakatipunan ng buong kanil, Lord.
5: Okay, sir. Ano sa may itong na-experience paggamit sa Wonder Herbal Oil, sir?
4: Maigil yung produkto, sir. Kay akong samad, akong i-apply sa Wonder Herbal Oil. Ayog yun. Duharan ako kabutangan. Ulihan na yun. Maigil si pang-apply sa mga sakit-sakit. Kay mo sunog-sunog yun sa kasakitan. Nakukupasalamat sa Wonder Herbal Oil.
3: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Rayuma, goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: Radio. Suerte.
1: Halang doon sa maayong panglawas. Inahanglan natong ampingan ang himsog natong kinabuhi. Kauban ang mga produkto sa RCC Herbal Products Training. Rafa Herbal Capsule, Rafa Herbal Coffee, Rafa Herbal Oil o Rafa Eye Protect. Inyong mabati sulod sa pipila ka gutlo. Programag magpasabot, magpahinumdom o magpanayag sa tinuod nga gugma sa atong panglawas. Gugma sa maayong panglawas. Dugma sa maayong panglawas.
2: Ariana, Ariana, Ariana, Ariana.
3: Mga karapa, kumusta? Welcome din nga itong hamubong nga panag-uban. Atod sa maayong tumong sa RCC Herbal Products Trading, ang naghimo o nagapod-apod sa mga epektibo kay mga produkto, Rafa Herbal Capsule, Rafa Herbal Coffee, Rafa Herbal Oil, Rafa Herbal Rub o Rafa Eye Protect. Mga napamatud-anag yun as katauhan nga epektibo o masaligan sa paghatag o maayong pag-atiman sa atong mga karapamilya na to diha. Tagon mo na mo mga karapamilya kay pamilya man tadiri. Mga gamit ti gamit. Mga niya may gala nagsalig. Niya may gala nagbuka ayo may gala sa Rafa.

0: ang artista kay si Talia ug ang Bini Group. Nag-abot sa Billboard Women in Music. Koneksyon sa Pilipinas, subling gibalikan. Kanis Talia, mo ni sikat kay sa una. Binas batang 90s, katubitang Marimar. Au!
1: Rafa! Rafa! Newsline!
0: Sa tuang balitang kakaiba kay dunay robot taxi. Itong napitas, China, mga ka-Rafa. Bulyaso mga pinalanggang tigpaminaw. Tungod kay ihunong trapiko. Ihuot. Atong hisayron usab ang health news na to. Alam, higit aning ato ang Rafa Herbal Co. Nakakapi ka na Pasko ka pa tungod sa mga herbal ng mga sangkap. Atong siron mga ka-Rafa, ang benepisyo nga makuha na to pinagis pag-inom. Ato ang Rafa Herbal Coffee. Og atong usab ang ato ang Weather Bulletin gikan sa Pag-asa. DOST Weather Bureau.
1: Rafa! Rafa! Newsline!
0: Mga ka-Rafa, maayong adlaw. Pizza 5 na ta sa bulan. Sa Mayo tuig 2026. Adlaw karon nga Martes, mga ka-Rafa. Ako ang inyong ka-Rafa, Julius Lacerda. Rafa Newsline Afternoon Edition na to ganito.

0: Alabi na sa May Agusan National High School. Nagitawag og One Grand Fiesta Sanhay. Nagtanyag ang mga pulisan og libreng gupit atol sa maunga caravan. Ipakita sa kapulisan ni Leon ang ilahang pakigalampigit sa gato sa katawhan. Nakip na usaba. Paghatap og nagkadaiya nga mga serbisyo, kinsa gipakusgan nini ang ilang komunikasyon. Putay ngatos komunidad og pinagi nini mamahimong ang mga ipadang-idangup sa kapulisan at sa mga sibilyan. Mga impormasyon para usaba mamahimong luwas sa nagunang krimen na ang Katilingban.
1: Rafa Newsline.
0: Dugang ta katapusan at ang hanig sa tumbalitang lokal.
1: Rafa Newsline. Rafa Newsline.
0: Patay ang usa ka 22 anyos nga criminology student. Humang kini na lumusa. Particularmente na sa May Lusong Gold Spring. Nga nahimutan dito lapit sa May Sityo Lusong Barangay Pulang Batu, Kabalbaran City. Nga nailan sa pangagialyasang si Kayle. Nga nagpuyo sa syudad sa Butuan. Sumala pa sa kapulisan na lumusang biktima alas 3 sa hapon na samtang naligo kauban ng iyang uyab o bigsuan. Milangoy matupang biktima paingon sa laom mga bahin o misulay o dive upon wa kahuas sa tubig. Dali nga mirespondi ang Kabalbaran City Emergency Response Team. Na-recover ang lawas sa biktima upon way swerte nga wa na kinikinabuhi. Tungod sa insidente, temporarong gisirado karon sa otoridad ang maong lugar para usaba sa luwas o gadili masundog na trahedya sa susamang panghitabo.
1: Rafa Newsline. Balitang Regional.
0: Ato lang tabukan na itong madagkong Balitang Regional. Siyempre, ato ka na ito sa itong Rafa ay protect. Pananaw klaro mata, protektado.
1: Rafa Newsline.
0: Una nga kartada sa itong madagkong Balitang Regional. Patay ang usa ka miyembro sa Special Action Force CONSAF. Samtang upat ka pulis ang samaran humalang ambus sa armadong lalaki at ang mga kalalakinhan atol sa pagsilbi lamang nila og waranto pare sa May Wade Puso Buntong Lanao del Sur kaghapong adlaw. Nailang namatay nga si Police Corporal Kelvin de la Cruz sa Francisco. Insa matupas sa kapulisan padulong na unta ang mga operatiba og target ang usa ka sukair diungkat. Dunay kasong murder o attempted murder sa dihang kalita lamang ipamusil gikan sa wala mailing posisyon na posibleng gamit ang usa ka sniper rifle. Bisunod niini ang pinusilay tali sa kapulisan o sa armadong suspek nga hinungdan sa pagkaangul sa upat kalain nga mga

0: para sa 5.5%. Mao nga mas kusog ang pagsaka kaysa gilauman. Sayran usaba na ang core sa inflation kundi ina. Wala labot ang pipila ka mga pagkaulo gunderiya. Ni saka usaba ato sa 3.9%, ikan sa 3.2%. Matul pa sa PSA. Tungod kini sa pagsaka sa presyo sa mga nag-una nga palaliton, dungan sa krisis sa tunga-tungang sidlakan rason, maingon ani ang sitwasyon sa inflation rate sa Pilipinas.
1: Rafa, Rafa Newsline.
0: Katapusan at ang hanig sa tumadag ko nga mga balitang nasyonal. Gimanduan sa Korte Suprema karon si Senate President Vicente Tito Soto III magpasabot anong dili siya dapat silutan o direct contempt. Uman sa iyang komentaryo batong sa

samtang gipahibalo usab sa US military ang bagong inisyatiba nga giendorso ni US President Donald Trump. Kundiin na iyang gipahibalo

0: ang gatusan ka mga self-driving sakyanan ang kalita lamang mihunong samtang nagmaniho. Self-driving, way driver. Ini ang hinungdan sa pagkalangan sa daghan ng mapasayalo sa robo-taxi. Daghang mga sakyanan ang nabangga tungkol sa pakyas ng sistema. Talawa, yun na, yun isipiat, yun yung robotic yun ay. Ang Baidu, ang operator sa Apollo Go, ang serbisyo sa taxi walay driver nga kasagaran makita sa China nga wala pa magkahatag og rason. Isipiat yung ilang sistema ni. Yung sistema, yun, securitized man itanan. Na, yun, why perfect yun, no?
1: Newsline. Rafa. Sama

0: turmeric, ginseng, ginger, malunggay na makaayo sa itong panglawas sa tumarta, buntag o tuhapon, ligon nga lawas, kauban na ito liha. Si Rafa Herbal Coffee, nagkapi ka na, baskog ka pa, available ha? Nga itong Rafa Herbal Coffee sa mga parmasya at butika duol sa tuang tag sa kamatag lugar.
1: Rafa News Live. Rafa Weather Update.
0: Ato karong i-update ang dagang panahon na ning sayong kaapunon na atong dawaton ang pag-asa sa ilahang paglantaw sa weather bulletin. Pag-asa, kumusta?
2: Mayong hapon ug makining pinakabagong localized weather update para sa rehiyon sa Karagang nga gi-issue karong kahaponon. Mao kini ang mga weather system nga makaapekto sa atong nasod ug sa rehiyon sa Caraga. Ang easterlies o kining mainit nga hangin gikan sa dagat Pasipiko ang makaapekto sa rehiyon sa Caraga. Ug sa atong pagbanabana sa lakat sa panahon sa rehiyon sa Caraga, ang Butuan City, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Islands, Surigao del Norte ug Surigao del Sur makasinati ug mainit na panahon o kaning may pagkamapanganuron nga tanan sa mapanganod nga kalangitan inubanan sa nahibulag o lumalabay na mga pag-ulan, kilat ug dalugdog. Nagpasabot kini nga taas ang tsansa nga mainiton ang dagan sa panahon sa rehiyon sa Caraga. Gabisuhan ang tanang katawhan nga mangandam sa mainiton nga panahon tungod sa taas sa temperatura labi na sa kaudtuhon hantod sa kahaponon. Hinuon posible gihapon ang nahibulag, lumalabay ug dili magdugay nga mga pag-ulan ug dalugdog nga pwede makaapekto sa duha o dudagan pang barangay labi na sa kahaponon o sa kagabion. Magbantay sa mga peligro nga
0: mao to mga krapa tong weather bulletin gikan sa Pag-asa ning sayong kahaponon.
1: Rafa News Live.
0: Mga krapa, mao tong tibukan ay hanigya, detalye sa tong balitang lokal, balitang regional, balitang nasyonal, balitang international, paugnat sa kusog, balitang pang-artista ug lakip na usab nga to ang balitang kakaiba ug syempre pagatud nato sa leader bulletin gikan sa Pag-asa tug kanato syempre
1: inyong nabati ang mga balita hatud kanato sa RCC Herbal Products tigama ug tigapod-apod sa epektibo ug kasaligan ng mga produkto. Rafa Herbal Capsule, Rafa Herbal Coffee, Rafa Eye Protect ug Rafa Herbal Oil mapalit sa mga suking butika.
0: Available usab atong Rafa Herbal Rub sa mga parmasya ug butika duol sa inyuhang lugar. Mga karafa,
3: ginhawa, may sakit ka ba sa puso?
0: Mga karafa, mo tong tibok haniga, hanay sa tong Rafa Newsline Afternoon Edition. Ako ang inyong karafa Julius Lacerda. Mag-amba.
1: Inyong nasairan ang mga balita sa Rafa. Lucky Radio Time. It is now 5.
4: Lucky Radio. Swerte.
5: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog. Tungod sa sige o guna-una. Ayaw nagkabala ka. Kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
6: Let's get ridiculous!
5: Hudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
7: Yes! Maayong. Muna isumpay ato kay lahi matag-uras, mga kaudyaka. Kaso may maayong, may gabi, may adlaw, may udto, may hapon. O banin na po ko ninyo, mga kaudyaka, ha? Ang hudyakas kahanginan nga madungog ninyo sa matag-lahi nga orasan. Pero kabalo naman siguro mo unsay oras karon. Oh, muna siya nga, muna ng oras. Ako lang nang gitoyog mention kay para din nata makapulike o tonong sa orasan po kung aman galing ilabay niya to ang ting o garong mga panahuna. Kaya namay uban nga mo text direct uto sa tong programa kay madungog man namay mga lugar mga kaudyaka nga madungog tag-uto, napoy uban madungog buntag, lagay kadlawon. Nay kagabion, nay kagwapahon. Ay, shoutout yaga ninyong tanan. Kumusta manintawon? Muna ba'y nangumusta sa inyo? O ay, ra na'y mangumusta kung mangutang na.

Narabang, kumusta karon mga kaudyaka kay kuan? O nanay pakapin. Derteng igangas kalibutan mga kaudyaka kasi may kaplano balin sa kuan, laing planeta di ay. Pagsaba lang mo kay kamura dito, bahala mo diyan. Ay sa ato mga nanay, sa ato mga tatay, mga tiyay, mga tiyoy, mga... Oh, sa itong mga kaubanan diya karon nga nagpahipi. Oh, kumusta yung taon mo diya mga kaudyaka ha? Oh, shout out po. Oh, sa itong kamulo nagdigamos ilang panihapon, ilang pamahaw. Oh, sa ilang paniudto. Sa ilang pangisnak diya. O ang uban wagi digamo mga kaudyaka kay wagi po digamo. Kanta matatag ka pa its kinabuhi. O di ba mga katong na syakta sa Kamal's Precious Gasolina. Piling nato di nato kaya. Pero karon nga medyo ni ubos gamay, mura na magnanormal. May na laging tao sa sinugdanan nga masyak. Magkadugay nga magkadugay mga kaudyaka. Tingala na lang ko mga kaudyaka, tingala na lang ta na normal na din nato, normalize na din nato. Masyak na lang taga kuan ni ubos ang presyo. Na? Oy, pwede kanyo ipadangat inyong pa-joke time mo kaudyaka, naman tayo numero ha. Oy, text lang ninyo ang 09977659923 mao na tong numero. Kung gusto mo padangat sa ilang pa-joke time nga din nila dili nila butang todlo kama og unsa pa nang mga unsa pa nang mga Ricardos diha. Wagya din tawon kanang kapuyan sa siguro sila mga kaudyaka kay kalas goroglod gumutod butang og kama. Baka mo butag todlo. Shout out po sa tuang mga sa itong mga kaubanan, diya karon kamulo na og pauli silang tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Natay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation na. Uy, abi ninyo, dagan kay kong listahan diri o. Oh. Ano to akong listahan? Napirtig yung baga, pila ni kapapil. Muna nga akong gusto mga kaudyaka, kay perte maning dagana. Huwag inambiring, manday ni grabe, manday ka dagag parmasi diri sa Kuanbal, sa Visayas, Mindanao ba? Kung asa mo nga lugar, niya gusto mo mo-avail sa Nature's Gift Marketing Corporation product, i-mention ninyong lugar. Anto niya, asa din, mapalit din nga parmasya din sa among lugar. I-mention ninyong lugar, kay ubay-ubay man eh, kung ako ning istoryahan karon, makurot akong programa, giyaw-yaw ani mga outlet. Okay, naay outlet sa Sambuanga, Sibugay. Ay sa akay, gisigregate naman eh, na 35 ka mga... kanang unsa tawag ana parmasya kung asa ma-avail ang Nature's Gift Marketing Corporation. Onya napod sa daghan magani oy napoy sa Buanga del Norte. O napoy Urukita, napoy Misamis Occidental. O napod tay outlet ng mga parmasya sa Misamis Oriental, pati pug ning daghan na. Napod tay sa Buanga del Sur. Natay mga outlet diha mga kaudyaka. Onya bin sa maning mga outlet diri daghan na puri outlet din nato mapabil. Napo Islanao del Norte nga mga parmasya. Bayubay mo nang i-mention na lang ninyo mga kaudyaka gasa mong lugar ra kay maglisod gyud ko gyawyo ani perti na maning daghan na. Ay Antonia kalaay og way kwarta. Perti gyud laaya mo balik ra pos Lady Antonia.

Ah, kesa ba gipanglaay diha, be? Panglaay mo, ibta ng kuano, kanang buhok nga na diha si mong kumagko. Ay, natin tayo mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation na dako kay abang, dako kay tabang para sa inyo, ha, gipanglaay na diha. Gipanglaay, di na siya gusto mula, ha, kay kakalipong naman siya tagalakaw niya. Tungod kay kuan man, ang problema mga kodyaka kay namre siya vertigo. Nawala na yung gana sa pagluling hayaw. Yung gana makigbanding sa pamilya. O tungod kay dali na siya malipong. Kanang imong lipong-lipong ngayon na batian diha, pero wala ka nag, unsay tawag ana, wala ka nagpa-check up. Basin din na vertigo, basin po epekto na sa kwarta. Natay verticure capsule na. Gituyo aron makatabang sa mga tao nag-artos vertigo, kalangkalit, paglipong, pagpaminaw, pagtuyok, ang kalipalibo.

kay kanang kusogra ba kay mo mga yung piso 5 Jess dahil na mga bata karon kay di na mo sugot og piso kay wa kunoy kuan wa na kunoy mapalit piso ba dari tay memo smart syrup sa ato mga chikiting diha oh nga kung sugoon mama di din mo samtok sunahuna sugoon na kay kasinbitsin tuyog suka mo gipalit. Mayon din ang mama, hoy! O saan na gipalit ka? Asin bitsin akong gisugo niya, tuyok suka yung palitan. Nag-advance naman kumaka, baloman ko, magpapalit niya bukag sukang tuyo. O niya, asa mga asin bitsin? Kana imong isugo ka ron, di ba manugo kag sukang tuyo? Asin bitsin, na po na akong palitan. Kalusot niya pong bata. Amo na natin ituwag ang Memo Smart ka, syrup. Oh, sa ato mga ginikanan kung inyong anak dali ra malimot, lisod maka-focus sa klase, usay dali kaayo, dili bitaw kaayo kasunod sa klase. Basing kulang na sustong suporta sa pag-develop sa utok. Kaning Memo Smart Syrup kay brain supplement para sa mga bata nga makatabang sa pagkalingon sa memorya o concentration. Tindot kaayo ni mga kaudyaka ha.

0: diaka. O, para ni sa inyo mga anak nga kanap itong dugay kay sila makasabot sa imong buot nga ipaibot, yeah. Ipasabot. Ay, mga bata, oy nga, ibuli na lang itaon sa mga classmate. Ba, ibuli na lang kay di, dali makakuha sa klase, ba? Kunya, daw bilogar mo ingon ang mga maestra nga, okay, ang last makatubag mo, last makauli. Pero may nalang ulahi imong anak mo uli. Lopig pa yung nag-overtime. Mura protectionin na inyong mga anak. Ipagamit na sa gitawag nga Memo Smart Syrup. O, para nindot ang ilang pag-adlaw-adlaw nga paglihok. O, nindot ang ilang pagkaon. Nindot ilang pangunahuna. Kinabi mga bata, nga labo pang high bloods ginikanan. Pangutano ni may mga nak nakaw naka. Sige, magpangutano ay naghumana.
1: Pasaway to.
0: Ay, mga chikiting, ay may mga pag-inana, ha? Kung mag-inana mo, ayaw kinintawa. Jokes! Usa ko rung kaadlaw ni Ana, mga kaudyaka. Oy, shoutout sa itong mga kaibigang Muslim, mga joker niya kung ipangbasa, ha? Usa kuno kaadlaw na kunoy usa ka Muslim mga kaudyaka na nagdrive sa iyang sakyanan. Paingon in town siya sa Cagayan de Oro. Daube kay pagdrive niya padulong dool na siya sa Cagayan de Oro mga kaudyaka. Naa siya nabasahan karatang

그래? 올라, 올라, sir, sorry, guys, sir. They mean aku intention kamu parking dari sir. Osa de intention. Claro, anak nak kadir ni ponda. Sir, sa tinon lang, sir. De na ako intention nga, mo parking dere. Na magugugi pangita, sir. Hoy, o sa may gipangita ni ba? Murang na magugugi nakita, karatulang nga, yes, parking. Murang na ito dito sunan, ato na ako, sir. Hoy! Dito na ako si yes, gibutang yes, parking, mo parking. Ano? Deko, there is no parking. O, di ba? Bitaw ba gano'n kang nagibutang no parking din? Wala yes parking ba? Antonya, magbutang po rin sila dira sa pwede parkinganan o yes parking. Ang ako ramang premi makita ang Antonya, no parking. Ano di ay? Nawadyo ko na sayo na mga kardyaka kaya di mo ko taga-LTE o taga-TMC. Shout out Antonia, patukara sa tong tainana Antonia Bek kay mga nayaw misa kong anak. Sige ah. Ay sa pangitaon ako tainana. Tainana na na na na na. Ay nara na mo ni tainana. Umubalik ra po si

Jai. Natin mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation diri sa Bukidnon. Sa mga nangita diha og gitawag nga Memo Smart Capsule. Tulo katubitong. Oh, idara na ka. Kundi sakto na ka sa imong panimuot. Saktoan na kag edad. Unya gusto ka nga mo talas ang imong memorya. Eh moraga isahan na gid kanila. Unya gapag-ambisyon ka nga mudagag barangay kapitan o barangay kagawad o purok chairman sa inyong lugar. Lisod man po puro tag-uto, kailangan natong sharp tag-memorya. Agoy! Kani, panahon na gyods mga kuan, mudaganay o barangay election. Nga mo inom o Memo Smart Capsule. Kani, kayo murag mabira, tagin mo ani ba? Is dapat naka-Memo Smart Capsule ta. Naman ni siya'y kombinasyon mga kaudyakas natural o na herbal extract o essential nutrients. Clinically studied aron matabangan sa pagpalig-on sa memorya. Memo Smart Capsule para sharp imong utok. Usahay magutungod sa stress, tungod sa kakapoy, tungod sa atong lifestyle. Dari ra ta malimot. Delikado lagi makalimot ta. O, na yung mga tao nga itong nagtabang sa ato as panahon nga galisod ta, o niya karun misaka ta, di na ito nas lalimtan. Kaya na kami mo Smart Capsule man ka. O niya, kato pong mga panahon, mga kaudyaka nga ang imong anak na ginahanglan sa imong tabang siyang assignment, huwag ni mo nalimtan to imong pag-eskwila po, no? Kaya na kami mo Smart Capsule ka. O, kana pong...

0: kana bitang panghaway ba binod baka nay mulawas. Mura ka gapanoso kay inyong mga pamanis.
1: Aloha.
0: Timahilan kinahanglan na tugatago suporta atong kaugatan sa lawas. Muna siya atong solusyon, Nerveflex capsule. Adunay vitamin A, B1, B6 ug B12. Makatawan sa pagprotektar sa pagmaintain sa kahimsog sa pagdiliok sa atong mga ugat. Kailangan gyud nato proteksyonan atong mga ugat mga kaudyaka, oy. Nalisod kay gwatay ugat mga kaudyaka, lisod yo kayo. Ginatudlo mga nas klase ng salitang ugat. Kana pa bang ugat yun imong importante. Anthony Adair, Charles Barangay 9, Purok 3, Gloria Adair. Shout out ya kanino, Dona May Dacos, yung makauban, mga lamok. Ngano'ng gilamok, makadiya pagpalit, ay katol. Shout out, Randy, Santesa, Singon Mania, Mayong Condes, just Italy. Algin Amukatkat, just Pagadian. Ingon man, Batang Linogo, Nibay, shout out, yung maglay sa Tulba. Lolo nga si Alfredo Tulbas, Lula Juanita, upermi siya, Maminaw, Warlito Bagyos Medellin, Evangel Bulalog, Junjun Sigara, Jess Toledo. O, gasyempre po natin, Nature's Gay Purple Corn Coffee. Kaning Nature's Gay Purple Corn Coffee? Sa ito makaigsuunan, diha, nga way ganang pamahaw. Okay, busy kay Pirme, kay sayo pasbuntag, amarites na silingan. Gisit aside na lang yun yung pamahaw para lang makamarites. Ay kabalaka ante, pwede gid ka magkape gamit ang Nature's Gay Purple Corn Coffee. Nindot man ni siya, lami ang lasa, healthy ni siya, punong antioxidants. Pwede gid ka ikapulis inyong pamahaw. Oh, ala, dali ara mas oras mga kaudyaka, ganina katulgon man ko karon nawa na manon, lami na manon iyaw-iyaw, ipa-end na manon. Uy, salamat sa inyong pagpaminaw. Aga syempre, kini nga oras, kini nga programa, gihatod ka natin sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Verticure Capsule, Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Nerveflex Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kini sa Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahangina!
2: Kini ang Lucky Radio 94.9. Moalagad ka ninyo sa musika, kalingawan, o puno sa pagtulunan ng mga programa, lamas ng mga balita, o mga hisgutanan sa katilingban. Kining tanan, inyong mapaminawan. Kini sa 94.9. Lucky Radio. Lucky Radio. Lucky Radio. Lucky Radio. Suwerte.

0: sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure, mamahimong mamana. Mao ka ng ato ang pingan ng atong kalawasan. Kitang tanan, mag-Zed Panyawan. Zed Panyawan Garlic Capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Zed Panyawan Garlic Capsule. Hypertension, buntugon. Kini mo sa Zed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
1: Bayad ko, day.
2: 100 ka man inoy.
1: 1,000 na, oy. Modos mo, ha? Ayaw ko gilara.
3: Excuse me, sir. Na-ailinti, oh. Tanawa kong pila.
1: 100 na, day. Ay, sorry, ha? Hindi naman gogko kaklaro.
4: Hanap nga pananaw, mata nga dunay pterygium o katarak. Kini ang ipatak. Rapa, I protect. Usa kini

0: tayo. Walay side effect. All natural ang Rafa Herbal Coffee.
1: Kandi mo yung kape, makatagbaw sa kalame, makaayo sa atong gibate.
0: Kaya ang Rafa Herbal Coffee, barato, sustansyado o lamian kaayo.
2: Rafa Herbal Coffee, mapalis sa mga butika, store outlets o ngining istasyon.
3: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante.

0: Alfalfa Herbal Capsule. Di ka na mahasol, di ka na maguol. Mga sakit, di ka duol. Rafa Herbal Capsule. Mapalit sa nagkadayang farmasya, dinha sa inyong lugar.
1: 94.9 Lucky Radio. Swerte!
2: Hindi ang tapit ah. Pislit-pislit ah.
3: Ganahan ka?
2: Oh, kalaming paminahon. Init-init og halang-halang. Nga mo dapat sa imong panit. Og, humot pa kaayo. Oon sa panangahaplas.
4: Kuya Roots Herbal Oil.
5: Vamos!
6: Kuya Dodds Herbal Oil. Ang tinuod nga haplas naggikan kayod sa purong herbal sama sa gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asunting, madre cacao, tuba-tuba, kalapo og luya. Busa makasalig ka sa kaepektibo sa Kuya Dodds Herbal Oil.
4: Kuya Dodds Herbal Oil.
6: Hinumdumi ang ngalan Kuya Dodds Herbal Oil.
0: Ang Kuya Dodds Herbal Products dinhi sa Bayugan City, inyong mapalit sa Purok 14, Mulavi Street, Barangay Poblasyon, Bayugan City. Unahan lang sa daan ni ining outlet duol sa simbahan sa JIL. Sa dugang kasayuran, makontak 0948-129-6249 or 0927-147-8893. Palit na!
7: Ang balon, check! Ang gamit sa school, check na check! O sige na anak, dili magkiat ha?
8: Naapakay na limtan ma!
7: Unsa man?
8: Ang Rafa Herbal Oil!
7: Dali anak, kahaplasan sa kang daan!
8: Aron!

0: Akong lamok makahupay sa panakit sa kawasan labad sa ulo, ubo, hilanat, subaw ug trangkaso. Buton og sakit sa tiyan, panakit sa kabukugan ug nang hubag ng mga kaugatan. Maayong haplas sa babaeng mabdos, pinakan sa mga insekto. Maayog yun ang Rafa Herbal Oil.
1: Di paningot mang kagmaayo, apo. Hutuyon ka na siya, ubo.
2: Dili, lula, oy. Kay haplasan na ko ni mama sa Rafa Herbal Oil.
0: Rafa Herbal Oil. Mapalit sa mga butika, authorized dealers, og niining istasyon.
3: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa Memo Smart Syrup. Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas haitang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Lucky Radio. Suerte.

Importante nga masayral ang kahalang doon sa maayong panglawas. Inahanglan natong ampingan ang himsog natong kinabuhi. Kauban ang mga produkto sa RCC Herbal Products Training. Rafa Herbal.

0: Simbahan sa JIL. Sa dugang kasayuran, makontak 0948-129-6249 or 0927-147-8893. Palit na!
1: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Animal Vita.
3: Ikaw tong nakagamit og Animal Vita?
4: Oh, nagamit ni Kuya, nagamit. Kay among baboy pud nagi tuawgan, among sagulak Animal Vita lagi na dagko na bay karon.
3: Dagko na.
4: Pero kasi mana pa ko naggamit ani, ipatan-aw po na ako kung baksin sa ila ba.
3: Anya nakita gid nila ang resulta.
4: Nakita gid nila ang resulta, nagi mukaw nang mga baksin.
3: Sige, Sir Ilmar Lahoy-Lahoy.
4: Oo.
3: Taga-upol niya sa Miss Arindal.
2: Animal Vita, a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
6: Nakagarad, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
7: Mm-hmm.
6: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuha. Namang mo pa yung mga milas mga sa face.
7: Mm-hmm.

pahin sa krusada sa mga panglawas sa RCC Herbal Palace Trading. Inyong buhaton mga palangga, kontakanin ninyo ha. 0927-147-8893. No, sa Globe na ha, Globe nga linya. No, balik ko na. 0971-47-8893 o sa ito ang smart 0948-12-96249. Atong hinayon 0948-12-96249 mga palanggan tigpaminaw, no? Apil mo sa krusada sa mga panglawas, ipagamit ang imong kagulingon mga kailang mga silingan nga mahimo kang instrumento kayuhan, no, sa imong mga silingan diha nga naa sa mga lagyo nga mga lugar, no. Rapa Herbal Coffee Mix, Rapa Herbal Capsule, Rapa Herbal Oil.

pagkakaroon, mag-21 anyos na ang akong panaligon. 21 years old ang akong panaligon karoon, Kuya Paul. Sabi ni mo, kinakong talikalas gugma, nagsugod ni, sa lagidad palang gigog, 8 anyos. Dili pagi nasakto ko 8 anyos, Kuya Paul. Mga, napagin sa mga 7 years old, pero happy na ako mag 8 anyos. Nakabantay ko, Kuya Paul, nagsugod kini ang akong talikala sa gugma. Sa akong kabataon, 7 years old, naan ako ani nga talikala sa gugma. Sa diyan nakapaminaw ko sa imong programa sa radio. Usahay ba mura kog makakatawa? Mura kog kiligon nga magmaminaw. Unya, mura po ko og makonsensya ko. Tun kay sa akong talikala. Kuya Paul, mura doon ako'y napasakitan nga tao. Kaya po wala ko nisugdon sa kong nagingon, nagsugod.

tawag na ko nga ate. Ako ay agaw nga nag-working. Nagpuyo siya sa among balay. Natong panahon na samtang ako, mga 7 years old o 8 years old natong panahon na, ang akong ate nag-edad siya og mga 18 years old. Nagpuyo siya sa balay, gipa-eskwila, sa akong mga ginikanan. O niya, ang akong talikala sa gugma, medyo katawanan ba? Kay sa akong edad, nga 8 anyos. Ambot Kuya Paul, tinuod niya lang gingon, nga tingali, kanagingon lang nga puppy love. Tungod kay abini mo, doon na may kanang close kaya sa among pamilya. Taguon talaga sa pangalan niya si Renz. Kini si Renz, na doon mapanahon na ang iyang edad, mga 20 anyos na ang iyang edad. 20 ang iyang edad ni Renz. Abi ni mo Kuya Paul, si Renz magsige siya og pang-regard sa kong ate. Nga taguon talaga sa pangalan niya kong ate nga si Ate Lisa. Kuya Paul, abot. Ako kasabot na doon mapanahon na ba? Ay, sa diyang magsige pang-regard si Renz sa kong ate. Kuya Paul, mara ko magsilos. Mara pito, abot, di ko kasabot, masuko baka ako. Wa ko kasabot na doon mapanahon na. Kung magsige pangutana si Renz, kung asa daw ang akong Ate Lisa. Kuya Paul, sa akong pagkabata, tutihan na ka sa akong pagkabata pa lang sa akong edad na 8 anyos. Pero ambot po ako kasabot nga nung doon ako'y talagsaon kapag bati dito ni Renz sa laktod, Kuya Paul, magsilos mo. Sabi mo, Kuya Paul, ambot ha. Mako kasabot na itong mga panahon na sa akong edad. Sa akong edad, Kuya Paul, nga 8 anyos, samtang si Renz na itong mga panahon na 20 anyos na ang iyang edad. Simple, tingali kayo, mas bagay sila sa akong ate nga si Ate Lisa. Si Ate Lisa, 18 anyos na itong mga panahon na samtang si Renz, 20 anyos na. Sige siya adto sa balay, sige pamisita. Ang iyang tuyo, si Ate Lisa. Ako po, Kuya Paul, kung pag ako yung pangutan nun kung asa nga akong Ate Lisa, hindi ko kasabot. Sa akong pagkabata, Kuya Paul, sa akong pagka-8 anyos, mubati na ko sama ni Adto. Sa laktod, mubati ko silos, Kuya Paul, samtang si Renz mo sa balay o bangita sa akong Ate Lisa. Tuloy niya ng libya sa mga adlaw, tuloy niya ng libya sa panahon. Kuya Paul, si Ate Lisa. But, tingali, watali sila nagkarelasyon. O kaha, wapoy gusto si Ate Lisa. Sa laktod, ang akong ate, Kuya Paul, nakabaton siya og lain nga hinigugma. Nakabaton siya hinigugma, Kuya Paul, o sa laktod, ang akong Ate Lisa, nadisglasya siya, nabuntisan sa iyang hinigugma. O siya din, nabuntisan siya, Kuya Paul, murag nadismaya kayo. Si Renz. Tod, nagpadaan mo sa mong kasuod. Nagkasuod mi, tuloy niya ng libgas sa mga adlaw, tuloy niya ng libgas ang panahon. Nag-edad ko ato, Kuya Paul, ba 13 anyos. Kuya Paul, maog yapon. Sama sa yapon, Kuya Paul, akong gibati dito mas ni Samot. Mas ni Samot, akong gibati dito niya. Ni Renz. Abi ni mo, samtang mong istoryahan niya, Mingduha. Kuya Paul, balik ako nilang halos ang maingon. Ako pasabot niya, Kuya Paul, nga duna ko'y pagbati dito ni Renz. Sabi mo si Renz, Kuya Paul, mukatawa lang siya. Mayroon siya, Kuya Paul, nga bata pala kuno kay ko. Sabi mo, Kuya Paul, pag inag mo niya bata, muna ko masuko dito niya. Ako sa biyaan, muna ko ako sa inan. Ako sa inan, Kuya Paul, nga dili na ko bata. Dalaga na ko. Dalaga na ko, Kuya Paul. O doon na ko'y rason na makagusto dito niya. Kuya Paul, sa laktod, ako ging ipakita, Kuya Paul. Di pakita na ko nga gimahal ako si Renz. Sa akong edad, Kuya Paul, nga 13 anyos na itong mga panahon na. Samtang si Renz, 23 anyos na. Kuya Paul, wagin ako nakita. Wagin ako nakita, Kuya Paul, nga doon ay pagbati si Renz. Iyali kayo siyempre, 23 years old na samtang ako 11 years old o 13 years old na itong mga panahon na. 11 to 13 years old akong edad. Yan itong mga panahon na, Kuya Paul, kuwa ko ba sa'yo?
kunin niya ng libgas mga da.

Tuloy nyo ng ligtas ang panahon. Kuya Paul, niyabot ang panahon nga si Renz nakadesisyon siya ng iyang pamilya dito na mupuyo sa Manila. Kuya Paul, wako kasabot. Sadya nagdesisyon si Renz, nagdesisyon siya na lang hindi sa nako nga dito na sila mupuyo sa Manila. Kuya Paul, gisakitan kay ko. Sa akong edad, imagino ni mo, Kuya Paul, 13 years old. Gisakitan kay ko. Ako kasabot, ito mapanahon na murag gibati na ko, nga murag sa akong kabata, Kuya Paul, nihugno na ko ang kalibutan. Sa diyang nananghid na ko si Renz, nga muadto na dito sa Manila. Dito na sa magpuyo, una itong mga panahon. Sama sa naandan, magsigya po may kontakay, magtawganay, hinahinay akong gitunaan akong kaugalingon. Akong gitunaan akong kaugalingon, Kuya Paul, nga akong kalimtan si Renz. Tungod kay nakita na ko. Para niya mayon sa dili kami bagay, tungod kay magulang siya na ako, Kuya Paul. Taas kay ang gap sa mong edad. Taas kay mong edad, Kuya Paul, ang gap sa mong edad na itong panahon na. Tuloy ng libdas sa madlaw. Tuloy niya ng libdas ang panahon. Kuya Paul, ni edad na ko, o 16 years old niya doon mga panahon. Kaya kung gusto man kong makalimot ni Renz, nakabaton ko o ginigugma. Taguon talang siya sa pangalan niya si Alex. Butan man si Alex, Kuya Paul. Pero abot, nakabaton ko ginigugma. Kundi na ako malikayan, magsigil ka pong gunahuna ni Renz. Sa akong kabataan, Kuya Paul. Si Renz na yapon akong sige gunaunaon. Tuloy niya ng libgas sa mga adlaw, tuloy niya ng libgas ang panahon. Ako na siren, Kuya Paul, nga si Renz, naminyo na. Naminyo na siya. Unyang pakasakit pa yun. Akong edad na dumapanahon na, 18 anyos na ko. Kapadayon niya doon ako hindi gugma si Alex. Kuya Paul, ako kasabot. Siyempre, suod ang mong pamilya. Suod ang mong pamilya ni Renz Mahinungdan na ipadadaan mi niya o invitation card. Padadaan mi niya o card. Kuya Paul, formal, gawas sa text. Kuya Paul, nagpadala pa kayo sa invitation card, wedding card. Kuya Paul, ambot na itong mga panahon na. Taliwala nga doon ako hinigugma. Naa si Alex. Nga itong mga panahon na, imagino nimo, mag 2 years na nga mong relasyon ni Alex. Apan padayon yapon nga si Renz ang akong gihuna-una. Tungkol lagi Kuya Paul kay naminyo naman gin si Renz, di kasal naman siya, nagpadayon ko sa akong relasyon dito ni Alex. Hangtod nga niabot ang among relasyon ug 4 na katuig ang dagan sa among relasyon. Kuya Paul, nasad ka? Si Alex nagpropose siya nako. Ningon siya nga andam na kuno siya na magpakasal. Andam na kuno siya nga makigminyo diri nako. Kuya Paul, iya kong gitagaan og kanang English ring, Kuya Paul, kita ako niya sing-sing, Kuya Paul. Iyang gidunol din ako, iyang gidunol niya. Tungod kay, andam na kuno siya na magpakasal. Nag-propose siya, Kuya Paul, o kami niyoon ang akong hinigog mga si Alex. Kuya Paul, wako nakatingog. Tungod kay, sa tinuod, Kuya Paul, bisan o ang among relasyon, nagpakita si Alex sa iyang pagkamatinudanon, pagkabuutan, apanambot. Ang akong una-una, padayon yapon niya na agyapon dito ni Renz. Tuloy niya ng libkas sa madlaw, tuloy niya ng libkas ang panahon. Nag-edad ko, 19 anyos na itong mga panahon na. Kuya Paul, libisita si Renz sa bayugan. Niadto sa samong balay. Kuya Paul, ug nagkasurihanay kami doha. Kuya Paul, ingkod na kay ko. 19 to 20 years old ako mga edad na itong mga panahon na.
Kaya po, lagi istoryahan na yung ni Renz. Dasay, kapag usay yung istorya ni Renz, dari na ako. Kuya Paul, ako sa ang gainan. Ako sa ang isubatan, Kuya Paul, itong mga panahon na. Ako sa, ako gid mismo ang naingon. Ako sa ang gainan, Kuya Paul, huwag ginagipansin akong gibati dito niya. Ako sa ang gainan, Kuya Paul, at tinudalay akong pagmahal dito ni Renz. Kuya Paul, nasa dyan, usay yung ni Renz sa itong mga panahon na. Ngayon sa Kuya Paul, nga mo hinungdan, nga nung nibalik sa sabayugan, tuta gusto siya nga mag-iistorya na ako. Gusto siya makakita na ako. Kuya Paul, ug matod ba niya nga kuno nagbulag siya sa iyang asawa. Nasa diba Kuya Paul, matod pa ni Renz ang iya na kuno asawa, dili na kuno sila kasal. Ug matod ba niya pwede siya nga mangita ug pwede siya gawas nun siya nga mangita ug lain nga babae nga angayan ug tinud-anay nga mahigugma lid niya. Kuya Paul, sa nag-istudyahan ko ni Renz na itong mga panahon na, ako kasabot. Kuya Paul, nababili niya siya, gihapon akong gimahal. Misa mamagdula ko, hinigugma nga si Alex. Yes, Kuya Paul, tingali, unfair kay ko. Tuti, si Alex, gimahal ko niya. Buutan kaya siya, Kuya Paul. Buutan siya din ako. Apan akong unahon na naakanunay ni Renz, Kuya Paul. O bago lang nibalik si Renz, nibalik siya nagpakita. Matod pa niya nga iyang natugkad o iyang nakita nga di ay kulugi mahal po daw kuluko niya. Kaya pala sa'yo ka ba sa niyang iyatong istorya din ako? Ako sa gisumbatan pag-ayo, Kuya Paul. Huwagin niya gipansin. Huwagin ko niya gipansin akong gibati dito niya. Nga sugad pa ka niya to, dugay na ko nga nagmahal na higugma dito niya. Kuya Paul, nasadya usag yun ni Renz din ako. Matod ba na dili pa kung ulahi ang tanan? Tudyay gawas nun pa kung numing duha. Tinood doon na sa'y kalibin. Pero dili sila kasal, libin lang sila. O gawas nun siya magpakasal, magkigminyo sa Kuya Paul. O labaw sa tanan, ako kuno ang gusto niya. Mahinunglan niya dibalik sa sabayugan, tungod kay nastugkad niya nga ako di ayang iyang gimahal. Kuya Paul, doon ako hinigog mga si Alex. Si Alex, Kuya Paul, nag-propose siya nga magpakasal din rin ako. Ang dating pagtingin. Kuya Paul, ako kasabot ha. Kuya Paul, wako ni tingog. Sa nag-istoryahan ni Renz. Wako ni tingog, Kuya Paul. Wako ni tubag. Nasadyang usag istorya ni Renz na rin ako. Matod pa niya, mabalik ko sa Manila. Tugya doon na siya trabaho. Andam ko na sa bubabot, Kuya Paul, sa akong tubag. Kung unang sa kuno, ang akong lisisyon na tuwa palahon na. Kung naglibo kay ko, kaya doon ako'y Alex. Nakigsaad ng gusto siya ng mga asawa din ako. Mga hinungdan. Natuwal sa akong sitwasyon, nga doon ako'y gimahal nga si Renz, nibalik, nagpakita, pag-usap. Apan di, doon ako'y English ko, Kuya Paul. Doon ako'y kasabot, nagisabot na magigminyo lang ako. Si Alex. Kuya Paul, bago

pwede nga iyang ipugos ang iyang kaugan. Iyang gidawat, Kuya Paul, ang among engagement ring. Dunga na iyang paghilak. Kuya Paul, akong gigunita na iyang mga kamot. Ako siyang giingnan, Kuya Paul, nga makakita pa siya. Makita pa siya, Kuya Paul, lahing babae nga mas angayan o angay para niya. Kuya Paul, nilakaw si Alex. Putinod na luhay ko niya, Kuya Paul. O karoon hanto niyong mapanahon na wa pa nakabalo si Renz. Wa pa siya na ko isuryahi sa tanan-tanan niya panghitabo nga akong gibuhagan ang akong hinigugma nga si Alex. Kuya Paul, may ka natawagan ako si Renz. May ka sa akong isuryahan, Kuya Paul, nga nakigbulag ko dito ni Alex. Huwag ang among engagement ring, Kuya Paul, ako lang giuli dito niya. Timaan nga dili ko indesado sa iyang plano nga magpakasal siya diri ako. Kuya Paul, abot ha, may baka akong gibuhat, Kuya Paul? Dili baka ako unfair sa akong sitwasyon? Tuti gimahal kay ko ni Alex, buutan kay siya, matinud-anon siya diri ako. Dari iyang giampingan akong baga babae tungod kay gusto niya. Nagdadun ko niya sa arkal sa kami niyoon niya Berhen, Kuya Paul. Apan, ang ngayon ba na ako nga limbungan akong kaugalingon? Si Renz ang akong gimahal o dili si Alex. Kuya Paul, maliwag tambagi ko ninyo. May ba akong gibuhat, Kuya Paul, nga nakibulag ko dito ni Alex? O may kang akong tawagan, akong istoryahan, si Renz? Nga andam na ko, Kuya Paul, nga mudawat sa iyang proposal, nga gugma, diri na ko, utod yung dugay na akong gimahal si Renz. Kuya Paul, palihog ng bagi ko ninyo. Nagmahal si Mundo Lumanon sa radio, Angel.

0: oras pa pala nga alas 8:39 bin ha. Talikalas gugma. Talikalas gugma gikan ni Angel. Kuya po niya talikalas gugma no 8 anyos pa lang nibati siya og talagsaon nga gugma. Para niya iwan siya nga murag puppy love lang kay 8 anyos pa lang. So nakabaton siya og pagbati dito ni Renz nga ang edad 20 anyos na. Ang ito niya nakabaton siya hinigugma nga si Alex no. Upat na katuig ilang relasyon, nagsabot na, gihatagan na siyang engagement ring. Huwag kay gusto na siyang magpakasal, magminyo sila duha. Pero wala gi siya ni commit no, wa sa ni tubag, wa sa istorya tungod kay ang iyang una-una naa gihapon didto ni Renz. Hangtod niya naka-desisyon sa mga kabato sa hindi ko matugyan ni Bala niya nga doon na ay nadungog na nga minyo na si Renz. Doon na ay kalibin. Karon kaya nagbulag man sila pala mga palag ng tingpaminaw, no? Mga palaga, nagbulag si Renz o iyang kalibin, dibalik sa bayugan. O pagbalik sa bayugan, nakikistorya dito ni Angel. No? Nakikistorya. Nakikistoryahan. Nakikistoryahan na sila doon. Iya gisumbatan pagayo ina niya wa gay ka unfold gay ka kay sa una grabe akong gugma nimo karon baka nga naa na ko hinigugma gupad na sa katuig sa hinigugma pero iyang gibulagan no iyang giuli ang iyang engagement ring dili na ka naay naka standby atong hatagang pagdaga naka standby karon si palanggang Auntie Monique. Kita kau sa problema ni Angel medyo grabe niya. Sige ah.
1: May gabi, Sir Paul.
0: May gabi.
1: May gabi. Oh, ya po sa lang iyang kuan kaagi po dai no. 8 years pa siya.
0: 8 years old na in love na siya. 20 ang edad sa lalaki.
1: Oh, 20 unya dili sa bata pa siya na nanay ang papilab-papilab.
0: Papilab, nagtuo siya papilab pero hangtod karon nga iyang edad 21 na.
1: Katong laki. Sa mga to, si Renz.
0: Si Renz, oo.
1: Oo.

0: kabaitean news pang yang ida dito na kuwasa yang ate yang ikagaw. Mm. Unya siya, 8 years pa siya, unya, mm. naibog siya.
1: Hmm, magsilo siya kung...
0: At tungod lagi tayo bata palagi siya na hantod nga, waman madayon sa iya ate si Renzo siya.
1: Hmm.
0: Siya nagtakuan hantod nga nag... Anam ang iyang kuan, edad, nag-anam siya, nag-edad siya, 13 years.
1: Hmm.
0: Murang, na-inlove gito siya na tuksa.

0: Oh, kanina nga, ang akong tambag ni Angel. Ang akong tambag ni Muday, Angel. Kanina, kung wamang katong may lalaki nga nagkuhan mo sa imong singseng, kay gugmahan man tong lalaki sa imo, o yung ikaw, ulap ang imong gugma to ni isa to ah. Oh, di katong lalaki nga nahigugma sa imo.
1: Oh, si Alex yung hinigugma.
0: Oh, si Alex. Oh. Oh. Na ang akong tambag ni Muday, kung punsay kuan sugo sa imong kasing-kasing. Og available na magkapot tong imong gihigugma. Ikaw kay tiguan ka na mala o ada edad na edad
1: 21 na siya karon.
0: Sakto na sa pangidaron.
1: Oh, 21 years old da.
0: Oh, 21 na. Ang problema man karon, Sir Paul, kung ang lalaki nga katong nagkwasa iyag hatag o kanang
1: engagement ring.
0: Yang something, kay magpakasal magyong katong lalaki, problema po niya po kay mo maginang ingon ana ba nga wala lang ta siya nagpahinaya. Kung kulang ang iyang gugma, day Angel.
1: Grabing hilak sa iyang hinigugma kay iuli ang ring.
0: Sing-sing. Lo, ipod ba yung da Angel? Imo matangi pa palaong ni mo ang lalaki. Masin mo abot ba yung day ang panahon da Angel? Ang akong tambag ni mo, wala na lang ta ka nagpahinayak na nguyab ka nga makakulang man ang imong gugma sa laki. Ang ako na lang yun nga pagtambag ni mo na magka nagbuwag magka tong imong gigugma kung nahigugma po ka sa imo. Prangkahi ang lalaki, parang dili na magkuan salig niya sa imo. Muragin akong tambang ni mo, Angel, nga kung kinsa may nakuan sa imo kasing-kasing, mura po i-kuan sa imo ha, kung kamo galing. Niya, Sir Paul, napoy tambag ni Sister Lydia.
1: Oh, sige, para-ride on na lang, sige.
0: Sige, Sister Lydia. Oh, na si Sister, si Brad Paul.
1: Sige.
0: Hello.
1: Yes, good evening. Sir, oh, sige, tambagi. Sige, tambagi si Juan.
2: Angel. Ang yan ni Juan, Angel.
1: Oo.
2: Kay ang bato, size ang news pa siya nakagusto.
1: Utso. Utso ba yung edad? Oo, oh, utso ang edad.
2: Kung nakagutungkaan man siya nga rin yung siya rin to kay
1: bata
2: ka Angel, kay bata pa. Niya na may nakatutubod sa iya.
1: Oo. Oh,
2: nga,
1: pag-edad na.
2: Nagpuan sa iya nga magpakasara nga kung tambag sa iya, ang akong kuan sa iya, katong na lang ang katong iyang, katong nagkuan sa iya nga magpakasal.
1: Oh, karon, oh, kay
2: oh, katong,
1: 20 na may ilag karon, 21 na siya.
2: Oh, 21, oh, niya, karang, kasayaran na itong, katong, ang nangganyo sa iya nga magpakasal.
1: Si Alex.
2: Alex. Oh, si Alex, karang, ang akong tambag ang Angel nga, karang lang si Alex, kay, kato, oh, gugmahan man sa iya, oh, niya, katong primary na nakagusto sa iya kay na naman si Kapuyo.
1: Pero nagbulag na sila. Nagbulag na.
2: Ay, hindi rin yun mahimo kay basing magsamok-samok nun sa iya. Basing pag-abot sa panahon, nagmahay si Angel Dana.
1: Oo.
2: Kay nag-ago naman uga ng yung puyo po. Nakapuyo naman sila.
1: Oo.
2: Niya ka ng laki nga katong agpatugmin yun sa iya kay gugmahan.
0: Yun na.
2: Sangat sa magpuyo sila, makakatuna na si Angel sa pagmahal ni Alex.
1: Mm-hmm.
2: Basta ipakita ni Alex nga nahigugman siya kay Angel. Oo. Oh. Malimta na niya ang iyang gugma dito kang itong kasingaran to, Sir Paul?
1: Si Renz.
2: Si Renz. Oh. Malimta na niya ang iyang gugma kang Renz. Kay namay na nahigugma gigay sa iya, kaya ang gugma matudluan. Matudluan ang gugma. Ang akong tambag ni Angel, ikaw Angel, ay karon dako naman ka ng isakto naman kayo sa edad. Ang akong tambag sa iyo mo, karimti na lang si Renz. Kay na namay kapuyo si Renz, may panahon nga magbalik na sila. Kanya, kanang laki, kay nahigugma mong ginanin yung mong laki ka na si, si Juan.
1: Alex, upatagos lang ka to eh.
2: Oo. Oh, di, kato namang iyang, iyang minyuan, kay wala pa man to'y kabilinggan.
1: Oo, oh, wala. Oo.
2: Oh. Oo, oh, kay, oo, oh, niya, gugmaan ba yan sa, na namin ako, naghilak man ka to siya kay dibuagan niya.
1: Naghilak, oh, hilak ka rin daw. Nag tuluan si Pun.
2: Nga, basi, oh, pag abot sa panahon, basi magmahay si Angel kay magabaan ba siya? Kay iyang di konkuan.

0: na si Arex niya, wala man dahil siya nakakuha niya. Ang akong tambag ni Minjel, kanana lang si Arex. Kaya ang gugma, matuluan.
1: Aha. Kala lang.
0: Magunsa mo ka na itong primero, nga na may kapuyo.
1: Pero nagbulang
0: niya.
1: Oh, wala makasal.
0: Oh, pero hindi mo siya nakasal. Unya ka ron kung magsamok-samok siya. Ang babae.
1: So, dito na lang yun kang Alex. Salamat.
0: Yeah, minto kayo. Oh, salamat po.
1: So, okay, salamat kayo oh, sa so tambag ni Angel. Dito sa pinggir linya, kaburag na yung nag-alingasan sa pinggir linya, no? So, dito na sa messenger ni Sulod, no? Naka-standby atong linya sa 09389110172 kay isa na itong linya gamit sige naka naunhan si Palanggang Noel sa messenger na to. Sige, dito sa problema karon ni Angel, Palanggang Noel.
2: Hello, may gabi ka Palanggang Paul.
1: Yes, Palanggang Noel, dito sa problema na po, no?
2: Isa din lang tamaglangan atong manik kinatalogar ni sa pikas linya. Okay, go ahead, hinatuan.
1: Sige, hinatuan.
0: Sige, mayan babi.
1: Yes, ganahan gi karon ng tambag ani ba? Manik kay ba babae, sige, dalaga, sige. Myself pang tambagi si Angel.
0: Okay, dili mo tanga tinangan kay oras na.
1: Sige.
0: Okay, Angel. Kasi natagtan lang ka na ako noon na wala ka na i-group na ni Alex. Yung, kung inuha lang siya dugmaan, siguro basin o hindi inibasigan niya siya ang inuhang piliin. Kaya mahal mga good ka ni Alex din. Pero yung basin yung inuhang
1: mahal o yung

0: 刚刚一家行银行的几千多人，如果你们在这边啊，几千多人的话，
1: 嗯，
0: 啊，我啷个跟你呀，领导跟你。
1: Salamat kayo, palagang Maisel. Sige, tawag na sa Pika, sa Kaisan Baylo, palagang Noel.
2: Okay, back to me. Okay. So, kaning sitwasyon ni Angel, mura ni siya sa kanaditong kanta ni Lilip niya. Kahit bata pa ako, yung childhood, childhood crush. So, karun, managinaingin kita gidiya, Angel nga. Imaginahon-ahon-ahon sa makaragan pag-ayo. Nag-una-una na kanabit ang pagkibulag ni Alex. Okay na tayo magkibulagan si Alex kung wala pa ni mo unta nga nag-engage niya nga naanamoy ka na bang ni Dawas sa kasa engagement ring ba nga pag-ingon ni Alex na kanang pag-ingat lang siguro kajil kay patabita katuig so pwede naman siguro na iminyo. So dapat wala din ka-atunisan nung yung lang siya nag-ibalibaran ang nakaproblema lang kung kinakasanong namang tao niya. Karon siya nagpakita si Rin sa imong pinakalit niya. Kuan, kanina ang mga ito nagkadinay-ganay na imo sa inyo sa mga pagbati. Pero managinayangan nga ikaw nag-una-una kapag-bulag ni Alex. Pero ang pangutana kung si Rin nagkibulag na ba siya?
1: Bulag na daw. Bulag na daw sa iyang kalibin. Bulag na.
2: Bulag na.
1: Mm-hmm.
2: So, kung nagbulag na sila sa ilang ihang kalibin, so, posible nga, mamahimong istoryahan ninyo ang inyong pananang sitwasyon. Kadili naman ta makaingon nga na igugma pa baka ni Rins kaya daan mo na niyong mag-igugma. Pero, ang imo lang yun na nga, imo lang yun ta nang gisitol pa na santang sayo pa. Pero, sa yung pangutana nga si Rins, mamay mo, baka nga mo tawag sa iya o mo communicate o mo paibalo sa iyo. So mamay mo, maknani mo ipaibalo nga to kang Rins. Kanya, kana bang ang imong tinuon nga kana bang imong tibang-tibangon dyan sa makadaghan niya ikaw yun. Kung angay ba nga mo, salud ka sa kinabuhi ni Rins, dahil si Rins na engage na sa kanabang lain nga babae. Pero sure gini mo nga wa sila'y anak. Ang problema nagdaan sila'y anak so mamahimo na gihapong barrier sa inyong panag-uban. Kaya mamahimo manggihapon tong gamiton sa babae nga nasangkapan ng ilang anak para makasamok-samok siya kang prince. Pero anay ginaingon nga it doesn't matter. Wala man gina ni mo gi-matter gid ang inyong pangidaron ni Rins kung unsa ka lagyo. Ang importante mo gina nga nagminhalay mo sa tinud-anay ninyo nga tagsa-tagsa niyo kapag bati. Kung tingali mo, ano niya ang katumanan sa imong pangandoy nga maangkonin mo siya. Ka-imagine, gikan sa 8 years old, hantod 20 years old, imo pag yung gihambin ang tumang pagbati nga bisan tuod nagkikarelasyon ka sa lain nga lalaki, pero naapad ay lain pa, nagpahipi sa imuhang nananaang kasing-kasing. So, sa pangutana, matawag ba kag-anter? So, maingayon talang kung nga anter yun kaayo, kay naman na ikaw gigugma, pero imong panimong kagalingon, nagto sa lain lalaki nga, gapos pa ka. Kung baga, nagapos na kadaan, nangita pa kaglaing gapos. Dapat unta ka ni Adto. Itudloan mo imong kaugalingon nga may kalimot ni Rens o mapagingbato ka ng pagbati before ka ni sulod sa usang karelasyon. Pero kay ang maong gapos, ipasagda ni mo sa imuhang lawas. So nipunit pag yung kaglaing gapos, aron may imong italikala sa imuhang kaugalingon. Pero karon imo naman nalingkawasan si Alex, so although wala problema kay wala po niya nahilagdan inyong pagkababae, so wala po siguro inyong cargo de consensya. Sa ang imong nabuhaton, mag-istoryahan na imo ni Rins, kunya inyong situlon ang tanan, ang imo lang himuon, ayaw dayon nga sa inyong pagrelasyon ni kanang Rins, para magtulin pakaskwitis, ang imong himuon sa mag inahina siya mag-establish sa inyong kaugalingon. So, ana lang na siguro siya, Angel, kunya, be careful sa imong pagsulod sa

0: seryosong relasyon. So, mawala na ako ang ikatambag niya sa imo. O, dagang salamat. O, maayang gabi sa tanan.
1: Salamat kayo, Palanggang Noel.

At oras ba balangga, alas 8:56 na. Sa atong pag panag-uban, sa atong dulo manon talikalas gugma. Ay mo galimot higala, kinatong programa hatod ka ninyo sa RCC, Herbal Products Trading. Atong gusto nga mahimong dealer sa atong mga produkto. Rafa Herbal Coffee Mix, Rafa Herbal Capsule, Rafa Herbal Oil, og Rafa Eye Protic, Rafa Herbal Rub. Tawag mo sa atong text line, sa atong hotline, 0927-147-8893. Ito sa kalinya, pag nawala ito sa kalinya, no? Dahil lang ha. At sa natagabagtagal itong mga text messages, kaya parang ito naginuto ng oras para dili magmahay. Evening, Kuya po, Kuya Paul. Ako ikatambag sa problema. Pabuta lang si Renz mo paluap o balik. Ayaw po og ikaw ang mag-una-una og tawag nga nagbulag na mo sa imong uyab kay basin unyang mag-abuso po si Renz diha ni mo. Gika ni Evangeline Albeso.

0: Salamat kayo ha. Online Radio Philippines. Salamat kayo ha. Lagatak na kung karoon talikala sa gugma diha sa bara diha sa mga lungo no, sa itong barangay diha sa Buena Vista. Ay mo kalimot mga palangga, kinatong programa hatod kanyo sa RCC Herbal Products Trading. Evening Kuya Paul, ako ikatambag anang problema ni Angel. Angel ay ayaw gyud og padalos-dalos. Ay katura ba si Rins ni agi na sa live-in basi unyag maalad na tog babay. Unya nagpakita ang kagmotibo basin o gusto lang niya nga iya kang biktimahon kaduha sa iyang kalibin busa ayaw gyud kay basin niya makarma ka ni Alex. Hindi naman tang oras mga palangga no ang ato ang pagparaguban mga binatang tigpaminaw. Kaya ang oras ay magkalimot higala kina itong programa hatod kanya sa RCC Herbal Products Trading. Anan nga mga tambag ha nga wala na ito na basa ato lang gina-consider na ito as entry no sa atong ruleta mga palangga no, para sa atong pag-ruleta ato lang gi-consider na ito. Tanan nga mga advice no nga text nga di na ito mabasa kay kwanta sa oras mga palangga yung tigpaminaw no. So sa tanan niya mga texter, salamat kayo ha, nagminsahe, nawala itong nabasa. Ayaw ninyo sabtang ato nang isalindot inyong mga text messages ha, mga palangga kayo mo tanan. No? Nining inyong mga paborito ng sibihan o labaw sa tanan sa RCC Herbal Products Trading. Sa itong tanan niya mga suking tigpaminaw, add to mo sa mga butika, palit mong daghan pag tibo mo. Kung niya katong gusto nga mag dealer, text mo mga palangga, 0927-147-8893. Take it na oras dili sa atong pagpanag-uban, dili sa atong tulumanon talikala sa gugma. Ako na lang sakto itong matambag sa uban, no? Ako na lang siguro. Si Kuwan, itong patambag ko na ito. Gamay lang, okay, wala pikir ang oras. No? Na gusto mo tambag, wala kasulod. Pikir ang oras, mga palangga. So, ang ako na lang, sakto itong yun, Angel, ayaw pa dalos. Pabuta nga mag-follow up otro si Rins kanang seryoso gid siya no unya pangkahin na lang gid no sakto na kapag kanang magkano ni Alex na dili siya ang imong higugma kun dili si Rins pero pabuta lang si Rins nga siya mismo ang mo istorya pagbalik mo follow up diyan nimo kay basin unya og bag-abuso pod si kwan si Rins. Kita oras pa palangga no dire sa tong pagbaroban mo kalimot kita tong programa hatod kanyo sa RCC Herbal Products Trading. Pasinsya sa tanan nga wala kasulod ug wala to nabasa ang inyong mga tambag mga palangga. Ako na lang inyong alagad sa kahanginan Paul Lopez Mingon na kinahanglan ang gugma nga tinu
1: Lucky Radio Time. It's exactly 9 o'clock. Kining bahina, hatol kilato sa Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Mupanormal sa dagan sa atong lawas. Palig-unon ang atong resistensya. Aron dili daling mataptan sa nakalain-laing balatian. Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Maayong kapsula. Makatabang sa constipation, high blood, diabetes, kidney problem, stroke, heart disease. Mupaubos sa cholesterol level. Mupanormal sa atong pagkatulog. Anti-cancer usab. Ug daghan pag-aayong benepisyo nga atong maangkon sa pagtomar kanaadlaw sa Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Ang Rafa Herbal Capsule mapalit sa inyong mga suking parmasya o butika ingon man sa ubang mga outlets. Sa dugang impormasyon kontaka ang numero 0948-129-6249. Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Ang mga sakit dili kaduol.
2: Kini ang Lucky Radio 94.9. Moalagad kaninyo sa musika, kalingawan, o puno sa pagtulunan ng mga programa, labas ng mga balita, o mga hisgutanan sa katilingban. Kining tanan, inyong mapaminawan. Dili sa 94.9. Lucky Radio. Lucky Radio. Lucky Radio.

0: Lucky Radio. Suerte. Lucky Radio.
1: Importante nga masairal ang kahalangdon sa maayong panglawas. Kinahanglan natong ampingan ang himsog natong kinabuhi. Kauban ang mga produkto sa RCC Herbal Products Training. Rafa Herbal Capsule, Rafa Herbal Coffee, Rafa Herbal Oil, o Rafa Eye Protect. Kini ang programang Dugma sa Maayong Panglawas. Dugma sa Maayong Panglawas. Inyong mabati sulod sa pipila ka gutom. Programag magpasabot, magpahinumdom o magpanayag sa tinuod nga gugma sa atong panglawas. Dugma sa maayong panglawas. Dugma sa maayong panglawas.
2: Yan na, yan na, yan na,
3: yan na. Mga karapa, kumusta? Welcome nining atong hamubo nga panag-uban. Hatod kaninyo sa maing tumong sa RCC Herbal Products Trading. Ang naghimo og dagapod-apod sa mga epektibo kaayong mga produkto sa Rafa. Ang Rafa Herbal Capsule, Rafa Herbal Coffee, Rafa Herbal Rub, Rafa Herbal Oil o Rafa Eye Protect. Mga epektibo yung kain ng produkto, mga kahigalaan. Og ato lang ipaklaro ha, nga makapalit yung taani sa mga butikag farmasya bisag wa tay resita. Wala man na magkinahanglag resita. Kay mga herbal products mani mga binating tigpaminaw. Muna nga, di na takinahanglan pa o garisita. Aron nga magkapalit sa mga produkto sa Rafa. Sa mga inahandiya nga nagpasuso, makatabang po ni ang Rafa Herbal Capsule aron mahimong abunda sa gatas. Aron nga, dili magluyan ang inyong baby o niya. Kanabang makakuha gid sila saktong source sa gatas niya sa ilang inahan. Kaya ang Rafa Herbal Capsule na magkuni sangkap kung malunggay sa... Then ang Rafa Herbal Capsule, mga kaigsunan, mga karapa, mupalig-on sa ni sa itong immune system. Makatabang ni pagpalig-on sa itong lawas, makikontra na ng sipon, ubo,

0: partes lawas. Labi na kung sige ka kakapoy, bati ka panakit sa imong kalawasan. Init imong lawas, posible nga tungod na sa inflammation. Ang Rapa Herbal Capsule 5-in-1 gituyo na para nga mas kanabang mas gamhanan siya. Mas mo epekto gid siya. Mas effective gid siya ba kumbaga. Makatabang po ni Maygala alang sa tong kasing-kasing sa maayo nga sirkulasyon sa dugo. Makatabang sa blood flow. Ya, makatabang po ni anang atong kuan. Panormal sa tong cholesterol level. Oh, maayo kaini sa mga tao nga gustong protektahan ang ilang kasing-kasing. Sa may tao diyan taon nga di gustong protektahan ang kasing-kasing, di ba? Na maghatag ni kusog og nutrients, Maygala. So kung kulang ka sa vitamins, kuwang ka sa healthy food, makatabang ni kay daghamanig vitamin ug minerales. Na ay protein ug iron. Oh, dayon. Pangontra po ni Maygala sa free radicals. Ang anti-aging aron di tadali matiguang. Motabang ni pagprotect sa atong cellulas lawas. Mo support sa atong skin og overall health, Maygala. Oh. Kini kong spirulina pang immune guni, pang energy og nutrients unya na pag turmeric, anti-inflammatory para sa panakit sa kalawasan. Unsa pananaa diha? Napagi mangustin nga antioxidant unya immune support pod. Napagi malunggay nga naay kumpletos vitamins, minerals. Pampakusog sa immune system. Napagi garlic alang sa heart, cholesterol, circulation og immune. Una nga dili na gyud ka maulahi pa. Dili na ka makulangan pa kung naka Rapa Herbal Capsule ka. Sabay po ninyo pagpangape sa Rapa Herbal Coffee, nagkape ka na baskog ka pa. Lami nga kape niya herbal. Then ang atong hapla sa ikalimti, gisagulan sa nis mga epektibo kay nga herbal. Then ang atong Rapa Herbal Rap, organic rin na kay nga rabang humot pagkikain nindot kamiton. Oga produkto para sa mga mata, ang Rapa ay protect pananaw. Klaro, mata protektado. Natural ang mga sangka para di makadaot. Pangita ang mga produkto sa Rapa sa pinakaduol ng farmasya butika o sa uban pang outlet sa inyong mga lugar. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Sunod kayo na punpun sa mga oras o istasyon, pinagi sa tabang sa Rapa Herbal para yung tas pagatiman sa itong lawas kay kini ang tinuod nga bahandi. Ang Ginoo maguman ka na ito kanunay, hangtod sa sunod kayo. Bye-bye!
1: 94.9 Lucky Radio.

0: 94.9 Lucky Radio. Swerte!
1: Ang balon, check! Ang gamit sa school, check na check! O sige na anak, dili magkiat ha?
2: Naapakay na limtan ma!
1: Unsa man?
2: Ang Rafa Herbal Oil!
1: Dali anak, kahaplasan ta kang daan.
2: Aron, dili huto yun sa upo. Kung panington, dili panuhot. Kanunay kong haplasan sa Rafa Herbal Oil. Bye, Ma!
1: I love you, anak.
2: I love you, Rafa.
1: Unsa to?
2: Oh, Mama di ay...
3: Rafa Herbal Oil. Adunay mga pinasahing sangkap gikan sa piniling herbala. Giitos, gi-purify, o gihimong epektibong haplas. Ang Rafa Herbal Oil. Dili ka paakulong lamok, makahupay sa panakit sa kawasan. Labad sa ulo, ubo, hilanat, subaw o trangkaso. Butod o sakit sa tiyan, panakit sa kabukugan, o nang hubag ng mga kaugatan. Maayong haplas sa babaeng mabdos, pinakan sa maensikto. Maayog yun. Ang Rafa Herbal Oil.
2: Di paningot mang kagmaayo, apo. Hutuyon ka na siya, ubo. Dili, lula, oy. Kay haplasan na ko ni mama sa Rafa Herbal Oil.
3: Rafa Herbal Oil. Mapalit sa mga butika, authorized dealers, o niining istasyon.
4: Mare, siya alam na itong gidala sa ambulansya, uy.
5: Ay, si Enteng Mare, kalit lang na tumba, na kuyapan. Unsa?
6: Ginaingon, ngalawas ray punan, usa at ibanon, og dili pasagdan. Apat unsa o nalang, kung wata kabantay, naigon na dieta sa balatian. Ang imong gitigom, ang imong gipundar, mahurot sa pagpatambal, higala. Ayaw paabuta, nga mo grabe ang atong sakit. Samtang sayo pa, pag-Rafa.
7: Rafa, Ergasul.
3: Dunay mga piniling sangkap nga mopaubos sa high blood pressure, constipation, kidney problem, rheumatism, reproductive problem sa kababayen anda, mutunaw sa mga bukol-bukol sa lawas, lung problem, mukontrol sa diabetes, mupakdang sa heart failure, anti-cancer, antioxidant, mupalambo sa memorya, ug pagana sa kaon ug tulog.
1: Pagkamaayog yun sa Rafa Herbal Capsule.
8: Ay pre, kumusta?
9: Arang-arang na pre, lagsik ng lawas. Salamat sa Ginoo kay naay Rafa Herbal Capsule.
8: Unay nakaayo sa kuha, pre.
1: Rafa Herbal Capsule. Daghag sakit, cure all. Kung nagtumar ka sa Rafa Herbal Capsule.
3: Mapalit sa mga suking butika, authorized dealers, o niining istasyon.
8: Bayad ko, day.
1: 100 naman inoy.
8: 1,000 na, oy. Modos mo, ha? Ayaw ko gilara. Excuse me, sir. Na-ailinti, oh. Tanawa kung pila. 100 na, day. Ay... Sorry ha, hindi naman gugko kaklaro.
1: Hanap nga pananaw, mata nga dunay pterygium o katara. Kini ang ipata, Rafa Eye Protect. Usa kini ka liquid alkaline solution nga may elevated pH level gikan sa alkaline ionizer nga maoy nagunang sangka nga mutabang pagpatinaw sa pananaw. Mulimpyo sa atong mata, mutunaw sa katarak o pterygium. Mutabang usap kini sa tear film production sa atong mata. Aron nga maoy mulimpyo, mupawagtang sa luha-luha o di magkatul-katulo hapdos ang atong mga mata. Rafa Eye Protect.
2: 1,000 malagin ni 100 naman to. Hanap gihapon, oy.
8: Klaro na kaayo, day, oy. Ibong kagwapa.
2: Klaro di ay, ha?
8: Agay!
2: Onyan, oy. Klarong aninipot.
3: Rafa Eye Protect. Mapalit sa mga butika, authorized dealers, o niining istasyon.
0: 94.9 Lucky Radio.

0: 없는 반응이오니 확인하시고 다시 걸어주십시오.
1: Lucky Radio Time. It's 5 o'clock.
2: 기니 on Lucky Radio 94.9. Moalagad kaninyo sa musika, kalingawan, o puno sa pagtulunan ng mga programa, labas ng mga balita, o mga hisgutanan sa katilingban. Kining tanan, inyong mapaminawan. Kini sa 94.9. Lucky Radio. Lucky Radio. Lucky Radio. Suerte. Lucky Radio.
1: Ani ana ang tunumanong maghatag og kalingawan, musika, serbisyo publiko, greetings ug uban pa. Korida suna sa programang Koridas. Kuya RJ sa Koridas. Koridas.
3: Ani ana.
4: Mga higala, kumusta? Kumusta? Kumusta? Kumbati, kumbati, aginod na buda! Nining laing adlaw sa atong pakiguban sa programang Koridas. Kapin 30 minutos na po kita maguban-uban sa kahanginan. Siyempre kauban ninyo Kuya RJ o akong partner sa kanunay Burlatoy. Ang batanong murag idaran pero buutan. Ganahas Burlatoy na. Hugoy-hugoy na sabtaha, mga paborito ninyong musika, kalingawan, balita, health tips sa trivia o uban pa, koridason ta. Alang sa inyong mga mensahe, panimbaya, text kamo sa numero 0948-129-6249. 0948-129-6249. Sa gihapon ng RCC Herbal Products Trading, mo'y nagpaluyo sa atong tulumanon. RCC mo'y nagama sa mga epektibo kasaligan ng mga produkto. Rapa Herbal Capsule, Rapa Herbal Coffee, Rapa Herbal Oil, Rapa Herbal Rub o Rapa Eye Protect. Mga produkto nga subok na kaayo padayong gigamit sa kadaghanan kay epektibo man. Ah, ang Rapa Herbal Capsule mo paligon sa atong lawas aromalikay sa sakit. Mo pamaayo sa atong pagbawas, mo palambo sa pagkatulog ug panghunahuna. Lakip na mo pahapsay sa atong function sa kasing-kasing. Mo pagaan sa paminaw sa lawas, malikayan ang pagkaluya. Makatabang sa pag-alkontra sa high blood, cholesterol, diabetes, kidney problems, sa fatty liver, mga paghubag-hubag sa lawas. Sama ng guiter, cyst, tuguban pa. Mutangtang sa mga toxins o mga hugaw or hilo sa lawas. Mupalambo usab sa atong sex life, mga higala. Inana ang Rapa Herbal Capsule kanindot, ha? Musuporta sa mayong kinabuhi, layo sa sakit. Makatabang usab kini alang sa daling recovery sa mga dunay balatian. Kung gusto ka makalikay sa kaluya o kakapoy, magtumar adlaw-adlaw Rapa Herbal Capsule. Imong kauban is tanang panahon, natural nga suplemento. Why overdosa, why side effects? Alang sa maayong kinabuhi, tumar Rapa Herbal Capsule. Tabang ni alang sa lawas, kauban sa saktong kaon o disiplina, makabuot yun ang kinabuhing himsog. Ingon man mga igala, ayaw po baliwala ang pagpangape sa Rapa Herbal Coffee. Kaping nga dili lang pampabaskog, kundili kauban sa lawas nga gustog pagatiman. Kung kapoy ka na sa lawadlaw nga kabalaka o sa kahigop lang, doon na kalainan dayon ba? Sa kadahigop, lawas o gunahuna, refresh na. Rapa Herbal Coffee, abag sa enerhiya nga dili kalabuan. Aron nga mahimong kusgan ta sa lawadlaw, di pagita ma-stress mga igala. Makaparilak sa una-una, mulagi nag-ingon ako, ang stress wag tangyot. Makapahapsay sa paminaw sa lawas, kauban sa may pagatubang sa adlaw-adlaw nga way kulba. Dili kini ordinaryong kape lang ha, nga imong malimtan. Hindi na gini mo na malimtan, basta makasuway ka sa Rapa Herbal Coffee. Kada adlaw, gusto na ginanimong balik-balikan. Kape may gala nga dunay extra care. Rapa Herbal Coffee. Imo na ni ay napaglangay pa. Bisita nga to mga outlet. humot pagikay na nga kape may gala, makapag-good mood. Ha? Every morning, bisan sa udto ka hapon. Rafa Herbal Coffee, nagkapi ka na, baskog ka pa mga kahigalaan. Sulay usab ang atong uban pang Rafa Herbal Products, ang atong Rafa Herbal Oil. Maayo kay ni makigbatok, may gala niya na mga panuhot. Kaya marubog inay kanunay, may gala makaingon, basta nabinagsayo ka mo mata, no? Niya ligo da yun, biyahe na panuhot ni mo na nang hinubrag yun. Mo na mga haplas Rafa Herbal Oil. May kainis panuhot, sakit sa kaunuran, kapoy's lawas, makaparilax o dali gyud mo suhop diha sa atong panit. Ingon man ang atong Rafa Herbal Rub. Best kainin nga partner sa mga ipang sipon niya, giubo. Barado ang ilong, init ang pamati. Makapagaan si mong paginhawa may gala. Ang atong Rafa Herbal Rub unyal, perti pagid ka humot kayo. Kato mga magbiyahe diha mga gala. Gusto nila nga humot ka na ilang panimhot. Labi na to mga mag-commute lang nga di man takapugong ginato mga tapa diha, dunay mga perfume, lain-laig baho. Baho pagid sa sakyanan, mapiktuhan gyud ta mga igala. Muna nga magbaon-baon ta ha, maggamit ta ning Rafa Herbal Rub. Ipahid na gunin mo diha sa imong ilong or asa pa nga apiktadong parte. Labaran kag ulo, ha, sakit imuhang dughan may gala, murag panuslukon. Basig panuhot na, no? Kana may gala mga sama diha, dali po ni makapaayo ang atong rap. Di na mo grabe imong saman. Ha? Aplasi na, pahiri na ha. Pili lang mo, pwede po mo gamit sa atong Rafa Herbal Oil. Pwede po ninyo i-combine ng luha. Magdamog oil, kay panghaplasin ninyo, napon mo'y pamahid ang atong Rafa Herbal Rub. Humot kayo kay vanilla mag-good. Yun ay vanilla scent. Sumut-sumuta lang ko ninyo, di ba? Manuhot-suhot, magsunod-sunod, yun may gala ang kahumot. Murag perfume, gigamit na magaling perfume sa uban. Ang atong Rafa Herbal Rub, pahidra hupay na. Oga, syempre, ang atong Rafa ay protect, eye drops na ha, eye drops. Alalay sa kapoy o uga nga mata. O niya, doon na nakikakulias mata, nakikatarak, glaucoma, pterygium, astigmatism o guban pa. Gamitin na higala. Rafa ay protect, luwas o refreshing. Ideal ni para sa sigig cellphone o computer. Nagatubang kapirmi na ng imuhang laptop. Hapdos imong mata, murag panguguhan bitaw. Atubang kapirmi sa imong cellphone. Sige kagdula, alamin na ng email. Roblox. Sa pananaan diya ka ng mga gira-gira online games diya. May... Ato mga idaran. Ato mga manghapdos ang mata, alamin na tungod sa diabetic, tungod po sa pangidaron. Gamit mo aning atong Rafa Eye Protect. Ha? Luwas kay na, natural, epektibo o kasaligan. Muna imong kauban sa kahimsog sa matag-adlaw. Himsog atong lawas kay naka-Rafa Herbal Capsule ta, naka-Rafa Herbal Coffee pa ta. Nakagamit pa kita sa itong Rafa Herbal Oil o ingon man sa itong Rub. Plus, protektado pag hindi mong mata kay naka-Rafa Eye Protect pag ika. So yun, anak, kanindot. So ay na mo paghulat, may galang makabaton pagbalatian. Sulay na karon o tagamtama batia ang kaayuhan. Kadala sa mga epektibo o kasaligan ng mga produkto sa Rafa nga gama o gagi-apod-apod sa RCC Herbal Products sa Trading, mga kahigalaan nga. Doon ay pagtugot yun sa Food and Drug Administration kon FDA o ang RCC. Doon ang ginay license to operate as a food trader, may gala. Itugutan yun na sa ito ang gobyerno nga mo pahigayon sa pagpangapod-apod pagama sa mga epektibo kasaligan ng produkto. Importante, di lang kita magluya-luya, di ita may gala magpada. Sa unsa man dihang kakulian sa lawas, kinahanglan manglimbasog tatong batukan. Pinaagi sa paggamit sa mga produkto may gala sa Rafa nga mapalit sa mga parmasya o butika. Pagkita lang ha, Tatak RCC Herbal Products sa itong mga authorized outlet po. Ito mga gusto may mong outlet niya ha, mahimong dealer sa mga produkto sa RCC. Pwede mo mo-contact 0948-129-6249. Ay kalimot, Mayo 6 karon ni atong 1662. O sa kakonseho nga gipanguluhan ni Gobernador General Manrique de la Lara, ang nagdesisyon nga biyaan ang mga kuta sa Zamboanga, Lasa, Manila ug Iligan sa Mindanao.
5: Para niya.
4: Usa sa Ternate sa Molucas, gisugo sab nila ang mga sundalong Kastila nga mubalhin ug magtigom sa Manila. Ang pagtapok sa puwersa sa Kastila sa Manila gihimo sa dali-dali nga pagpaagi isip pagpangandam sa depensa batok sa hulga sa pagsulong sa Chinese. Ang kuta sa Surigao nga gitawag kani adto og karaga mao na lang ang nahibilin og wala biyae ni adto nga panahuna. Mo kanay na sa atong kasaysayan Aritas Trivia na ni Borla Toy.
6: Your days, so dili pa itong trivia. Ako sa ding i-greet mga taga San Fran sa Gusan del Sol.
4: Ay, salamat mga taga San Francisco. Itimbaya mo Borla Toy, ha? Sa may trivia na ito karon ng Borla Toy.
6: Kuya Jay, ang atong trivia karon kay may tungod ni sa kanang pinakagamay nga province sa Pilipinas.
4: Pinakagamay nga province sa Pilipinas?
6: Oo, Kuya Jay, pinakagamay nga province sa Pilipinas kung population ng basihan.
4: Unsa man ang lugar ato, Ibe?
6: Kung population ng basihan, Kuya, ang Batanes. Muna'y pinakagamay na province sa Philippines. Pero sila po ang pinakalimpyo o pinakamalinaw na lugar sa tibuok Pilipinas. Ang mga balay dito kay gitukod gamit ang mga bato o kanang kugon. Karon makasugakod sa kusog nga hangin o bagyo nga pirmi muagi sa lugar sa Batanes.
4: Pirmihan na nag-agig bagyo ng Batanes na ito eh?
6: Oo, kaya ay pirmi dyan nag-agihan o bagyo ang Batanes.
4: Mao di nga paligunay ganitong pita-pita na paligunay. Kaya agianan maka din nag-bagyo ang Batanes bito, no?
6: Oo, Kuya RJ. Unya day, Kuya, sa atong word of the day karon.
4: Ah, sige, word of the day. Unsa may word of the day, be?
6: Ang atong word of the day karon kay kanang paningkamot.
4: Uy, paningkamot? Murag okay ka rin. Nindot ka rin ang word of the day galing. O, maghatag kusog o kadasig sa matag-usap paningkamot?
6: O, Kuya RJ.
4: So, ay pasabot anang paningkamot. Bihala, tungkara, itongkara ko na, tungkara.

0: Mga butang, aron makabut ang imong pangandoy, imong tumong.
1: Sample.
0: Oh, for example, kuya, kanang pinagi sa paningkamot, naabot jud niya yung mga damgo sa kinaboy. Kaya ang kanang paningkamot, mama na importante nga kanang pamagi para jud nga mahimutang successful. Muna itong word of the day karon ang paningkamot.
1: Salamat din mo na ito sa maong word of the day, paningkamot. Ala, paningkamot. Paninguha aron gyud nga mulambo sa kinabuhi, ayaw sige katulog diha kay wa kay kaugmaon ananaa. Practice sa kahinaw na nagka-tai chi anang kalakiha si katulog. Ningkamot diha oy. Oh, nakoy nakita nga vlogger bitaw nga ingon pa niya sa una daw. Sa una sa kana bitaw nga iyang kuan ba, wa pa kay say planos kinabuhi. Mahurot lagi daw yung adlaw, sigig tanaw sa lida, sigig tanaw sa mga video sa cellphone. Pero sa dihang nakat-on siya may gala, pinaagi usab sa usa ka mentor, wa na kuno siya gausik o panahon. Wa na siya gausik o segundo minuto. Instead nga iyang ihurot niya sa pagtanaw sa lida, ningkamot siya, asa siya napita makasapi. Diba? Okay ka na, sayangan niyo. Ay, sayangi. Uy. Paningkamot niya nga kanang imong oras, magamit nimo sa mamayong pamaagi, makatarunganon mga higala nga mga butang nga ikalambo pod sa imong kaugalingon. Ana lagi na diha. Ay kalimti ha, Rafa Herbal Products, mapalit sa mga parmasya at butika doon sino mga lugar. Pangitaa lang kanang tatak RCC. Iya na sa RCC Herbal Products ang Rafa mga higala nga mapalit sa mga parmasya at butika doon sa inyuhang mga lugar ha. Pangitaa lang mga kaigalaan. Standby po mo niya sa atong pagbalik kay atong Siron Megala kay kini pagkaon kuno sa instant noodles. Duha nga tustulo kabisi sa kada semana posibleng makapadugang kuno sa risgo nga makaangkon kag sakit sa kasing-kasing, stroke o diabetes. Uy, ato na Siron Nunez, nahibaw ka ba ha? Samtang sa atong katuuhan dili, kay niya po'y lalaki, gibuak ang 84 kalubi sa usa lamang ka higayon. Gamit mga higala ang iyang siko. Ano bang siko ba? Ano sa itong bukton mi daw? Gamit iyang siko, gipang buak niya ang 84 kalubi. Gabihagahi din ang siko ng tawahanan ni kay buak. Samtang sa itong mga balita, standby po mo ha kay niya po ay criminology student na lumos patay in town. O guban pa mga balita o niya itong sawhan. Apil lang kalipayo ni Burla, ito'y taod-taod lang to ha.
0: Oh, kaya Jay, napuway hatag na kalipayo nun niya.
1: Right. Muna nga ay mugawa diya sa inyo mga naimutangan, mga igala. Dirigyapon sa ito pagiguban, kini ang Corridas sa program. Ito mga gusto mag dealers produkto ha. Contact mo din 0948-129-6249. Kao ba niyo, Kuya RJ?

0: Dua kakaluha ilawom sa tiyan, naghisgutay.
1: Kung ako'y mataw, ako yung tabangan ng akong ginikanan. Aron mo asinso.
2: Ah, kung ako'y mataw, pangitaon ko na ako ng upaw ng kasagig bundol-bundol na reo niya. Mangluwa pa!
3: Hege, hego, pehe kalame ade!
4: Wow! Super sarap! Gaip!
5: Unsa nang inugigup-higup niya, ha?
6: Hala, may pulis!
5: Unsa na, ha? Unsa na?
3: Dali, sir! Apel di rin higup!
5: Uy, kahumot ko na, ha? Unsa ba na?
3: E good ade kahumot ang Rafa Herbal Coffee, sir!
5: Rafa Herbal Coffee?
4: Tilawi ka ni, sir! Di ba ganahan ka?
5: Baby, kalami! Kalami!
4: Rafa!
5: Kalami nga mutagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Barato na, puno pa sa sustansya. Gagikinahanglan sa atong panglawas. Kaya ang Rafa Herbal Coffee, Adonai Spirulina, Turmeric, Mangustina, Moringa o Green Stevia.
3: Sir, higop na siya da.
5: Unsa?
3: Sa Rafa Herbal Coffee.
5: Sige doy, timplahi. Rafa Herbal Coffee, mapalis sa mga butika, store outlets o niining istasyon.
3: Bayad ko day.
4: 100 ka paninoy.
3: 1,000 na oy. Modos mo ha. Ayaw ko gilara.
6: Excuse me sir. Na ailinti o. Oh. Tanawa kong pila.
3: 100 na day. Ay, sorry ha. Hindi naman gog ko kaklaro.
7: Hanap nga pananaw, mata nga dunay pterygium o katara. Kini ang ipatak, Rafa Eye Protect. O sa kini ka liquid alkaline solution na may elevated pH level gikan sa alkyon ionizer na maoy na kunang sangkap nga mutabang pagpatinaw sa pananaw. Mulimpyo sa atong mata, mutunaw sa katarak o pterygium. Mutabang usab kini sa tear film production sa atong mata. Aron nga maoy mulimpyo, mupawagtang sa luha-luha o di magkatul-katuluhap do sa ngatong mga mata. Rafa Eye Protect!
4: 1,000 malagi ni! 100 naman to! Hanap gihapon, oy!
3: Klaro na kaayo, day, oy! Ibong kagwapa!
4: Klaro di ay, ha!
3: Agoy!
4: O niya, noy! Klarong aninipon!
5: Rafa Eye Protect! Mapalit sa mga butika, authorized dealers o niining istasyon.
2: Yap, agay! Ay, kining idara na ta. Daghan naging mo sakit sa atong lawas.
7: Manguta na ta sa sikreto ni Lolo.
3: Perbeng haplas sa Rafa Herbal Oil.
5: Rafa Herbal Oil. Adunay mga pinasahing sangkap gikan sa piniling herbal. Giitos, gi-purify, o gihimong epektibong haplas. Ang Rafa Herbal Oil. Dili ka paakulong lamok. Makahupay sa panakit sa kawasan. Labad sa ulo, ubo, hilanat, subaw o trangkaso. Butod o sakit sa tiyan. Panakit sa kabukugan. O nang hubag ng mga kaugatan. Maayong haplas sa babaeng mabdos, pinakan sa mga insekto, maayog yun ang Rafa Herbal Oil.
3: Maong ako, mubogha o kahoy, tungas bukid, mudyageng pane, o mudrive sa bisag sa gabi eh.
7: Lolo ha?
3: Sa taxi, basta nakahaplas sa Rafa Herbal Oil, lagpot sakit, lagpot panuhon, lagsik nga lawas, walay aray.
5: Sukad karon, manghaplas na ko sa Rafa Herbal Oil, aron lagsik pirmi.
7: Testingan ko nun ato, be.
8: Sana ah.
5: Rafa Herbal Oil, mapalit sa mga butika, authorized dealers o niining istasyon. Atong paminawon ang nakatumar na ug magpamatuod sa kaepektibo sa Rafa Herbal Capsule.
9: Sir, ano si pangalan doon?
10: Malungkoy Dalasay.
9: Malungkoy Dalasay. Sir, nagamit ka og Rafa Herbal Capsule. Kumusta sir? Ano si pampunira doon? Kasi magpaminaw naman ito sir. Katong na...
10: Ang akong lawas, ang akong sakit sa hawak, ang nakuha.
9: Kumusta may gigamit ko yung ubal sa Rafa o gato sa Capsule? Tigasa kayo sir? Asa mo?
10: Mabuya.
9: Mabuya.
11: Purok City.
10: Mabuya. Para may kumunta.
11: Sa akin kami sa
9: kumunta. So, na sakit ay mong lawas, mong hawak.
10: Nakuha, Mir.
9: Nakuha sa pag-inom mong Rafa Herbal Capsule.
10: Kapag sakit, kapag... Kuha sa sakit na ako dito. Pagkapunta, nalibang...
9: May dugo pag kalibang ni mo, pag kalibang niya pag wala. Kalibang ang dugo pag inom ni mo. Nawala. So, sir, kauna, nagkakuan siya noon, nasakit ang kalawasan dahil pag-ibati. Nakainom mo Rafa Herbal Capsule, hindi gawas ang dugo. So, hindi pagawas, so, sir, ano to, delikado ito, mapundo sa sulod. Asa kayo naman, sir, taga?
10: Magbuya.
9: Magbuya.
10: Sa akin, nakapunta.
11: Puruk City,
9: Puruk City.
11: Barangay na ako sa...
10: barangay namo ang kumuta.
9: Lapas na siya.
10: Lapas.
5: Okay. Pagtumar sa Rafa Herbal Capsule, aron dili na tamahasol, dili maguol, mga sakit, dili kaduol. Rafa Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o authorized

aroni kanus agin ni mahuman in town. Kini nga portion naton kaninyo sa Rapha Eye Protect ato mga mata, protection ni ha. Kada adlaw gamit ta Rapha Eye Protect ato mga mata kay mga luha-luha bitaw. Kanang hapdos, murag na imo sampong ay kumpiyansa na basta mabuta ka. Rapha Eye Protect pananaw klaro, mata protektado. Dagan salamat sa inyong pagpamati og standby. Padayon ta sa programang Corridas.

0: Balik ta may gala diri sa atong pagbanaguban gikas Apo Hiking Society. Mahirap magmahal lang syuta ng iba, lisod gini. Siguro matigbasan, mapusilan ka pa. Kauban na nagkatahan is maling akala. Ayaw kumpiyansa. Oy, Mark Grace sa pharmacy. Leti Pharmacy. Parva Drug. O sa Happy Med Pharmacy, mapalit ang atong mga produkto sa kagwait. Naapod sa Radyo Kamayo sa Liangga. STYL Pharmacy sa Marihatag. Sa Tandag F&H Pharmacy, nasa Amiter Pharmacy o ingon man, yeah, sa Life Pharmacy, mga igala sa Dakbayan sa Tandag. San Miguel, diri sa Bert Pharmacy Public Market, Alars sa Pharmacy. Papalit po sa Mulyanidas sa Pharmacy.
1: Talaga magmahal.
0: O sa uban pa mga pharmacy sa inyong lugar, katong gusto mahimong dealer, may galas to mga produkto, text or tawag lang mo ha. 0948-129-6249. 0948-129-6249. Aromahatagan at pagtagad. Mga silingan, dinita sa ato na ibaw ka ba portion. Sigun mga igala sa pipila ka mga pagtuon sa nutrisyon o panglawas. Ang kanunay kuno nga pagkaon og instant noodles, mga duha hangtod tulo ka bisis matag semana posibleng makatampo sa mas taas nga risgo o posibilidad nga makabaton og sakit sa kasing-kasing, stroke og diabetes. Uy. Amping ha kayo, ni ay pahimang no. Ang instant noodles nailhan nga dali rarutuon og barato. Busa kasagaran kining nakahimong staple food sa daghang panimalay. Apan, base sa mga obserbasyon sa mga eksperto, kini matud pa may gala puno og taas sa sodium. Dili himsog nga fats og mga additives nga mahimong makadugang og strain sa cardiovascular system og makapahinay sa normal nga function sa lawas kon kanunay nga masobrahan. Gipakita usab sa mga findings nga ang regular nga pag-consume sa highly processed foods sama niini mahimong makatabang sa pag-uswag sa chronic diseases labi na kundungan sa dili aktibong lifestyle og ubos nga pagkaon og prutas ug utanon. Bisan pa man, gi-emphasize sa mga health experts nga ang occasional nga pagkaon dili dayon makadaot kung panalagsa lang. Tagsara kayo. Apan ang kanunay og sobra nga konsumo o makahatag og duga nga epekto sa lawas. Gipahimang nuan ang publiko nga mas magpili og balanced diet og whole foods aron mapugngan ang risgo sa seryosong balatian og mapalambo ang overall nga kahimtang sa lawas. Okay ra day kuno panagsa pero kung sobra na pirmina, wala lagi sobra nga makaayo tanang gina makadaot basta sobra na. Karon sa atong katuhan dili oy totoo na ang bulatoy ang kalipayon. Nakakuha og atensyon sa publiko ang usa ka lalaki human kini mipakita sa iyang talagsaong abilidad. Diha sa entablado nga mi buak og 84 kalubi gamit ang iyang siko sulod lang sa usa ka minuto. Grabe, 60 seconds. Nailamang lalaki nga si Jeans usa ka German national og nailanga may pinakagahing bukog sa siko sa tibuok kalibutan tungod sa iyang gipakitang abilidad. Grabe ha. Basta-basta ni. Og buak kaning lubi og ang tao pakay magsurang-surang niya. Murag makuan gyud, magka-diferensya gyud. Impas. Bungka kaning lubi. Natala sa bang iyang talagsaong abilidad sa Guinness World Record human nga migisi sa papel sa una nang na record sa Guinness ni atong 2023. Nga mibuak sa og 79 ka lubi. Sulod sa usa ka minuto, grabe oh. Sumala pa sa mga eksperto sagad sa mga tao nga dunay ligon nga bukog kadto mga tao nga hago sa trabaho. Apan kining usa ka German nga dunay talagsaong bukog sa iyang kamot nga makahimo sa pagdugmok sa bagul-bagul sa tao, grabe no. Kung tao lagi kuno bagul-bagul dugmok yun, kay lubi gani, bungka gani. Sa karon wala pa'y nakita nga wa pa'y nakaguba sa record ni Jeans nga moy pinakaligon og bukog sa tibuok kalibutan nga kayang mubuak og 85 ka buok lubi gamit ang siko sunod lang sa 60 seconds kon usa ka minuto. Abi palakpakan intawahan ng labiha kayo mga kaigalaan, no? Buak ko ng lubi, sunod lang sa 60 seconds. Di basta-basta ning tawahanan ni si Jeans. Mga kaigalaan. Boy na may gala, kining ang portion ay kalimutan to kaninyo usab sa Rafa Herbal Coffee, mga pitas buntag, mga pitas udto, di na to kalimtan ang atong kape, hibaw na tadaan ha. Rafa Herbal Coffee, nagkape ka na, maskog pagika. Hello Kuya RJ, akong i-greet si Boss Jeff nga pirmi na minaw si mong programa. Uy, salamat ni mo diha Boss Jeff, may pagpaminaw. Unsa man ni? Akong tagtibawasan yung ba mga mensahe diri may gala sa atong text line ha? Pwede mo text sa 0948-129-6249. Kuya RJ, akong i-greet si Willie, Jake, si John Oga Milmil. Diri Kuya sa Crossing Awa, Prosperidad, Agusan del Sur. Uy, salamat sa inyong makanunayan ng pagpaminaw diha sa taga-Crossing Awa sa Prosperidad area. Kuya RJ, taga-Aurora ni, asa mapalit inyong product, asa man ang Aurorahan na? Basic Prosperidad, nasa RDE Hibaya Pharmacy, naapod sa HG Pharmacy. Kuya RJ, lanog-lanog imong tingog diri sa San Miguel, si Adams O'Gray, Dandan, si Liuyong, lisod po kayo niya, Liuyong, may adlaw kanyang tanan diha, San Miguel. Si Rowena, Christopher, Alden, Angel, og Ayan. Mildred pod ko yan. Minaw sa imong programa, naka-Rafa Herbal Coffee sila karon. Oy, sa ila atol siguro silang pagpaminaw, naka-pangapi ko nung Rafa. Salamat kayo. Atong mananaog may gala kagahapon, si Pearl, sani? Cute lang ha? Pearl Tixon, no? Daog siya may galag 50 pesos nga load. Congrats. Kanimo, daog siya kagahapong adlaw. Gitrang kaso ko, Kuya RJ, oy, nagtumar ko Grapa Herbal Capsule. Dali radyo na akong recovery. Shout out ko sa mga utangan nga masuko og suktan na, Kuya Awa.
1: Hi!
2: Salamat!
0: Utangan nga masuko og suktan. Binuang na kong binuang. Bitaw nga, no? Bitaw na, no? Ano man ang mga utangan mo, mahinoy masuko og suktan? Nga mo pag imukaso hinon nga to snukot kaya di ko nung kapag di ka huwat kadako yung balis ka na na huwag mauho di ba namang iuban ni nana may gala nga masukog-suktan pero grabe mo diskarte o ka ng mupay papangutang ba makuangig ka ng maling lagi ka maluoy ka ba pero pag tingbayan na nalikay-likay na dayon. Kuya ay RJ, si Arian Andy ay ni Kuya. Minaw ko si mong program uban ni Mitch Roxanne. Minaw mi diri Kuya sa Tago, Surigao del Sur. Uy mga taga-Tago.

0: Ang sagoy last, nga magkamuhata ganina gud.
1: Okay na na dahi to largo Kuya RJ. 218 mga amigo. 218 kami ni Bala ha. Bye bye.
0: Oh, sige, gilargo na rin mula ito yung hatag di ay. Salamat, my God, sa inyong pagpaminaw. Niya na ito katapusang sunataon sa itaytulan eh. Kisa'y nagkanta, dali na kayo eh. Text na mo 0948-129-6249. Agad ito mga gusto mag-dealer ha, ay mo kalimot. Text na yun mo or tawag 0948-129-6249. Dagan salamat, bye-bye o pag-ayo-ayo.

94.9. Lucky Radio. Lucky Radio. Suerte.

0: 94.9 Lucky Radio. Suerte.
1: Importante nga masairal ang kahalangdon sa maayong panglawas. Kinahanglan natong ampingan ang himsog natong kinabuhi. Kauban ang mga produkto sa RCC Herbal Products Training. Rafa Herbal Capsule, Rafa Herbal Coffee, Rafa Herbal Oil, o Rafa Eye Protect. Inyong mabati sulod sa pipila ka gutlo. Programang magpasabot, magpahinumdom o magpadayag sa tinuod nga gugma sa atong panglawas. Dugma sa maayong panglawas. Dugma sa maayong panglawas.
2: Mga karapa, kumusta? Welcome nini nga itong hamubo nga panaguban. Dalit kaninyo sa RCC Herbal Products Trading. Ang nagamaog nagapudapod sa mga epektibo kay nga mga produkto sa Rafa, doon na kitay Rafa Herbal Capsule, ang atong Rafa Herbal Coffee, Herbal Oil, Herbal Rub o Rafa Eye Protect. Mga napamatud-an na ginis katawhan nga epektibo og masaligan sa paghatag og maayong pagatiman sa lawas. Inaot pa nining higayuna, mahatagan taninyog panahon nga makapaambit sa mga maayong balita o kasayuran mahitungod sa mga produkto sa RCC Herbal Products Trading. Tingali, bag-o kayo sa inyong pandungog ang ato mga produkto, no? Bag-o kayo sa inyohang panghuna-huna kung unsa ang mga produkto sa RCC Herbal Products Trading, mga kahigalaan. Ang atong Rafa Herbal Capsule, makatabang kaini sa ato ang lawas aron ma-maintain ang maayong sitwasyon ini. Palayo tas mga balatian ba? Manay pinaka-importante diha. Ang Rafa Herbal Capsule, usan ni ka food supplement, may galang. Di basta-basta yun ang formulation ni ini. Kumikan kay giagi, mangini may gala sa makuting na pagtuon, makuting na pagsusi. Una ni may gala, gipagawa sa market ang Rafa Herbal Capsule, mga kahigalaan. Napamatud-an na ni sa daghan may gala nga mga laboratorio, mga iladong laboratorio sa Mindanao bisan sa kauluhan, mga kahigalaan. Una nga dili ta mabalaka sa atong pag-take ni ini kada adlaw kay safe kini kaayo, mga kahigalaan. Ginama gud ni RCC Herbal Products sa trading. Unya gisang kapanig spirulina, dunasad mga higalay turmeric, mangustin, ingon man ang moringa og ang garlic, mga binating tigpaminaw. Una nga dili basta-basta, epektibo kay pang-research sa gunaon sa mga sangkap. Una nga kining Rafa Herbal Capsule, mga igala, makigbatok ni sa mga balatian. Unsa may sagad karon, mga igala, high blood, di ba? Mumuna kasagaran karon. Taas nga kolesterol. Ingon man, mga igala, diabetes. Unya kanang mga gibati din nga kaluyahon sa panglawas. Makatabang gikay may galang atong adlaw-adlaw nga pagtumara, Rafa Herbal Capsule. Epektibo kasaliga na pamatud-an na ni may gala sa daghan kay katawhan ang kaepektibo sa kapsula nga Rafa. Una nga itong pangitao na, di ba sabasa ko ni mga sangkap spirulina lang daan, malunggay o kamunggay, ilado kay na. Kargados mga vitamin at mineralis plus na pagidulaw or kining turmeric, anti-cancer bayan na plus ang garlic, ilado kay ng pagpakunod sa blood pressure o kolesterol. Makapaligon pagyod sa atong kasing-kasing o makibatok niya na mga impiksyon. Muna sa pangutan ng nganong Rafa Herbal Capsule man akong tumaron, kuya, tungod sa kombinasyon ni ining mga sangkap. Ang Rafa Herbal Capsule o sa kakusgan nga natural nga suplemento para makatabang pagpaligon sa atong immune system. Pagpakunhod sa peligro sa high blood pressure o diabetes. Mutabang po ni paglimpyo sa atong lawas aron matangta ng mga toxins. Maghatag og kusog og proteksyon sa atong tibok lawas adlaw-adlaw. Labi na tayo makakauntag mga bawal. Unya, wapag ito exercise. O, di ba? Muna yung usas mga hinungdan. Sige pag ikabilar. Tumar kita kada adlaw. Rafa Herbal Capsule, mga kaigalaan. Kato mga nanginahanglan po diya or nangita po coffee kay di lagi may gala makumpletong adlaw guway kape. Ang kape nga lami may gala o niya herbal. Nagkape ka na baskog ka pa Rafa Herbal Coffee. A Rafa Herbal Coffee. Mapalit sa ning Rafa Herbal Coffee sa mga parmasya at butika doon sa inyong mga dapit ha. Pangita alang, Rafa Herbal Coffee. O ba ng Rafa Herbal Oil, Rafa Herbal Rub. Doon sa kanyang rub. O nga itong Rafa ay protect pananaw. Klaro, mata protektado. Natapos sa sabang panahon, din sa itong tulumanon. Dagan salamat sa inyong kanunay nga pag-uban. Pinaagi sa tabang sa Rafa Herbal. Malayon ta sa pagatiman sa atong lawas kay kini ang tinuod nga bahandi. Ang Ginoo mag-uban ka na itong kanunay, hangtod sa sunod ni gayon. Kini ang inyong karapa, Kuya RJ, hangtod sa sunod atong panag-uban, din sa atong tulumanon. Dagang salamat! Bye-bye!
3: Lucky Radio Time. It's exactly 6 o'clock.

0: ang Lucky Radio 94.9. Moalagad ka ninyo sa musika, kalingawan, o puno sa pagtulunan ng mga programa, lamas ng mga balita, o mga hisgutanan sa katilingban. Kining tanan, inyong mapaminawan. Dinhi sa 94.9. Lucky Radio. Lucky Radio. Lucky Radio. Suerte. Radio.
1: Uy, oras na para mo tomar sa Rafa Herbal Capsule.
2: Labas nga mga balita, impormasyon nga angayan, masayran sa katawhan, gikan sa Rafa News Center. Ania ang Rafa Newsline. Newsline. Rafa Newsline. Newsline. Rafa. Rafa Newsline.
3: Ania at mga headlines sa tugan nato sa Rafa Herbal Capsule. Himsog og prutik tanuka.
2: Rafa, Rafa Newsline.
3: Rafa Herbal Coffee nagkapike na. Paskog kapa.
2: Rafa, Rafa News.
3: Rafa Herbal Oil. Nawasayahay. Sakit. Goodbye. Og sa tuang Rafa Herbal Rub. Pahidra. Hupay na.
2: Rafa, Rafa Newsline.
3: Rafa ay protect na pananaw klaro mata, protektado.
2: Rafa, Rafa Newsline.
3: Uluhang tuling sa itong mga nagbagang mga balita, una ta sa tuang mga tagkong na mga balitang lokal.
2: Rafa, Rafa Newsline.
3: Sa balitang lokal, pagkaon nga palagsing gibida sa National Museum of the Philippines sa Butuan. Samtang sa balitang regional mga karafa.
2: Rafa, Rafa Newsline.
3: Dunay nagpa-cash-in. Human og cash-in, misibat wa ni bayad. Nadakpan og priso. Mirisi ni mo doon kamalukoy kay ni mo ha.
2: Rafa, Rafa News.
3: Cash-in pa na pag humalas. Tulad na o, oh, dagad-dali. Pero uptake ang kapulisan, nakita CCTV. Sikop na priso.
2: Rafa, Rafa Newsline.
3: Og sa tuang balitang national mga dagkong balitang nasudnon kay si Batangas Congressman Leandro Leviste og Congressman Ryan Ricto nga anak ni yes Ralph Ricto nagtinubagay sa plenaryo sa Ubos Balay Balauranan. Tubag po na si Kualo. Anak ni Ralph Ricto, puti ilang magandang bataan niyo. Nga na ni Nabi, si Ryan. Si Ryan din ni Manghuli Luis. Tangiha ang tinubagay sa duha ka mga kongresista gagikan sa Batangas unsa kahit gilalisan.
2: Rafa, Rafa Newsline.
3: Balitang abroad kay Amerika ming taho na wala pa natapos ang ceasefire sa Iran bisan pa sa mga pag-atake sa Strait of Hormuz. May atake nga ceasefire. Lilibog putan sa Amerika ba?
2: Rafa, Rafa Newsline.
3: Og sa balitang paugnat sa kusog kay si Alex Ayala, misaka na ang ranggo sa WTA human sa iyang kampanya dito lapitas Madrid Open.
2: Rafa, Rafa Newsline.
3: Samtang sa balitang pang-artista, mga sikat nga Hollywood star nagtapok sa Met Gala. Baka to kong amigo dito. Sikat man tong Hollywood star. Atong sa taon na kinsa ni mga nagtapok ng Hollywood star na bakas bandam dito. Baka nas Bruce Lee.
2: Rafa, Rafa Newsline.
3: Huwag sa balitang kakaiba mga karafa. Usa ka flight dito lapitas California na delay tungod sa nadiskubrihan sa mga stewardess usa ka pasahero robot. Pagtanaw, uy, in magkalimutaw o. Jesus, robot.
2: Rafa, news line.
3: Tangin na ha, iawal nga robot o. Sakay may kiroplano. Og sa ito ang health news mga ka-Rafa, itong siren. Kining nasiren karon din sa Pilipinas itong pagtuon, labi na sa mga medical expert. Usa sa tulo ka Pilipino matulpa adunay chronic kidney disease. Atong siren mga ka-Rafa na unsay atong pangabuhaton para mabatukan atong chronic kidney disease atang usa. Ang resulta sa itong PCSO Lutodrow kagabi kay dunay pag-ung mga milyonaryo at ang mga ka-Rafa. Tantang ato pong i-update ang 2 p.m., 5 p.m., 9 p.m. Swertres result. Iwi sa iyong ticket at ang mga ka-Rafa o gato sub-siron na ang pinakulahing weather bulletin ay ipagawa sa pag-asa. Atong lantawon, kumustang atong adlaw karong Merkules, mainiton ba? Or adunay pag-ulan?
2: Rafa, Rafa, Newsline.
3: Mga ka-Rafa, maayong adlaw, Miyerkules. Pizza sa is na sa bulan. Sa Mayo tuig 2026, ako ang inyong newscaster po si ka-Rafang Julius Lacerda. Ang Rafa Newsline ato ka na ito, siyempre sa Rafa Herbal Capsule na pamatunan ng epektibo nga herbal dietary supplement na makahatag kaayuhan labi na sa itong mga gipanghambin ng mga sakit. High blood, diabetes, uban pang mga balatian, palambuon atong immunity. Tumar lang ta kanuna yung Rafa Herbal Capsule. Himsug uga, protektado ka. Mapaliti ang itong Rafa Herbal Capsule sa imong suki ng parmasya, sa imong duol lugar. Ding na lang, Rafa Herbal Capsule. Himsug uga, protektado ka. Detalye na ta sa itong mga balita mo sunod. Gilayon!
2: Rafa! Rafa! Newsline! Rafa! Balitang lokal! Lokal!
3: Bulyada na tayo sa itong mga dagkong mga balita. Unahon na ito, ang mga dagkong mga balitang lokal!
2: Rafa! Rafa! Newsline! Newsline!
3: Pa si Garbo karon sa kadumalahan sa National Museum of the Philippines Butuan and Cultural Heritage kundiin na ang Butuan. Mao ang ipasigarbo nila nga pagkaon na labi na ang palagsing kung na ilang dabaw-dabaw nga gaba gikan sa unaw na sayran na nga ang palagsing nga kaniadto mao ang unang nga mga dessert sa mga Butuano nga dito sa siyudad sa Butuan na rason nga gikonsidera kini sa National Museum of the Philippines Butuan nga tangible heritage samtang ang proseso sa paggamaan nini usa ka intangible heritage ug makuha lamang dito sa siyudad sa Butuan na sayran nga sa matag bisita mga dumudoong ipasigarbo gayod sa mga Butuanon na ang palagsing kundiin na ang mga katigwangan hanasa nga muluto nini nga maong dessert kundiin sa unang panahon kini ang unang ibayang labi na kung adunay bisita nga budangob sa usa ka panimaya matulpan ni Missionist M. Plaza head sa National Museum of the Philippines tabangan nila ang lokal nga mga nagabuhat karon nini nga palagsing sa ingon na mapalambo pa o mapasigarbo ngadto sa mga sumusunod generasyon para dili makaliptan sa mga kabataan.
4: Sa atong present generation, man ang nakuhaan, karong pipila na lang man ang nakuhaan. So, that account is actually an manifestation na slowly na magkakawala siya, even the speaking of the Butuanan language. So, it's a kuan siya, no, nga tradisyon na aside sa ato siyang isinibra, it's also a challenge sa atong present generation na makatilaw pa baka ha atong mga apo o palagsing in the future.
3: Ang pamahayag ni Miss Eunice Plaza, head sa National Museum of the Philippines, Butuan.
2: Rafa Newsline.
3: Dugang ta sa tubad akong balitang lokal. Muabot sa 30 ka mga miyembro sa Motherly Association for River Initiative Toward Environment and Sustainability kun Marites. Uyawag yung Marites nila mga pangano. Ha? Nga nahimutang dito na pita sa lungsod sa Tandagan, Surigao del Sur, ang opisyal ng nahuman sa ilang basic water safety and survival training. Ang mga Marites nagbansay og gipakita ang ilang hands-on demonstration o simultaneous exercise nga ginalusad labi na sa kabaybayunan sa maong lungsod. Nagsilbi kining praktikal nga aplikasyon para sa kailang kahibalo sa duha ka adlaw nga pagbansay. Ang sangpit nga aktibidad nga gipangunahan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kung CDR Remote Tandag aron makatabang uga inabagan sa Philippine Coast Guard Substation Tandag nga nagsilbing resource person atul sa maong aktibidad gikalipay sa 30 ka mga miyembro sa Marites. Ang ilang nahuman nga basic training lakip na usab ila kini magamit panahon sa emerensiya.
2: Rafa Newsline.
3: Katapusan natang hanig sa tungdag ko nga mga balitang lokal. Nakahimo karon og dakong kalambuan ang Surigao Component City Police Station. May kalabutan na sa insidente sa pagsunog sa construction equipment at nakalabang April 28 sa gabi dito lapitas Barangay Danao, sakop sa maong syudad. Gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Attorney Mariano Lukban. Happy sa Surigao City Police Station nga nailanan nila ang mga pangalan sa mga responsable sa maong krimen pinagi sa backtrack sa mga CCTV footage sa testimonya sa mga saksi ug sigun niini nga bisan pa nga dili pa ma-disclose ang ilang pangalan. Klaro mato pa ang ilang mga identidad sa tulo ka mga suspek ug gilauman nga sa sunod semana. Dili pa mula pa sa Biyernes ma-file na ang kasong destructive arson ubo sa revised penal code. Gibutyag usab ni Police Lieutenant Lukban na walay kalabutan sa insidente ang walong grupo o New People's Army kun NPA, kundili posibleng personal nga kasuko batok sa tag-iya sa ekipo o gibutyag usab sa hipe nga sa kasamtangan. Panayon pang giplastar ang mga ebidensya aron mapasaka ang gilayon og utok pang kaso ang mga responsable.
2: Rafa Newsline. Rafa Balitang Regional.
3: Ato lang tabukan na tumadag ko ng mga balitang regional. Ato ka natin siyempre sa itong Rafa ay protect. Proteksyon niya ang itong mga mata sa mga balatian. Eye irritation, katarak, tagluha-luha ng mata, katul ng mata. Sabi na kining sore eyes at panasakit sa tinginit. Dapat aduna tay cleansing, hinluan ang mata at imanon ang kaugatan o mga unod sa itong mata. Kamit na sa itong Rafa ay protect. Pananaw klaro mata, protektado.
2: Rafa Newsline.
3: Detalye sa balitang regional. Bisan sa 16 ka tuig na pagserbisyo sa prisuan tungod sa kasong murder daw wala makatudlo og leksyon sa usa ka 41 anyos nga lalaki. Kinsa nadakpan kini kagahapon adlaw human sa gihimo nining modus pinagi sa e-wallet sa Barangay Camagayan na siyudad sa Sugbo. Nailang dinakpan niya si alias Atan Way Trabaho, residente sa Barangay Guiso, Dakbayan sa Mandawi. Nasairan niya na itong nakalabayang adlaw at nakalabayang tuig. Nakagawas kini sa prisuan human sa kapin o sa kadekada nga pagkabilanggo. Sumala pa sa pasiunang report sa kapulisan nga napakaroon ingnon si Atan nga customer sa usa ka tindahan dito na Pitas, Camagayan. Nagpakas ina suspect ug umabot 8,500. Uy! Dako batan, wag mo alang-alang ha. 8,500. Ug human mapasa ang kwarta, kalita lamang ni Sibat ug ni Dagan si Atan nga wa ni bayad. Nasairan nga ang numero sa iyang gipasahan sa kwarta, iya di ang suki sa tindahan sa Mandawi. Dali sa gikas out ni Atan ang mahong kandidad, gikan siyang suki sa Mandawi aron makuha ang cash. Apan nabulabog ang iyang plano sa lihang ang tindera sa Kamagayan daling ni Tex sa numerong gibas kipasan sa kwarta aron pagsusi ko na dawat makini tungod ini daling nasundan og nadakpan si Atan og gani pasumangil ni Atan wa kini niya himuwa apan luyo sa paghimakak ni Atan ni angkon siya kung nakuha man ugaling niya ang kwarta gamiton niya kini pagpalit og pagkaon sang ulit wala siya trabaho kadako si 1500 tan pwede man tutugis sa gatos tan. Matupan niya nga andam siyang muservisyog balik sa bilingguan ala sa kasong istafa. Gituuhan sa kapulisan nga ang kwarta gamiton unta sa suspek niya. Nga iabang og babay o ibayar og check-in sa lads dito sa sudad sa sugbo. Uy, Atan, lunalay kay sakit si Iro-Iro, Atan ha? Mga abang kag babay, unya mo check-in pa yun. 1,500 pagkaon. Alami ni mo doklon, Tanon.
0: Rafa Newsline.
3: Katapusan na tang detalye sa itong balitang regional patay. Ang usa ka 8 anyos kay batang lalaki human na bangga. Ang duha ka bus sa May National Highway Sitio Buayan. Barangay Malandag, Sarangani, Fravenza. Nalang biktima nga si Raymond Balungor, residente sa Davao del Sur, nga nakaangkon og grabing bunog sa samad ug sa samad sa lawas, hinungdan sa iyang kamatayon. Gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Giovanni Ladillo, hipi sa Malungon Municipal Police Station nga sakay ang biktima sa Yellow Bus Lane. Uban ang ubang pasahero padungunta sa General Santos City apan. Pag-abot sa mga lugar, nabangga kini sa laing bus nga Mindanao Star nga padungusap kini sa Davao City. Gibutyag pa ni Ladillo nga ang biktima ana sa lapit sa bintana maong nakaangkong kini o grabing samad sa lawas sa tul sa maong hitabo. Samtang, padayon ang investigasyon na sa otoridad nga nagpahinumdum ang kapulisan sa mga driver nga mag-amping kanunay sa pagmaniho og likayan ang delikadong overtake ilabi na ang mga dalan nga likuon or sigsag nga maoy kasagaran dito sa maong lugar. Dito das malungon, ano lagi das malungon. Hinahina lang yung kay padagan o bisa pag-state hindi lang.
0: Rafa Newsline. Rafa Palitang Nasudno.
3: Ato na tabo ka na tumadag kong balitang nasyonal. Atul ka na ito siyempre sa itong Rafa Herbal Oil. Pagpahilot, pagpahaplas. Gamit na itong Rafa Herbal Oil. Nawasayahay. Sakit. Goodbye.
0: Rafa Newsline.
3: Italita sa balitang nasunod na init nga tinubagay sa plenaryo ang nahitabo sa House of Representatives kagahapon sa duha ka mga neophyte ng mga lawmakers na nagagikan sa Batangas na sila Representative Leandro Livista o Representative Ryan Ricto. Kinihuman ng isuga na nanawagan si Livista na imbisigahan ang koneksyon matul pa ni Executive Secretary Ralph Ricto kang Construction Worker Solidarity Congressman Edwin Garjula nga nalambigit matul pa sa kontrobersiya sa flood control iskandal. Pinigawas sa dako kayo matul pa nga pundo gamit sa mga Ricto sa nakalabang May 25 election na matul pa igamit dito na pita sa Maylipa City.
5: Unang-una po, ako po ay nagpapasalamat kay Congressman Recto na gusto niyang talakayin ito ng mas mahaba siguro sa Kongreso. Kaya sana magkasundo-sundo na lang tayo na magkaroon ng pagdinig sa Kongreso. Ipatawag natin ang iba nating mga kapwa Batanggenyo at sila ang pwedeng tumestigo tungkol sa mga kaugnayan ni na Secretary Recto at Congressman Garjola para hindi he said, she said at maglabas na ng mga resibo. Pangalawa, dagdagan ko din na hindi ko binanggit sa aking privilege speech kanina ang eleksyon sa Lipa, alang-alang sa aking kasamahan. Pero para may konteksto tayo sa talakayan nito, sinabi sa akin ng ibang mga politiko sa Lipa na ang di umano'y ginastos ni Congressman Garjola at ng mga Recto sa Lipa sa 2025 elections ay umabot pa ng 1 billion pesos kasama na ang napakataas na presyo para sa bilihan ng mga boto. Hindi ko po alam ang totoong nangyari.
3: Ang pamahayag ni Congressman Leandro Livista. Dali kining itubaga ni Congressman Ryan Ricto gayon dipinsa sa iyang amahan. Batok sa mga pasumangil. Gi-question pa niini ang motibo ug basihan ni Levista sa maong isyu dayon panghimakaka sa akusasyon ug pamugos nga purely professional ang koneksyon sa iyang amahan ngadto kang Garjola.
6: Hindi po dapat ginagamit ang plenaryong ito upang lahat na mga hakahaka o paratang na walang sapat na basehan. On the alleged ties between Congressman Edwin Gadiola and Executive Secretary Ralph Recto, their association is purely professional as Congressman Gadiola is also a member of the House of Representatives and a fellow Batanggenyo. There are no personal interests involved, but only a shared commitment to fulfill their duties to their constituents. Walang katotohanan ang mga alegasyon ni Congressman Leviste na mayroon silang may mga maanomalyang transaksyon. Fake news po yan, Mr. Speaker. This representation is not privy to the motives of my colleague from the 1st District of Batangas. But let it be known, hindi po tayo basta-basta nagpapadala sa mga inimbentong issue dahil alam po natin kung ano ang katotohanan dito.
3: Ang tubag ni Congressman Ryan Recto atul sa ilang init niya na tinubagay. Ang ilang tinubagay naghatag og init nga tensyon na sunod sa plenaryo ug nagbahad og mas laom nga binanggaay tali sa mga bag-ong henerasyon nga mga mamabalaod nga gikan sa Batangas. Ala ang tapang-tapang mo. Mga iso gano'y Batanggenyo. Mga bata gano'y. Okay. Si Ryan Recto, bata kayo na. Si Levista, bata po kayo na. Mo ninindot ka ron. Dapat kung bata pa ka, di doon takakurakot. Mga bata pa ang congressman, makurakot na.
2: Rafa Newsline.
3: Katapusan tang hanig sa tundag ko nga mga balitang nasyonal. Gipamugos karon ni Senador Rafi Tulpo nga wala kini plano nga mokandidato sa mas taas nga posisyon sa 2028 national election. Presidente ba or vice presidente kinihuman sa resulta sa bagong Pulse Asia survey nga nagtay isip number 1 sa

0: Gonna say it again, wala po akong balak na tumakbo as president sa 2028. However, I believe I'm doing very well as senator and I can do a lot more as senator. Therefore, maasahan niyo, re-electionist ako sa 2028. Final answer.
1: Ito yung final answer, mga karapa. Senador Regud daw. Kaya, wala mo ko'y bagong resulta ka ng survey. Ang masagi, kisagi pangutanan. Tay si BP Sara o si Rafi Tulpo as preference sa mga kapresidente. Tomaro, yun yung makalabang Sara ba? Kapag human sa resulta sa impeachment complaint, pasurvey din sila. Hindi tayo nila. Huwag yun naging palabaw si Tulpo. Itay lang kay para hindi talaon. Lawar ni kay mga...
2: Rafa Newsline. Rafa Balitang International.
1: Balitang International at ang mga ka-Rafa. Tugan ato sa Rafa Herbal Rub. Rafa Hydra Hupay na. Available lang atong Rafa Herbal Rub sa mga farmasya at butika nga dool sa inyong lugar. Pang-alkong talabi na sa mga skin allergy. Lakip na usaba. Doon na kay harat katutunlan. Doon na kay ubo. Ipahid lamang sa ato ang liog. Samtang labad imong ulo. Ipahid lamang sa kilid sa ngong atong agtang. Rafa Herbal Rub. Rafa Hydra Hupay na.
2: Rafa Newsline.
1: Detalye sa balita internasyonal. Gibutyag ni US Defense Secretary Pete Hegseth na wala pa matapos ang ceasefire tali sa Amerika o Iran bisan pa sa pag-atake sa Strait of Hormuz at nakalabayang Lunas. Ipanamog usab ni ini nga dunay red, white and blue dam ang nagapadalipod sa waterway human. Makalabang ang duha ka mabarkong komersyal sa Amerika nga walay zamuk. Panggiluwatan sa Iran nga sila nagsugod pa lamang og nagpasalig nga kontrolado nila ang estate kung asa nagpalupad sila og mga missile og drone batok sa mga barko militar o komersyal. Ang United Arab Emirates sa mitaho nga nakasalo kini og 15 ka missile og 4 ka drones gikan sa Iran sa kasamtangan. Nagpabilin nga gamay ra ang kalainan tali sa kalinaw og bagong hostile samtang wa pay klarong konsisyon gikan sa duha ka mga nasod. Dunay peace agreement pero sa pag peace agreement to may nitambong si Iran. Nya dunay pa ceasefire. Nang lupad niya pong missile. Yawa no. Mato pa si UE. Nakasalo ko sila kin si Kamisal. Gipang sour man. Grabe. Okay.
2: Rafa Newsline.
1: Katapusan natang hanig sa tundagko ng mga balitang internasyonal. Nahugno ang pro-European na coalition sa Romania. Human sa vote of no confidence patok sa Prime Minister na si Eli Buluhan na naghatag og kabalaka sa posibleng matigayong krisis pinansyal sa mga lugar. Sa debate sa parlamento kagahapon, 281 ka mga mababalaod ang mibutar pabor sa motion kung ikaw pat lang ang kontra. Ang motion gisugdan sa Social Democratic Party na may withdraw sa ilang koalisyon ato nakalabing Abril o ang far-right ang Alliance for Unity of Romanians ang kaubanan nga ni Buludjan sa National Liberal Party si Romania Union wa mibutar bisan og wala pa'y klaro nga magkahigayon og snap election. Ang merkado, pinansyal na balaka na nabasin mutipas ang Romania sa plano na pagkunhod sa pinakadako nga budget deficit sa mga European Union. Ang currency nga liu bisaka sa pinakaubos nga level kontra euro. Ang koalisyon na nagasugod og kabulan nga nilabay gitukod aron pugngan ang kusog nga far-right og nagkunhod og gamay nga deficit. Apan, ang importanteng matod pa makabugna ang pro European Union o majority pirmi na kaaway ni Buluhan tungod sa austerity measure na nakaapekto sa pipila ka mga botante sa Romania. Init po rin politika dito.
2: Rafa Newsline. Rafa Balitang Paugnat sa Kusog. Paugnat sa
1: Kusog. Balitang Paugnat sa Kusog na ta mga ka-Rafa. atong sports news sa tuga nato, syempre sa tuga Rafa Herbal

0: Coffee pangapi, Rafa Herbal Coffee, nagkapi kinabaskog ka pa. Italita sa balitang sports, ni Saka sa pinakabagong ranggo, ang Filipina tennis star nga si Alex Ayala sa Women's Tennis Association, human sa iyang kampanya sa Madrid Open. Gikan sa number 44, ni Saka si Ayala sa number 42 singles. Ranking human na makabot sa ikadang hugna sa torneo, diin na nakadugang siya og 35 points alang sa kinatibukang 1,285 points sa maong kampanya. Ipildi ni Ayala si Anastasia Pilvakova sa unang hugna sa score nga 6-3. Sa wala pa siya mapildi ni Ilesi Martins sa ikadang hugna. Tungod sa iyang maayong performance, nakuha ni Ayala og ang 120 points sa doubles na nakapangat kaniya sa career high na number 88 sa ranking o gikan sa number 99. Sa pagkakaroon, ana si Ayala sa Roma aron mangandam sa iyang pag-apil sa Italian Open. Grabe ka, gikan sa una, 120 to siya. Na mong 88, dahil mong 99, karoon na 42 na. Opo, lagi. Dali kay Sakang Alex.
1: Rafa Newsline. Rafa, balitang pang-artista.
0: Artista news na ta mga ka-Rafa. Balitang pang-artista tuga nato sa Rafa Herbal Oil. Lawas saya, hay sakit, goodbye. Nagtapok sa charity event sa Met Gala sa New York ang mga sikat nga personalidad sa Hollywood gikan sa natad sa musika, sports, fashion. Gani, makita sila Beyonce, Madonna og Nicole Kidman sa mga lugar. Ang maong charity event gilausab nga pinakadako nga gabi sa fashion kung diin tema sa mong kalihukan ang fashion is art. Kansa konektado sa exhibit sa Metropolitan Museum of Art. Bisan dili tanan na nisunod sa tema, ang Met Gala ginahimo sa matag unang Lunes sa Mayo na nagpabilin nga usa ka pinasikat nga red carpet event sa maong lugar. Si Beyonce ang kutsel sa event, miabot kuman sa napulo katuig nga wala magpakita kundi mihimo siya og dako nga impresyon sa iyang BG World skeleton gown o feather coat kuyog ay ang bana nga si GZ og ilang anak nga si Blue Ivy. Ang uban pa mga kutsel nga sila Venus Williams o Nicole Kidman nagsugod sa programa kundi suot ini ni Kidman ang kolor pula nga Chanel dress samtang si William nagsugod sa itom nga Swarovski gown. Hello sab si Madonna, Cher, Steve Nicks ug uban pang bag-ong henerasyon sa musika sama na lamang nila Sabrina Carpenter, Doja Cat, Tyla, si Rihanna ug si Rocky Joe ug ang uban nga mga sikat nga mga awit. Wa man si kuan dito. Yoyoy Villami, wa pon si Max Urban. Gusto na ko na si Yoyoy na Max Urban. Na sa artista dapat nas Jitli. Na Jitli o di bakas Jackie Chan. Alam mo to mga si kaila na ko artista.
1: Rafa, Rafa Newsline. Rafa, balitang kakaiba.
0: Balitang kakaiba na ta mga ka-Rafa. Tugan nato sa Rafa Herbal Coffee pangapi, natural herbal. Rafa Herbal Coffee, nagkapi ka na baskog ka pa. Now, nadili og kapin usa ka oras ang usa ka flight sa Southwest Airlines gikan sa Oakland, pangunong ta sa may San Diego, California. Tungod sa usa ka dili kasarangan nga pasahiro nga pipila ka minuto na diskubrihan nga usa ka robot. Nasairan nga si Ellie Bean Abraham ug ang iyang robot nga si Bebop. Bebop pangan, Bebop bayo ana Bebop. Bebop misakay sa eroplano gikan sa Oakland nakapalit og ticket alang sa robot. Apan nadilig ang flight kay gibutang ang robot sa isal seat ug supak kini sa palisiya sa airline. Gibalhin kini sa window seat pero naapay laing problema. Nangutan ang airline staff bayad sa baterya sa robot ug nasuta nga lithium battery kini ug dako kaysa gitugot sa airline mao nga gikuha ug gikupiska kini. Man gitangtang ang battery, nakapadayon na ang biyahe ni Ben Abraham ug ang robot. Bisan pa man niini nagpadayon gihapon sa Elite Event Robotic ang pagsakay silang robot sa flight pero wala na kini baterya sa sulod. Nakaabot gihapon ang si Bebop sa usa ka event sa Digestive Disease Week sa may Micmac, Chicago. Human gipadala dito ang baterya kanagi sa overnight shipping. Diri day problema. Sabi na kog nagwala ning robota. Kaya wag yun, no? Robot karon wala. Tingnan ka, tapad nimo na pitok-pitok. So, robot mandian.
1: Rafa, Rafa, Newsline. Rafa, Rafa, Samaayong Panglawas. Panglawas.
0: Now, dili na ta mga ka-Rafa sa itong Rafa Samaayong Panglawas. Sa kauban na itong Rafa Herbal Capsule, himsug og putik taduka. Nagpahinumdum karon ang Department of Health kung DOH sa publiko na mag-amping sa sakit nga chronic kidney or sakit sa bato. Human, may guwa sa datos nga muabot sa 36% ka mga Pilipino or usa sa matag tulo ka individual apektado ni ini. Sumala sa DOH chronic kidney disease, usa ka kondisyon diin adunay inanay nga muhinay ang paggana sa mga bato nga magresulta sa lisod nga pagbawas og hugaw ug sobra sa tubig ang lawas. Gitumbok sa ahensya nga mamahimo kining muigo sa bisan kinsa man kataas og peligro nga adunay diabetes, alta presyon, obesity, family history sa sakit sa bato ug ang mga manegerilyo og buinom og ilimnong makahubog. Ala ka undangin na gyud ninyo ha. Base sa report, may abot sa kapin 27 billion pieces nga gigasto sa PhilHealth karon para kapin sa 2 ka milyon kay mga dialysis claim sa unang unom ka bulan. Gitawag sa DOH ang chronic kidney disease nga silent killer. Tungod kay sagad nga walay sintomas sa iyong yugto, kung mulala, mamahimong makasinatian ang paghubag sa lawong, kamot ug tiil, magsigi ug ihi ilabi na sa gabi, kawalay gana sa pagkaon ug lisod pag ginawa. Ayay. Isip paglikay giagat sa DOH sa ang publiko nga minusa ang pagkaon sa ultra processed food ug daghang mga asin, asukar ug preservative. Tambag usab sa DOH ang regular nga pag-inom og tubig, exercise, likay ang bisyo aron mapabiling himsog ang bato. Siyempre mga karafa, ang makanunayon nato nga pag-amping sa itong lawas, naa kauban nato itong Rafa Herbal Capsule, which is ang Rafa Herbal Capsule. Matabangan ka tungod sa mga herbal formulation na gigama yun para sa mga nagunang balatian kining diabetes, alta presyon, pag-obesity, o makapalambo sa itong immunity. Tampangan ka nga babatukan kining mga chronic na mga pagpanghubag, labi na kining chronic kidney disease atong kontrahon. Di na to pasulglon sa itong lawas mga karapa kining nga mausakit. Inom ta, Rafa Herbal Capsule, himso, uga, prutik, taduka.
1: Rafa, Rafa, Newsline, Newsline, Rafa.
0: At usay roon, mga karafa karon ang dagas panahon na gikan sa pag-asa. Pag-asa, kumusta karon ang adlaw Merkules sa mga karaganon ang dagas panahon na taga-pag-asa atong sang ikutay ang linya, mga karafa.
2: Mao kini ang mga weather system nga makaapekto sa atong nasod ug sa rehiyon sa Caraga. Ang easterlies o kining mainit nga hangin gikan sa dagat Pasipiko ang makaapekto sa rehiyon sa Caraga. Ug sa atong pagbalabana sa lakat sa panahon sa rehiyon sa Caraga, ang Butuan City, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Islands, Surigao del Norte ug Surigao del Sur, makasinati ug mainit na panahon o kaning may pagkamapanganuron nga tanan sa mapanganod nga kalangitan, inubanan sa nahibulag o lumalabay na mga pagulan, kilat ug dalugdog. Nagpasabot kini nga taas ang tsansa nga mainiton ang dagan sa panahon sa rehiyon sa Caraga. Gabisuhan ang tanang katawhan nga mangandam sa mainiton nga panahon tungod sa taas sa temperatura labi na sa kaudtuhon hantud sa kahaponon. Hinuon posible gihapon ang nahibulag, lumalabay ug dili magdugay nga mga pag-ulan ug dalugdog nga pwede makaapekto sa duha o dudagan pang barangay labi na sa kahaponon o sa kagabion. Magbantay sa mga peligro nga gikan sa dalugdog. Gabisuhan ang tanang katawhan nga mangandam sa delikadong mga pagkilat, makusog nga hangin, kalit nga pagbaha o pagdahili sa yuta kung adunay dalugdog na masinati sa inyong barangay. Magatang sa thunderstorm advisory, rainfall advisory o heavy rainfall advisory nga posibleng ipagawas gikan sa Mindanao Pag-asa Regional Services Division.
0: Mauto mga karafa nga ito ang weather update gikan sa Pag-asa Weather Sinter, DOST Pag-asa, mga Karafa.
1: Rafa! Rafa! Newsline!
3: Yana! Yana! Yana! Yana! Yana! Yana! Yana!
0: Uy! Swerte ka! Swerte ka! Niyana! Ang PCSO Luto Result! Pagkita karon sa PCSO Luto Result, mga Karafa. Swerte! Swerte! Swerte!
4: Happy Shalap!
0: Stilan ka swerte, bagyod aning dunay mga winner?
4: So nice to be happy.
0: Di ba ka ang winner ani taga diha rapod aga.
4: Happy.
0: Maruri ra baning na diha.
4: So nice to...
0: Now diri sa tauna sa pag-update sa tong resulta swerte. Swerte sa ta mga Karafa sa 2 PM draw kagahapon. 2 PM draw kagahapon swerte. 167. 2 PM 167. Pagka 5 PM. 5 PM swerte kagahapon 472. 9 p.m. Suertres, 9 p.m. Suertres kagabi, 376 samtang sa 2D Luto. 2D Luto kagahapon, 2 p.m. 2D Luto kagahapon, 2 p.m. 11 og 3. 5 p.m. 2D Luto, 16 og 9. 9 p.m. 2D Luto, 9 p.m. 2D Luto, 30 og 23. Samtang dirita sa 642. 642, dunay usa kada winner. 642 Luto draw kagabi, winning combination 31, 28, 19, 3, 2, 4. Dunay winner usa ka buok. Samtang sa tuang Ultra Luto 658, 9 p.m. draw kagabi. Ultra Luto 658, 9 p.m. draw kagabi. Winning combination 1, 58, 25, 43, 26, ug 16. With a total price of 76,305,973. Napulo kabuk ang nagbahin, bitag pila sila. Bisan pag tagaan nagtag 2 million, 5 billion gyapon kapino. Napulo ang winner kagabi aning kwan, Ultra Luto samtang 649. 649 kagabi, 9 PM draw 649. Winning combination 44, 3, 8, 31, 6 og 49. 40 million ang guaranteed prize. Usa ka winner sa gabi. Grabing syurtiha. Oy. Hala, kasi ikaw ang winner diha. Congratulations.
5: We have a winner.
0: At tangi ang sunod nga PCSO Luto Result.
1: Rafa, Rafa, Newsline.
0: Mga Karafa, mo itong detalye sa itong balitang lokal, regional, balitang nasyonal, balitang abroad, balitang paugnat sa Kusog, showbiz balita. Pagkatulusan nato sa balitang kakaiba, o sa tuang Karafa sa maing panglawas, na, sa tuang pagkatulad sa winner bulletin gikan sa Pag-asa DOST, o maingon man, ang atuang resulta swerte. Mga Karafa, hatod ka nato siyempre.
1: Nabati ang mga balita, hatod ka nato sa RCC Herbal Products. Tigama o tig-apod-apod sa epektibo o kasaligan ng mga produkto. Rafa Herbal Capsule, Rafa Herbal Coffee, Rafa Eye Protect o Rafa Herbal Oil. Mapalit sa mga suking butika.
0: Mapalit sa mga to Rafa Herbal Rub sa mga suking butika at parmasya doon sa inyong lugar. Rafa Herbal Rub.
6: O di makatulog gabi-gabi.
0: Mga Karafa, matong tibuok haniga, hanay sa Rafa Newsline Miyerkules nga edisyon. Mayo 6, tuig 2026 sa mga July Piesta karon. Happy Piesta sa mga nagsaulog silang birthday. Happy birthday sa inyuhang tanan. Ako, ang inyong newscaster, ako si Karafang Julius Lacerda. Mag-amping, Mayo Adlaw o Galaygon, ang Diyos.
1: Inyong nasairan ang mga balita sa Rafa Newsline. Rafa Newsline. Daghang salamat.
7: Machine shop ba inyong gipangita? Dinhi sa Bayugan, bisitahi ang Kambal Steel Fabrication sa Porok 19, Corbada, Poblacion. Atubangan lang sa Corbada Chapel. Moservisyo sila sama sa Build Up, Reface, Mubarina, Mupress, Mutarget, Mutorno sa tanang klase sa puthaw, Muacetylene, Muwelding, o Mukating. mo-align sa crankshaft, mo-fabricate usap, o hydraulic hose. Mo-gamasab sila og turtle, corn seller, kuliklik, o uban pa. Kauban ang ilang mga eksperensyado na mga tornero. Trabaho kay dad, dunay warranty. Gipangunahan kini ni Karancho, Jason Opao. Kambal, steel, fabrication. Pwedeng makontak 0908-534-9115. Kambal, steel, fabrication.
8: Yapakay! Ay, kining idara na ta. Daghan naging musakit sa atong lawas.
9: Manguta na ta sa sikreto ni Lolo.
10: Perbeng Hot Plus sa Rapa Herbal Oil.
11: Rapa Herbal Oil, adunay mga pinasahing sangkap gikan sa piniling herbal. Giitos, gi-purify, o gihimong epektibong Hot Plus. Ang Rapa Herbal Oil, dili ka paakulong lamok, makahupay sa panakit sa kalawasan, labad sa ulo, ubo, hilanat, subaw o trangkaso, butod o sakit sa tiyan, panakit sa kabukugan, o nang hubag ng mga kaugatan. Maayong Hot Plus sa babaeng mabdos, pinakan sa mga insekto, maayog yun ang Rafa Herbal Oil.
10: Maong ako, mubogha o kahoy, tungas bukid, mujagging pane, o mudrive sa bisag sa gabi eh.
9: Lolo ha?
10: Sa taxi, basta nakahaplas sa Rapa Herbal Oil, lagpot sakit, lagpot panuhot, lagsik nga lawas, walay aray.
11: Sukad karon, manghaplas nako sa Rapa Herbal Oil, aron lagsik pirmi.
9: Testingan ko nun ato, be?
12: Sana ah.
11: Rafa Herbal Oil, mapalit sa mga butika, authorized dealers, o niining istasyon.
13: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang NerveFlex Capsule. NerveFlex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
14: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
15: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko ang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
14: Wow.
15: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung ko aninya.
14: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
16: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Said Celebrity Beauty Soap.
18: Nakakarad, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
19: Mm-hmm.
18: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuhan. Amang mupay mga melasma sa face.
19: Mm-hmm.
18: Murag dark spot siya, ana.
19: Mm-hmm.
18: Tapos nag-lighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala na mga punti ah.
16: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanaan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog nga memorya, kusog pod o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika!
9: Kung maklaro nimo ang akong tinuod nga panagway, mahalon pagha ko nimo.
20: Uy, mausab sa akong gugma. Bisag hanap ang akong pananaw, tinaw ang pitik sa akong kasing-kasing.
9: Sige, ibuka ang imong mata atong patakan.
20: Unsa ka na?
9: Rafa, I protect. Napatakan ko na.
20: Oh, ikaw?
9: Misi ka mangkot ang imong mga mata. Nakuyawan ka sa akong hitsura.
20: Kagwapa nimo. Murag anghel ang imong panagway.
9: Nasobrahan ra sa katinaw ang imong pananaw.
13: Hanap nga pananaw, mata nga dunay pterygium o cataract. Kini ang ipatak. Rafa Eye Protect. Usa kini ka liquid alkaline solution nga may elevated pH level gikan sa alkyon ionizer nga maoy nagunang sangkap nga mutabang pagpatinaw sa pananaw. Mulimpyo sa atong mata, mutunaw sa cataract o pterygium. Mutabang usab kini sa tear film production sa atong mata aron nga maoy mulimpyo, mupawagtang sa
19: luha-luha o di magkatul-katulo hapdos ang atong mga mata.
21: Rafa Eye Protect, mapalit sa mga butika, authorized dealers o niining istasyon.

0: buhay ito.
1: Dili lagi pwede, Lo. Pabirawan eh.
0: Ayaw kong buti. Buhay lagi ko dede.
2: Lo, ayaw pag mag-ahi ba? Para rin sa imong kayuhan. Papukong sad.
0: Buhay ka.
3: Naon siya naman siya nag-apuha ninyo?
2: Ay, nagpapadlaw na sadla.
3: Kay nga, no ba?
0: Gusto kong mangapi. Ayaw ko din yung pogi. Maluoy mo. Pagkapihan ako ninyo.
3: Ay, shos. Kapiraman di ay. Buhi iapo.
1: La, bawala kitang lulo.
3: Ay, ni ako'y dalang bagong at kape. Kaniyo.
1: Rafa Herbal Coffee? Wow!
4: Kalami nga mutagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Barato na, puno pa sa sustansya. Nga kikinahanglan sa atong panglawas. Kaya ang Rafa Herbal Coffee, adunay spirulina, turmeric, mangustina, moringa o green stevia.
0: Ang kalami makatagbaw, baskog pa ang paminaw. Rafa Herbal Coffee ang timpla ha-perme.
1: Uy, rap-rap man si Lolo.
0: Eh, siyempre, kaya naka Rafa Herbal Coffee man, lami.
4: Rafa Herbal Coffee, mapalis sa mga butika, store outlets, o nining istasyon.
5: Ahoy! Kidney Care Time!
6: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Maayong adlaw, mga kauban sa pagandoy ug kauswagan. Kini na ang inyong higayon nga magabot ang inyong gitinguhang trabaho sa gawas sa nasud. Ang The Job Connections International Manpower Services Incorporated. Sila nag-hire o mga babae nga nag-edad o 24 ngadto sa 48 ang panuigon. Elementary, high school o college level or college

0: Kabayuganon o mga kasikbit na lugar, abli na karon ang Imperial Appliance Plaza. Imperial Appliance Plaza. Imperial Appliance Plaza. Bisitahin na nga nahimuta at bang sa LTO. Duol sa Gaisano Grand, Porok 24, Nara Avenue, Poblacion, Bayugan City. Imperial Appliance Plaza.
1: Imperial Appliance Plaza, ang number one.

0: Kinig on Lucky Radio. News and Public Affairs. News and Public Affairs. Pabor sa kamatuuran, kaangayan, justisya o kagawasan.
1: Takna sa Pilipinas, alas 7.04 na sa buntag. Gatod kaninyo sa RCC, Herbal Products Trading. Ang atong kasaligan sa pag-apod-apod sa epektibo di kalidad ng mga produkto. Rafa Herbal Capsule, Rafa Herbal Coffee, Rafa Herbal Oil, Rafa Herbal Rub o Rafa Eye Protect. Paliguna kanunay ang atong lawas adlaw-adlaw, pakigbatok sa mga balatian. Tumar sa Rafa Herbal Capsule. 20 minutos sa dili ka pamukaon. Usahang to 2 ka kapsula for prevention or usahang atos 2 ka kapsula katulo matag adlaw. Wa ni overdose, wa side effects. Safe ka in tumaron sa Rafa Himsog og protektado ka. Kung ikaw sa mga pi, ayaw kalimti ang Rafa Herbal Coffee, natural, herbal, walay halong artificial o dili acidic. Pwede bisan sa mga diabetic, kay stevia ng patamis, makatabang sa magpanindot sa mamati sa lawas, gaan sa paminaw, likay sa stress o moabag sa mayong pagkatulog. Rafa Herbal Coffee, nagkapi ka na, baskog ka pa. Standby, programang alerto publiko, mubanos na.
2: Gisangkapan sa nagkadaiyang mga kasayuran, balita, mga init na hisgutanan, kaangayang masayran sa katawhan, aron magiyahan o mamahimong magpakabada sa katilingban. Alerto Publiko! Alerto Publiko! Inyong mabati! Alerto Publiko! Alerto Publiko! Alerto! Alerto Publiko! Alerto Publiko! Alerto! Nagpaminaw kamu sa Alerto Publiko! Alerto Publiko! Alerto Publiko! Alerto Publiko! Alerto Publiko! Alerto!
3: Good morning! Good morning!
1: Mga higala, kumusta? Mayong buntag! Welcome diri sa Laing Hugna sa Tuntulumanon, ang Alerto Publiko, karong adlaw nga Miyerkules. Pizza size na sa Mayo 2026. Sa gihapon kita magpasalamat sa atong magbubuhat sa padayong pagdugtong sa atong kinabuhi karong adlaw.
3: Good morning.
1: Mga panginaot nga matag-usa na asamayng panglawas og ang grasya sa Dios paday na tumaangkon matag adlaw. Sa gihapon, padayon ta sa pagatod sa mga balita, impormasyon og mga isgutanan sa atong katilingban nga kitang tanan dunay dakong kalabutan.
3: Good morning.
1: Ako inyong alagad Roel Castro Jr. makiguban hangtod alas 8 karong buntaga. Niining mahayag na nga kabuntagon mga higala sa adlaw nga adlaw mga higala nga Miyerkules kay naka sidlak na gyud ang haring adlaw karong mga gutlua. Hayag na kayong gawas mga kaigsunan. Reflect na ang bidlisyo ni Haring Adlaw. Nindot ang atong kabuntagon. Maaninag na ginato ang kaanindot sa palibot mga higala. Mga tanom, mga salakyanan nga naginahinay na pod sa pag-aginod sa ilang tagsa-tagsa ka mga destinasyon. Mga trabahante mga higala nga naghikay na ang uban gani ni padayugdog na sila mga trabahuan. Kay adlaw man talagi karon nga Miyerkules. Niya ugma uy bis birnes dali as panahon. Alas 7:08 na sa buntag mga higala diri sa tong pagbanag-uban dita maglangay paklitas kasaysayan. Karong adlaw sa atong nasod sa Pilipinas. By the way, good morning sa atong mga hookup station. Ano kata diri sa 94.9 Lucky Radio Bayugan. Good morning mga taga-Talakugon sa Happy Radio.
3: Good morning!
1: Diya kang Jonathan Kiamhot, maing buntag. Huwag mga listeners nato sa Happy Radio. Sa La Paz, 94.7 Express Radio.
3: Good morning!
1: Diri sa Liangga, ang Radyo Kamayo, marihatag ang D1 FM.
3: Good morning!
1: Sa San Miguel, konektado na sad mga higala ang 96.5 Tribal FM. By next week pa day diha ta dili madungog mga higala no kay karon na pa mabati paghapon ta sa San Miguel. Pero ang atong programa mga higala naman tay program sa alas sa 10 sa buntag. ang atong korida sa program as is gihapon. Ana gihapon tayo sa San Miguel. Nga pagkaalas tres ang atong Dear Kuya RJ. Then madungog po tayo ninyo sa G-Radio ha, kada alas tres po gihapon sa hapon mga igala.
3: Good morning!
1: Diha sa G-Radio mga kaigsunan. Siyempre pa live, usap kita sa atong 94.9 Lucky Radio Bayugan City Facebook page. Maing buntag sa atong mga listeners online. Maing buntag. Maing gabi iba ka ha, sa ubang mga lugar, tibok kalibutan, nga gabi ikarong orasa. O maing kadlaon, kung kadlaon manugaling diha. Maing hapon, kung hapon manugaling. Sa mga orasa, diha sa inyong mga nahimutangan.
3: Good morning!
1: Sa kasaysayan, may gala karong adlaw, Mayo 6. Niadtong tuig 1662, usa ka konseho nga gipanguluhan ni Gobernador General Manrique de Lara ang nagdesisyon nga biyaan ang mga kuta sa Zamboanga dito sa La Sabanilla o Giligan sa Mindanao o sa Ternate sa Molucas. Gimando usab nila mga sundalong Kastila nga mobalis og magtigom dito sa Manila. Ang panagtapok sa pwersas Kastila sa Manila gihimo sa dali-dali nga paagi isip pagpangandam sa depensa batok sa hulga sa pagpanulong sa Chinese nga si Kyusing. Ang kuta sa Surigao nga gitawag nga kaniadto og Karaga mao na lang ang nahibilin og wala biyai mga igala niadtong panahuna. Manay naas kasaysayan ha. Samtang nga dayugdog tas resulta mga higala sa PCSO.

0: Unahon nato may gala sa Rigao del Sur sa STL Suerte kagabi alas 8. So Rigao del Sur, mga igala kagabi, alas 8 kong balikon, 947. 947 sa STL, so Rigao del Sur, kagabi, alas 8, Martes. 947. Agusan del Sur, sa STL, Suerte, kagabi, 987. Uy, hapit-hapit rin yung resulta, no? Kagabi, so Rigao del Sur, ang STL, 947. Agusan del Sur, 987, no? Niya, sa Surigao Sur, 947, hapit-hapit ra. Samtang sa STL, Swear 4, Agusan del Sur, 5984. 5984, ha? 5984, o niya, sa STL, Swear 3, Agusan Sur, 987. Balik ko na ko, STL, Surigao del Sur, sa mga nagwato at Surigao del Sur, STL, kagabi, alas 8, 947. Then sa National Draw, mga igala, sa Swear 3, alas 9, kagabi, ang resulta sa Suertres, naguna ang 3, gisundan sa 7 og 6 sa 376. 376. Samtang sa 6-digit game, ang resulta kagabi, National 620-949. Ano, 620-491. 620-491 ang resulta, mga higala. 620-491, mga kahigalaan. O kanay resulta, mga pinalanggang tigpaminaw. Ala, 7:13 na. Good morning, nakakonekta na kanatoron ang Radyo Kamayo sa Lianga. May buntag diyan ni Kagawad Noel Montilla Abaw. Sa mga Abaw family. Sa Lianga may buntag. Mapalit ninyo may gala ang Rafa Herbal Products, ha? Dirisad sa lungsod sa Lianga may gala na akaron sa Radyo Kamayo. Dirisa ilang nahimutangan, no? Diyas ilang tubigan o kananan. Pwede mong palit o Rafa, o niya. Pwede na po mo dahang pang-snack niya o pang-aon. At mga magpa-deliver o tubig, na po niya ilang kagawad Noel Abaw. Ilahang water refilling station. Anyag na mo diri sa San Miguel, naa sa Mulyanida sa pharmacy, Alar sa pharmacy, o ingon man mga higala dinhi sa kinini ang Bert Pharmacy Public Market. Sa STYL Pharmacy pod Marihatag o sa D1 FM. Diri sa La Paz, mapalit ninyo ito mga produkto, may gala sa Yulito sa Pharmacy Poblasyon, naapod sa Rabuya sa Pharmacy Barangay Panagangan. Talakogon duha tong farmasya, GD Star Pharmacy, og sa Yulito sa Pharmacy, San Luis Masel Pharmacy. Sa Esperanza MRX sa Pharmacy og Edsel Pharmacy. Sa Sibagat diha sa Mams Option Pharmacy. Diri sa Bayugan Mams Option Pharmacy branches. Naasad sa HK Generic sa Pharmacy diha kilid sa Prince Hypermart. Poblasyon Bayugan naapod sa kining H&G Pharmacy, naapod sa Suwis sa Pharmacy, Vine sa Pharmacy, Edsel or Namis sa Pharmacy. Siyempre, di po mawala diya sa tong outlet sa Puro 14, Mulavi Street, Poblasyon, Bayugan, naapod sa Rejoy Sari Sari Store, Barangay Salvacion. Sa Prosperidad RDE Hibaya Pharmacy, naasad sa HG Pharmacy. San Franz Hana Pharmacy, Rosario Pharmacy, RTR Bunawan, Yulitos Pharmacy, Branch 1 and 2, og sa Hana Pharmacy. Mapalit po ninyo mga igala sa uban pang authorized outlet. Uy, katong mga gusto mahimong outlet niya sa mga produkto sa Rafa, ha? Pwede kayo mo may gala nga mo contact diri namo aron nga maplastar na to na mahimong mong authorized outlet o dealer sa mga produkto sa Rafa niya. Di man mo maglisod kay ilado man ang Rafa baya mga igala, dali na mahalin. O niya, para po ni, may nalang pandugang-dugang sa atong kitaan diha. Atong pang-livelihood bitaw. Kaya kisa may wang nagdaginot karong panahuna, may gala. O niya, kana na ang, may nakaayo mga kaigsunan niya, i-announce mo diri, niya muna mahalinan, gid mo. Sa mga gusto mahimong authorized outlet diha.
1: Alerto! Publiko! Alerto! Publiko!
0: Alas 7:16 na sa Kabuntagon. Good morning diyan ni Consial Terry Abastillas, Abastillas Store sa Shop ni Undoy. Yes, Prox 5, Barangay Bukak, Bayugan City, pinagin ni Mr. and Mrs. Gino Undoy and Rubil Nadaya. Diyan sa Kilo Junk Shop. Pinagi ni Biling Kilo, Migan Karwa sa West Poblacion. Diha may gala kang Karanso Idrams Edidi Villa sa Infinivan Internet. Mga tagalapas, magpatawad mong internet, duulang Infinivan, pinagi diha. Sa contact person, kagawa Jeffrey Barica Bugsa. O ingon man mga gala. Good morning usab ni kagawa Rinanti Alin Alin Rins. Barangay May Gatasan, Bayugan City.
1: Alerto Publico! Alerto Publico!
0: Sa ato may galang mga dagkog ay balitang lokal. Heat index mga igala o taas nga level sa kainit, posible paghihapong masinati karong adlaw diri sa rehiyon sa Caraga.
1: Alerto Publico! Alerto Publico! Alerto!
0: Muna mag-amping ha, samtang 12 oras nga brownout sa Tandag, Liangga, Kagwait o guban pang parte sa Sursiko 2 masinati. Karong musunod may gala nga mga adlaw 6 to 6 na ini nga brownout ha, mga taga-Liangga, Tandag. Under sa Sursiko 2 na ay 12 oras nga brownout karong musunod nga mga adlaw.
1: Alerto Publiko! Alerto Publiko! Alerto!
0: Samtang test na Caraga naglusad sa skills sa passport app. Kinibang fine jobs feature makatabang kuno ni para sa pagpangitag trabaho.
1: Alerto Publiko! Alerto Publiko! Alerto!
0: Samtang pipila ka mga lugar sa Agusan del Sur, doon ay nasinatian nga mga power interruptions. Kinitungod mga igala sa pagsiguro alang sa palarong pambansa.
1: Alerto Publiko! Alerto Publiko!
0: Niapoy patayng lawas nga namising, mananagat nakaplagana dito na pita sa Surigao o dito sa Surigao del Sur. Niapod mga igala ay trabahante dito standag mga kaigsunan, patay in town. Human mga higala, makuryentihe mga kaigsunan, kadilikado kayo. Samtang sa mga balitang regional, standby po mo sa report tuod sa mga kaubanan. Niya po isa kininiang high value target na kuhaag dulan o sa kamilyon na kantidad sa shabu. Niya po biudo may gala, gibunalag kahoy, sayang umagad mga higala, ang bati is in town, perting balia. Astilan luuya. Mga balita nasyonal, VP Sara, naglaom nga doon ang eleksyon sa umabot nga 2028. Samtang Senador Rafi Tulfo, namahayag nga dili kuno siya mudagan pagkapangulo karong 2028. Taliwala pa mas miguluwa mga igala nga naguna po siya survey di ay. Kung kana tinuod man o galing ang maong survey. Samtang NUP LP giduso ang

0: Luso may gala ang consignan sa vote sa impeachment ni VP Sara. Samtang LPA na matikdan sa parte sa Mindanao, bagyo na buo na kuno may gala sa silang ang parte sa PAR. Ito nang i-update kayo na kuno'y bagyo di ay. Samtang mga balita may gala gawa sa atong nasud. Andi karon sa itong pagpanaguban, Russia, subli nga gibombahan ang Ukrainian power grid. 5 katao nakalas. Samtang US military mga higala gipanghimakak ang pagpangatake sa Iran sa Navy vessel. Mao ka na may galay atong top stories of the day, atong mga banner headlines. Ning adlaw karon may galang Miyerkules diri sa atong pagpanaguban sa alerto publiko. Ang atong mga headlines sa turusab kaninyo sa Rapa Herbal Oil, mga panakit sa kalawasan, kaluya, rayuma, arthritis o guban pa, pakigbatuki mga higala gamit sa Rapa Herbal Oil. Nindot ni nga haplas may gala, doon ay pagkahalang-halang, bugnaw, init-init, nga manuhot-suhot yun mga higala. Gamit na kanunay Rapa Herbal Oil, lawasaya, hi! Panakit-sakit diha may gala, goodbye. Mapalit na may gala sa mga parmasya butika diha doon sa inyong mga lugar. Atong i-check ang kahimtang sa panahon karong taod-taod mga gala din sa itong pagpanaguban. Ato sa may gala ang susihoning report sa tumakaubanan ni Tamaglangay. Alas 7:21 na sa kabuntagon. May kaya itong panahon karon no, muna nga kung doon na mo yung mga trabaho nga nag-agad mo sa kahimtang sa panahon, okay na sa kayo nga ilihok-lihok ron kay wa may hulgas pag-uwan. Pero doon na day bagyo may gala karon sa itong Philippine Area of Responsibility. Ato nang i-update karon taon-taon. Ato sang pasadaan ng report sa itong kaubanan may gala? Kaini ay nadakpan sa bypass operation sa Butuan. 4.5 gramo sa shabu may gala na kumpiska. Ato ning sayro na detalye may gala sa report. Pinaagi ni volunteer reporter Noel Rabi. Kaubang Noel. Atong sayro detalye may gala. Kaubang Noel, go ahead.
1: Yes, sa kaubang Ruel, nadakpan sa station number 1 kining Osaka alias Jake. Pumanili ang gikasako sa drug bypass operation nga to kaniya. Oga na kumpiska nga to sa iyahang posisyon ang dulan sa 4.5 kilograms nga shabu. Uban pa sa mga drug paraphernalia, ingon man drug bypass money nga mukanta na da kiriga 1,000 ka pesos. Ang naisgutan nga gramo sa shabu ni valor kini sa 4.5 o anaki sa market value. 36,000 ka pesos ang risgutan nga dinakpan. Apil na usab dinhi ang mga ebidensya, ang custody na karon sa station number 1. Ala usab kini sa tok mga disposition ug kasong kalapasan sa Republic Act 2165 o Comprehensive Dangerous Drug Act 2002 yatawa sa risgutan nga dinakpan. Natigayon ang pagkasikop dinhi sa nakalabayng adlaw dito sa Gihapon sa lagihan na Butuan City. Gikan sa Butuan News Center, Caraga, alang sa alerto publiko, 24.9 na Lucky Radio, laban ang Rapa Herbal Capsule, Rapa Herbal Oil, Rapa Rab, o Rapa Eye Protect. Kini sinuol, Rapa Reporting, mabuhay!
2: Alerto Publico!
0: Dagan salamat sa report. Pasiunang report may gala ni Noel Rabi. Ato sa may gala karong aninaon ang kahimtang sa panahon diri may gala sa atong rehiyon.
2: Alerto Weather Update.

Alas 7:24 na nasa atong linya karong buntaga mga kaigsoonan. Kadyutan na putol man oy. Sige. Balikan na siyo natutunyan to, Daud. Akin na lang. Okay, sige. So, Moni, may gala. Ganinang alas 3 sa Kadlaon, ang low pressure area gibanabana nga anaa sa 670 kilometro sa east of Hinatuan. Uy, duol-duol na din sa Surigao Sur na sa 670 kilometers sa east of Hinatuan, Surigao del Sur. O niya, ang easterlies mo'y naka-epekto karon sa ato ang nasud. Apil na din sa Caraga Region. Mapanganoro ng kalangitan, inubanan sa katagatag ang mapagulan, kilat o dalugdog, posible nga masinatian. Inubanan ang kilat, pagbaha o pagdahili sa yuta sa panahon nga doon ay kasarangan ngadto sa makusog na pagbundak sa ulan. Karong adlawa, matod pa puno o daghang panganod ang kalangitan o taas ang tsansa sa mga pagulan o dalugdog. Muna ang giabisuan ng makatawhan, labi na naa sa low-lying o ubos ng mga lugar. Mga bahaanan nga area, nga mangandam sa posibleng pagbaha o pagdahili sa yuta panahong adunay masinati nga mga pag-ulan o dalugdog sulod sa komunidad or sa upstream dias inyong lugar. So karong adlaw di ay may gala, matod pa posibleng gihapon ng mga pag-uwan-uwan apan mas i-expect ko no ang taas nga tsansa sa mainit nga panahon. Lagi kay klaro man po kayo nga init mga panahon ron kay sidlak ng mga adlaw sa gawas. So mo na may galay atong weather update. Gikan sa pag-asa karong adlawa, mainiton gihapon. Nga dagan sa pag-uwan pero dita mag-kumpiyansa. Mag-amping gihapon kay Duna di ay LPA karon no. Aduna ay low pressure area. Nga ginabantayan, dul-dul laban sa Hinatuan di ay. Gibantayan sa State Weather Bureau ang usa ka low pressure area sulod sa Philippine Territory. Namatikdan kini diri lagi sa Mindanao na akaron sa 670 kilometers east of Hinatuan. Unya mula gini easterlies may naka-epekto sa atong nasud. Wala pa hinuni direktang epekto karon ang maong tropical depression may gala. Nabuo na magina ini. Dili lang gidayon kay LPA, nabuo na gidayon ng bagyo ni Maygala, na nagiday bagyo karon, no? Ang maong bagyo karon na matikdan kinina sa 2,560 kilometers silang ang parties north-eastern Mindanao. Dala ni ini ang maximum hangin, 55 kilometer

0: Doble amping, inuunwa pa ni epekto lagi diri sa ato, mga kahigsunan. Alas 7.27 na, report dugang sa tumako banan. Oye, standby po mo niyan taod-taod sa atong mga lakbitan, may galang mga topiko, atong mga isgutanan po niyang taod-taod. Si Senador Rafi Tulfo Cuno, nagpahayag nga di gyud kuno siya mudagan karong 2028, ambot lang, kay layo pa man po kayo to, basin og mga pasiunang pamahayag ni Senador, pero galgalo ni. Ignyo ni sa uban nga, Senador, tumakbo ka, malakas ka sa survey oh. Tinalo mo pa nga si BP Sara sa Luzon Balance na survey sa National Capital Region, pildi si Sara. Kay sa survey nga atong gibasa gahapon, pildi din ni kuno sa survey kung kinitinuod sa nimaong surveyhan ni Maygala kinsa pud kay ilang gipang basihan ani. Dili pa bud kaha ni Maygala kay pangpaukyab lang, no? Kini nga maong survey, kung tinuod nga survey, gyud ni ang gihimo. Pinaagi sa false, false na ba? False di ay. False na. False Asia. Pildi ni Senador Rafi Tulfo si Sara dito sa kauluhan di ay. Okay, tuluman ni ang survey may gala ng mga posibleng kandidato sa 2028 na si Lini Robredo. Si Lini Robredo po si BP Sara, gamay na po yung gintang kung dito isgutan sa Luzon. Si Lini nasa 42% niya, si BP Sara 41%. Pero diris Mindanao, wagilat, angyod may galagi, yatakang yung maayo. Pero si Rafi Tulfo, kay taga Mindanao, biyapod ni. Oo. Muna nga, murag gukod-gukod na sila. Pero diris Mindanao, basiyan, biyagin siya. Dito sa Luzon, o guban pang parte, murag Bisayas, nakagukod-gukod sila. Pero ingos Rafi Tulfo, di man kuno siya mudagan, kuno 2028, mubalik lang kuno siya pagpapili pagkasinador. Pani masiguro kay layo pa tong 2028, daghan pa'y posibleng mahitabo. Diba? Di pa kakasultig tapos ba? Pero si BP Sara, naglaom gid po kuno siya, matod pa niya nga naagyo eleksyon kuno 2028. Alas 7:30 na, report sa Tumakaw Banan. Ato sang palutson kadyot mga suking tigpaminaw, ang report sa Tumakaw Banan. Ani report ni Kaubang Ismail Pasagdan, standby lang sa human sa mga pahinumdom.
1: Katong daw sa padahon, kalamig higup og mainit nga.
2: Bing! Ang kape!
3: Di arati! Saluwa!
2: Rafa! Herbal Coffee!
4: Kalami nga mutagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Barato na, puno pa sa sustansya. Gagikinahanglan sa atong paglawas. Kaya ang Rafa Herbal Coffee, adunay spirulina, turmeric, mangustina, moringa o green stevia.
1: Kalami ba aling nga kape, oy!
5: Rafa Manggod, pinasyahe, pinalami, pinakabarato, og sustansyado kaayo.
1: Oy, si Darna!
2: Dili, ako, si Rafa.
1: Ay, mao ba?
3: Ate!
2: Beng, ang kape!
3: Di arate!
2: Rafa! Herbal Coffee! Magkatagbaw sa imong kahidlaw og makatabang pa alang sa himsog na panglawas. Kay sa Rafa Herbal Coffee, nagkape ka na, basko ka pa!
4: Rafa Herbal Coffee, mapalis sa mga butika, store outlets og niining istasyon.
6: Ang balon, check! Ang gamit sa school, check na check!
7: O sige na anak, dili magkiat ha?
8: Naapakay na limtan ma!
7: Unsa man?
8: Ang Rafa Herbal Oil!
7: Dali anak, kahaplasan ta kang daan!
8: Aron, dili huto yun sa upo. Kung panington, dili panuhot. Kanunay kong haplasan sa Rafa Herbal Oil. Bye, Ma!
7: I love you, anak!
8: I love you, Rafa!
7: Unsa to?
8: Oh, Mama di ay!
4: Rafa Herbal Oil, adunay mga pinasahing sangkap gikan sa piniling herbal. Giitos, gi-purify, o gihimong epektibong haplas. Ang Rafa Herbal Oil, dili ka paakulong lamok, makahupay sa panakit sa kalawasan, labad sa ulo, ubo, hilanat, subaw o trangkaso, butod o sakit sa tiyan, panakit sa kabukugan, o nang hubag ng mga kaugatan, maayong haplas sa babaeng mabdos, pinakan sa maensikto, maayog yun. Ang Rafa Herbal Oil.
8: Di paningot mang kagmaayo, apo. Hutuyon ka na siya, ubo. Dili, lula, oy. Kay haplasan na ko ni Mama sa Rafa Herbal Oil.
4: Rafa Herbal Oil. Mapalit sa mga butika, authorized dealers, og niining istasyon.

0: Nalapit ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw? O galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Oy, Simba, kapaspas bang mo toplok?
2: Siyempre, bag-ugod silpon.
1: Wa man lagi kay antiyohos, makabasa na di ay ka?
2: Oy, katin, Aura.
1: Himala.
2: Dili si mo, oy, kinioob siya, ha?
1: Ay, kabalo kang di ko kaklaro.
2: Hangad kay patuluan ko ng mata ni mo.
1: Kabugnaw, kanindot sa paminaw. Onsa man na?
2: Ah, oh, basya ha!
1: Rapa ay protect?
2: O, oh, diba? Kaklaro na ka.
3: Hanap nga pananaw, mata nga dunay pterygium o katarak. Kini ang ipatak. Rapa ay protect. Usa kini ka liquid alkaline solution nga may elevated pH level gikan sa alkyon ionizer nga maoy na kunang sangkap nga mutabang pagpatinaw sa pananaw. Mulimpyo sa atong mata. Mutunaw sa katarak o pterygium. Mutabang usab kini sa tear film production sa atong mata. Aron nga maoy mulimpyo, mupawagtang sa luha-luha o di magkatul-katulo hapdos ang atong mga mata.
4: Rafa ay protect mapalit sa mga butika, authorized dealers o niining istasyon.
5: Alerto! Publiko!
6: Alerto! Publiko! Alerto!
7: Alas 7:34 na may gala karong adlaw nga Sabado, Mayo 9, makasinati og 6 a.m. to 6 p.m. kon 6 to 6. 6 a.m. to 6 p.m. 12 oras nga brownout ang Sursiko 2. O alang sa mga taga Surigao del Sur, diri sa Kagwait, Marihatag, Murugapil, Mantingali, ang Liangga, Tandag o uban pang parte under mo sa Sursiko 2. So mag-brown out mo karong Sabado. No, 6 a.m. to 6 p.m. O kay doon ay kuwanin sa NGCP ni, dili man ni sa Sursiko mismo, sa NGCP ni. So ang Sursiko na may mo ilaan yung asang mga barangay ang maapiktuhan. Basta kay karon ng Sabado, Mayo 9, apil diri sa Liangga, Marihatag, kinini ang Kagwait, Tandag, uguban pang party, 6 a.m. to 6 p.m. nga brownout karong Sabado. Una nga charge mo daan diha mga amigo. Ato sa Maygalang, i-check ang report sa atong mga kaubanan Maygala. Kay nasa atong linya karon update sa nag-singabot na nga palarong pambansa diri sa Dakbayan sa Bayugan kay sob-sob na karon ang preparasyon, grabe ang pagpanglimpyo sa atong mga pasilidad diri kay nagsingabot na malaging palarong pambansa. Kaubang Ismail Pasagdan sa update, kabahin niya na, go ahead.
8: Yes! Yes! Good morning, Kauban Ruel. Pahinomdom usab sa mga mamistahay kay Nay Natigok. Happy birthday usab sa mga nag-birthday karong adlawan. Ay, Clifford Pasagdan ug sa ubang mga nag-birthday usab.
7: Si Clifford.
8: Mga nag-pista. Pahinomdom. Pahinomdom kini ka, Banruel. Karong adlaw, dispiras matun pa sa Purok 2 Barangay sa Guma. Diha sa Reservoir sa Guma. Paring Karanso Danilo Galapon, paring Karanso Leo Pirales. Ugma kini, Pizza City. Oh, magpasidaan ang taga-DOH, Department of Health, dili magpasulabi, matun pa. Speaking na aning pagpamista, daghay ng tigok, maunang hinahilak lang og amping sa mayong panglawas.
7: Nagpalabi tingali sa oil, katambo, kanang ipanglamon na tingali ko ba?
8: Pasulabi ka, nagpasakuan ka ba, Ruel, kaning karning kabaw niya.
7: Goy!
8: May manang nagpahimong dumang diyo.
7: May untatog naka-rapa herbal capsule para di mabasa-basta.
8: Amo lagi na, lagi na. Matud pa siya rapoy nag-istorya nga mo na hapit jud kuno siya na tigok may kay okay. So karong bulan na ang month of May, manang daghan ang pista. It's hypertension awareness month, hinahinay og kaon sa barat og tambok sa baboy.
7: Kana gyud.
8: Og inom. Tambok sa adili lang kay baboy, kay kasagaran pud baboy ang ihaon.
7: Ang tinapa, ang tinapa di ay. Ang tinapa.
8: Oh, unapoy mo, paano pinapa? Ang dilema, kaulog baboy.
7: Nahinomdom.
8: Oh, mara na hinaminay ka ang kuno stambok sa baboy o inom. Nga kamulan ang high blood, dili regular check-up, kinahanglan, monitor sa pagpa-BP, gayod. Monitor sa pagpa-BP, kanunay, atong pista sa Santa Cruz, barangay Santa Cruz, Irini, adunay namista ang hapit na matay nagpahikaon o kaming karabaw. Kaming karabaw. Kabarbaw niya pahiinom o red horse. Matod pa kay red horse ang bird ang gina, ino, gitabang kini, matod pa sa iyahang asoy from health Pastilla. Officer. Man siya kang hinamdun na Pinky kasamayor. O karong pod ang cervical cancer awareness man alang sa mga kababainhan kining mahugawon og matris needs regular screening BSOS 1 unya sa laing bahin kauban Ruel aron atong mahisayran nagkabisina activity date binyo mao kini panawagtang I mean miwan
7: ngano na ngano na nausa na panawagtang naman
8: dili panawagtawag ato mayroon kini unya diha sa Capitol amphitheater start of advance party arrival miwan niya start of delegation arrival May 11, 2026 orientation of kitchen operator and food safety May 11 gihapon pre-pressure course of technical official May 19-20, 2026 niya earthquake drill and medical official meeting May 21 respective building quarter solidarity meeting May 22 delegation welcome night karong Mayo 22. Exhibition sport May 23. Parade, simulation and technical rehearsal pagka Mayo 23. Thanksgiving mass Mayo 24. Opening ceremonies May 24. Governors welcome night karon kining Mayo 24. 2006 niya palaro to agsur after glowy night with na si Rico Blanco aning Mayo.
7: O sa mani nga kining imong kining imong gibasa excuse me. Asa man sa Bayugan only na ni nga kwan mga kalihukan.
8: O sa kwan sa Agusan Sir Del Sol.
7: Agusan Sol.
8: Kwan sa atong palarong pangbansa.
7: Ah, okay okay.
8: Nya, laro ng lahi and tribal Olympics May 25 game proper. Ang magsugod ko no ang kwan game proper Mayo 25 na to sa 30, 2026 playing venues kanya pasidungog recognition of sponsor and stakeholder pagka Mayo 26 states to government center na awarding and consular gala featuring Kaliagan dance troupe and Tudong Corel of PNU Mindanao May 27 awarding and cultural gala featuring Lorito Umaham cultural in symbol Mayo 28 awarding and cultural gala featuring Saliao dance troupe of Adso pamani Agusan del Sur state o mapinikawan rin no onya awarding and cultural gala featuring best of the best o ang katong pinaka the best of the best closing ceremony na dayon pagka Mayo 31 pull out sila kauban Ruel karong June 1 to 5 so kanilang sana akong putlon kay ugma nasab ni ang kanang asa dapat ang mga venue sa mga provinces mana siya ugma na lang kay napa may nagsupot nagsunod so alang of din dahil sa nahimutangan ko mao kanay nahipos ko nga balita sa 94.9 Lucky Radio ang alerto publiko. Para kaninyo kan katawan ko, Vincent Ismael, number 94.
9: Alerto publiko! Alerto publiko!
7: Lamat sa report. May gala, tabog-tabog ka ng dos pikas linya. Si kaubang Paul Lopez kay Duli Caraga, padayon nga nagmonitor sa na-rescue ng mga minor di edad nga nagtrabaho. Ano maninggi? Patrabaho man yung mga minor di edad. Unsa ba po kayo mga trabaho taon na ni? O baka ni May Gala, ipatrabaho o mga illegal? Ato Siron Megala live report ni kaubang Paul Lopez. Live report. Kaubang Paul, come in.
10: Padayon karon agihimo nga monitoring sa duli karga human nga naka-rescue kini og 50 ka mga minoridad nga nagtrabaho kini sa mga lisod nga trabaho sama sa mga bugat nga trabaho, construction og basurahan nga diin gi-rescue kini sa ginsakpan sa duli. Diin sigun pa ni Gladys Cafe Livelihood Development Specialist sa duli karga nga gikumpirma nga padayon kini nga ilang gina-monitor karong mga panahon human nga na-rescue ang maong mga kabataan og kabutyag nga human sa ilang pag-monitor ang 50 ka mga bata ila kini natabangan na assist kini pagbalik eskwela og karon na indol na kini alang sa school year 2026-2027. Diyan ka ingon nga ang 38 ka mga ginikanan nini may graduate na usab sa Tupad program Tendis Emergency Employment nga adunay 500 ang matag adlaw nini og 25 ka mga pamilya naka-abil sa sari-sari store gikan sa kapital nga 15,000 panggabuhayan na program. Matod pa sa karaga ikabutyag nga padayon ang ilang investigasyon karon tundura bay ang ayan nga makasuhan nga mga employer nini labi na gikabutyag sa mga kabataan nga voluntaryo kini nga ilang gihimo tungod sa rason sa sobra nga kalisod sa ilang mga ginikanan o gusto nila nga makatabang sa ilang inadaw adlaw nga mga panginahanglan. Kini nga balita hatod kaninyo sa RCC Herbal Products Trading ang nagapod-apod sa Rafa Herbal Coffee Mix, Rafa Herbal Capsule, Rafa Herbal Oil, Rafa Eye Protect og Rafa Herbal Rub alang sa Alerto Publiko. Paul Lopez reporting.
7: Dagan salamat sa report ni Paul Lopez. Tabok-tabok ka na to sa Pigas Linya. Kaubang Ron Balaba, mga kaigsunan, kay sumala pa siyang report. Yang report may gala kapinoy bisyentos ka mga sundalo gi-deploy alang sa padarong pambansa padaro to Agsur 2026. Mayubay ni mga sundalo, pailabot ang mga pulis ani og ang mga barangay tanod mga higala kay gani diris bayugan ang mga barangay tanod tabang gani may galas pag duma di aron sa atong sentro pagplastar. Sa detalye sa report ni kaubang Ron Balls, Ron Balaba, go ahead.
11: Kaubang Ruel, kapinto na bisintos ka mga sundalo, gikan na sa 4 Offers Infantry Brigade kuna Philippine Army ang gideploy aron na mutabang sa seguridad sa Palarong Pambansa 2026 na pagkasugdan ng Mayo 24 to 2025 hangtod na sa 31. Dito ay paigayon sa may patin ay Agusan del Sur ang maong persa kabahin sa Dulan kon 2,000 ka mga membro sa multi-agency task force na gilagkuban sa militar, Philippine National Police o mga support group gikan na sa lokal nga panggamhanan. Ang samtang ang Police Regional Office 13 sa Caraga mo padala usab og 700 ka police aron nga mutabang sa seguridad sa maong ihap. Dunay 300 gikan sa laing-laing probinsya og 400 usab ang bag-ong nakagadwar sa police training. Sumala sa PRO 13, lakip sa 300 ka police ang 120 gikan sa Regional Mobile Force Battalion. Samtang 50 usab ka individual matog matag probinsya gikan na sa Agusan del Norte, Surigao del Norte og Surigao del Sur og dunay 30 gikan sa Butuan City. Then gilauman usab pinaagi sa lingkod nga seguridad malinaon og hapsay nga mapahigayon ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Wala na mga hipos nga mga balita alang sa Alerto Publiko. Ini si Ron Balaba reporting.
12: Alerto Publiko! Alerto
7: Publiko! Nagasalamat sa report ni Ron Balaba. Tabok-tabok ka na to si Julius Lacerda, mga higala kay PNP Bayugan. Gipangandaman ang palarong pambansa. Puro ni preparasyon sa palarong pambansa, Ron. Tungod kay nagkaduol naman lagi o niya usag ini sa mga dagkong o dako nga kalihukan sa diod, mga higala karon tuiga. Kaya kita ko'y host na rin. Ko'y ni basta-basta ng event ni. Sainan mo na. Tibuok good mga higala pambato sa mga rehiyon. Ari good mo ani tibuok na sud. Murag 17, masiyon lang kuban ni sa apila to. Ka mga rehiyon may gala. Pertindaghana, no? Tibuok na sud. At i-check may gala report ni kaubang Julius Lacerda.
13: Koordinasyon sa komunidad kini karon ang gilusad sa Bayugan City Police Station sa pagpanguna ni Police Senior Sergeant Rielin Bayanyo kada PNCO Ilaom sa pag-supervise ni Police Lieutenant Colonel Joseph Carlo Silang hepe sa Bayugan City Police Station. Kinsa gipatuman nila ang school visitation pag-dialogue labi na sa Agusan del Sur Pilot Laboratory School kundiin ilang nakauban si Ma'am Faye Taguno maluluyon na school head og parap-usab sa himuong suporta sa kapulisan sa natad sa preparasyon labi na sa kahapsayong kalinaw sa nakaduol nga palarong pambansa 2026 atul sa maong pagbisita sa kapulisan sa maong eskwelahan gituki kauban ang ilang school principal ang mga ongoing preparation sa eskwelahan lakip na usab ang mamahimong i-assist sa kapulisan ngadto sa maong pagpanganda ang maong aktibidad gipalambo kini og pipahugtan ang partnership ka
7: kadiyot lang may gala kay na hanaw mas linya aha atong balik-balikan mga kaigsunan si Julius la sherda mga kaigsunan putol mang linya oy atong balik-balikan may gala. Kaubang Jul, balik ta si mong report. Go ahead.
13: Sa eskwelahan lakip na usab, ang mamahimong i-assist sa kapulisan ngadto sa maong pagpangandam ang maong aktibidad gipalambo kini og pipahugtan ang partnership kauban ang Bayugan City Police Station og ang education sector para pagpromote sa development sa mga kabatalunan og lakip na usab para mamahimong luwas sa krimen ang nagkadaan iyang komunidad, labi na ang eskwelahan sa maong syudad. Alang sa Alerto Publiko, kini si Julius Lacerda reporting.
14: Alerto Publiko! Alerto!
7: Dagan salamat sa report ni Julius Lacerda. May atod ka na ito sa oras, alas 7:49 na sa buntag. Alang sa inyong mga mensahe, pwede mo text 0948-129-6249 mga igala, aron mahatagan itong pagtagad. At balikon, may igala pagpanawagan. Itong mga gusto may gala mahimong outlet o dealer sa mga produkto sa Rafa, pwede kayo mo contact din na mo, tawag or text mo sa 0948-129-6249. Dili man lisod ang pagpamaligya, guna na, kay Lado naman. Ya, gawas pa, i-announce masadmugod na mo diri kung asa nga mga lugar mahimong mapalit ang mga produkto sa atong capsule, Rafa capsule, Rafa Coffee, Rafa Herbal Oil, Rafa Herbal Rub, og Rafa Eye Protect. O, daga mga programa, good nga mo anunsyo, ana, mga igala, wapailabot sa mga production, ana. Naasa mabadungog ang inyuhang mga tindahan, unya. Ang inyuhang, bisa ka itong may mga tindahan, okay, ragig kaayo. O, total, pwede naman namang i-announce nga mapalit niya ilan ni Mr. and Mrs. Juan de la Cruz, di ba? Ana naman na ka, Mary Joy Diaz, good morning, sir. Shout out ni Paril Noel Rabi, Mary Joy Caparoso Diaz o kay Kuya Dudes. Kuha na siya na mo diribang volunteer reporter. General Narcio Amaro, watching from Agusan del Sur, San Franz. Kang Jonathan Kiamhot, good morning sa tanan o kay Sir Ruel Castro. Shout out din sa Procantorium San Agustin Talacogon, Agusan del Sur, Husay. Chu Family, Tanduyan, Digurio, Handayan, Mulig, Bulo, Rimonida, Burgos, Digurio, Noson, Nicanor Family, Gabotero Family, Sipada, Pumar Family, Nuha Family. God bless sa tanan na Mindanao. Kang Ma'am Flor Gaag, Ma'am Flor Gaduat, may buntag ni mo Ma'am Flor diya sa Green Village. Kang Randy Santisas, may buntag ni mo diya Ran. Ma'am Bernadette Ata Santa Pales, kang Ma'am Fita Baranza, good morning. O kini uban pa mga viewers na turon sa social media. Salamat, salamat kayo ninyo ha. Pwede ninyo ma-share ng atong kanang live diha, no? Kung okay ra. Aron po nga makaabot na sa uban. Nga wapa ka-follow sa atong page, mga kaigsunan. Alas 7:52 na mga igala. Update sa hisgutan ng impeachment kay ubay-ubay gihapon ang nagsubay kung kumusta na unsa na bay dagan ani karon sa nasangpit may galang impeachment case batok BP Sara Duterte. Ato na kalabayng adlaw kung atong mahinumduman mga higala kay do na may pagdungog atong nakalabayng adlaw bitaw Lunes kung nakahinumdum pa mo motoy ulahi nga pagdungog nga gipahigayon ni atong atong Monday mga higala. So ang natabuan ni sa boto mga higala nga 55-0 no, ang House Committee Justice may gala nakaboto sila og kuan kining probable cause nga 55-0 para may gala i-impeach si VP Sara. So hingpit na ning giaprobahan sa House Committee on Justice may gala ang report og mga articles of impeachment batok sa Vice Presidente ngatong nakalabayng Mayo 4 Lunes. Pinagi lagi sa 55-0. Daga mga kongresista ang mipabor, no? Mutlang, og inoon lagi pod. Makasabot na po siguro, og yun takay. Ang uban mga good may gala, medyo maipit yun, og magsupak-supak ka, labi pa, og naakay mga nalambigitan niya nga mga kahiwian, sab. Nabalaka ka nga basin niya, og ipiton ka, kasuhan ka, ibulgar ang imong di maayong buhat, na mo, na magiltig yun ka. Gawas na nga itong medyo maka kuan yun ka na bang walay mga gikalambigitan diyan nga mga anumaluso bahala na lang ipiton pero di man sila mabasta-basta po kay ilang man pong gituman ang usay tingog sa ilang matag distrito ay mahitabo man ani mura gabot buot po ni mga congressman kay pabor sila sa impeachment pero ang ilang mga constituente sa ilang mga distrito dakong supak bayagid kay pabor man ni BP Sara. Diba? So mana pinagi sa yun na ni mo vote nga 55-0 official nang nakitaan may gala sa committee ang dako nga posibilidad o probable cause nga iduso na ning impeachment base sa managlahing reklamo mga kaigsuunan. Ngani si Tito Soto sa Senate ningon naman daan nga andam na kuno sila. Andam na kuno sila mga igala. Kay nagsurbi-surbi na ra baron ang False Asia nga nigulwa sa False Asia nga dikit kuno si Tulfo og si Duterte no sa dito sa Luzon sa NCR. Dili dapita sa Visayas ug Mindanao medyo kuan sila may gala kanang awang dikit di dito sa Luzon si Sara og si VP kanhi VP Lini Robredo pero sa Luzon may gala gitandi si VP Sara og si Soto pildi di si Soto Tulfo. Pigipildi siya ni Tulfo no, sa survey kung unsa man ito katinood ito nga survey may gala. Pero sa Mindanao, agilatan gihapon, giyatakan gihapon si Tulfo. Pero gitubag ni ni Rafi Tulfo, matod pa niya nga dili makuno siya mudagan. Doon na nakuno siya final answer. Aning tanan, gipaniguro niya nga di kuno siya mudagan pagkapangulos na sud. Bisan pa og natay day sila, natay. No, natay day sila may gala ni VP Sara sa survey. Pareha sila. Pantay ra sila ba? Level lang sila sa survey. Butyag niya nga, nagpasalamat ko siya sa mga nituo niya. Pero wala siya plano nga mudagan sa pagkapangulo sa 2028. Pero di pati nga lita maka siguro anang tubaga na kay layo pa ba kayo to? No? Napagod tayo 2027 by next year. Daghan pang mga adlaw, ang mga adlaw mahimong simana, ang simana mahimong tuig. Mukapin pas tuig. Adiser ang piniliay sa 2028, almost 2 years pa mga ata no. Magikan ron kay Mayo man. So Mayo ta, halagi mo duha ay pa ka tuig ang paabuton. So layo-layo pa. Pero si VP Lini Robredo, amot lang kaning. Una man to daan nga di nalagi kuno siya. Kay dito na lang kuno siya na kontento na kuno siya may gala nga magmayor na lang dito sa Naga City. Kay ito naman isa na sa Naga. Ilang magiging baluarte ning Naga, good? No? Baluarte man nila ning Naga. Pero buto na naon karon layo pang eleksyon. Nagid gihapoy mga bayubay paghihapon pong supporter di sa kuno sa pink sa yellow kay dikit-dikit ko sila ni BP Sara dito sa Luzon, sa Balance Luzon, 42% si Lenny Robredo, 41% si BP Sara. Nga kay layo pa mang eleksyon, posible pa din ang musaka pa na ang kanang percentage sa mga mipabor ni kanhi BP Robredo. Rambot lang kay, di na magkuno sila, siya. Masig si Trillani sa tingin mo daga na ni o si Huntivirus. Pero waman matanitan di ron gay. Ang kuan god ang gipang kuan ron sa Pulse Asia Survey tulfo man. So di na tingali angay din dutan mga higala si BP Sara sa kining impeachment. No kay buto na naon naman day maka kontra kung tuyoon gud kay si Tulfo gani ogi. Gi survey naman. Makaapas man day makagukod man nakatay gani sila. Although medyo layo kayo may gala si Tulfo og si Sara sa Mindanao, murag di man yung kay layo no, murag kuan-kuan naman sila, dikit-dikit talaga sila. Pero dito sa Luzon gipildi ni si Sara, pero ang sakit natibok ang resulta sa survey, tay ra gid sila, tay pareha ra gid sila may gala, apas-apas sa sila gyud. So ni araman dai ni Maygala, ni araman dai makakontra ni BP Sara, di na siguro maglabad ang ulo ani sa admin bakaha. So, sa unsa man mga grupo nga dili mo sugot nga Duterte ang makabalik. Amo na ni panahon nga inyo na lang hulugan tingali si Tulfo nga padaganon. Puslan man aron di na mo magkagubot pa anang impeachment kay gubot kayo eh. Dagan kayo angay tutukan sa nasod. Labi na ning presyo sa gasolina o krudo nga padayong saka. By next week ani, ambot lang sa forecast kakarong sunod adlaw, unsa na po kay update ani. Basig na po'y kanang big time na po'y nga increase ani sunod simana. Takabaw ana. Oh, niya kining pagmahal sa presyo sa bugas, ingon sa DA, mumahal yun. 60 plus kuno ng kilo, gani karon mo naman no. Sa ato paday karon kini mga lugar nga sa isinta na kapindaan ng presyo, unya pag-abot aning musunod nga mga buwan kay musaka pa man kuno, so pila na ka basig masitinta na pud niya hinuon. Ay nako. Mao na nga dagi kinahanglan gyud ang pagdaginot daginot ron kay magpakuan lang karon kana bang pahigasto lang ka way igong saktong padulungan ah. Lusod kaayo. Ah sari basa ako kuya BP Sara ko. Di mi anang Tulfo oy wa magani na mo tingog ani mga isyu karon hilumra mayra na sila pag unsa ni mayra na sila mo laban kung ang kontra unsa ni mayra na sila mo isog na sila kung ang kontra pobre gikan 349 vindalo ko no ha lagi kay sa programang Rafi Tulfo may gala sa katong iyang programa sa television. Naman diha mo dangop ang mga reklamo. Pero ting isugat sa gidihinuon ini, labi na to si Bintulfo po ning suo no. Og naay mo dangop niya ang kontra mga traffic enforcer, mga barangay official, aw singag-singha gini sila gyud mo, kuan gini. Mo asdang gini. Pero matud pas mga tao sa isyu kuno karon, murag wa man kuno kaayoy kuan. Usig. Ahay. Hoy na may gala, piki na ta sa oras. Ngay pa rin pasunahan diri sa atong pagpanaguban sa Alerto Publiko at tangin ninyo mga programa diri hagikan sa alas 6 sa buntag, alas 5 atong Corrida Spot. Nga pagka alas sa diri sa atong mga estasyon na pagka alas 6 hangad to sa alas 7 ang atong Rafa Newsline. Mga dagko balita inyo mabati diha nga 7 AM to 8 AM atong Alerto Publiko. Nga ang atong Kuya Dudes dayon pagka kuan may gala alas 11 na napunta kay Corridas na sad. Nga alauna atong Dear Kuya RJ. Pagkagabi ipod, ayaw ninyong sipyata kay nindot nga programa pod, makakuhatag mga pagtulunan, naputay kahigayunan nga makatambag, naputay chance makadaog sa mga papremyo sa programang Talikala sa Gugma. Lunes gyud na ngadtos Domingo Hawaii putol-putol na pinaagi sa inyong Kuya Paul Lopez. Oh, 7:30 to 9 p.m. Kadtong mga gusto mag-dealer may gala sa mga produkto sa Rafa kay kini mga epektibo magikain ni Kaning atong kapsul, bantog naman yun din. Napamatudan sa mga dagkong laboratorio o sa mga migamit nini nga unsa gid sa kaepektibo. Muna nga kamudiha, gawas nga makatumarta, makaunay tagamit po, kay kita'y namaligya, kita'y user po ta. Di na ta maglisod sa pagpamalit niya sa butika, kay lagyo, diya sa itong mga nahimutangan, maligya na lang ta. Livelihood pa, makanegosyo pa, taginansya pa ta. So natay minimum purchase.